0: farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka za ka je ɗakinka ka tarar da tayaran wuta da komai.
1: Maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar.
2: Akwai kula mana saboda direbobin masu aksiri da sun koma gabas in ma suna can gabas a yi wajen mata a Zamne. Alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki.
1: To sai dai a wasu lokutan ana ganin cuɗanya da sauran kabilu na mai da wannan al'adar baya.
3: RFI.
4: To madalla an gaishe da Nasiru Sani da wannan rahoto. Yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi, wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri.
5: Matan bare-bari ta farko dai sabta, na biyu ka kula da mijinka, na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci, ka gyara mishi wurin shinhuda wurin mai kyau, talaran wutanka ka sa ka gyara jikinka. Yanzu macen barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe jika nawa ma yana iya saye sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi. Bambanci babu macen da ya wuce wata, wallahi daga nan ne mu gyara jikinmu muke da kyau da kyau. Barbare mutum yana gyara jikin shi ga sabta ga komi, in ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya baya marmarin shi. Bari na bari ina yi shine akwai shi akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba.
4: To ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji.
5: A tana hada an ba ta hada yare suka yi ras tana hada mana tana hada suna kallon junan su mana akwai buguru yana na rihe kwanon tuwon shi ba ta ba baka hidda waje da kawanki ka maido shi buta shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa tarmuskin shi komi. Kuma mace ba barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuriye dakinka har bisa gadonka mu namu ba ai baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan in ta samu mijinka mata da harka dashi a ba mu yada ba tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na armede na zaman armede da miji da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komi da komi da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba wannan ana gwada ma yarinya ana cewa magani mallaka wane ne mu ban mu da komi wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai ki gyara mishi rai wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wani ba suna dauka mana dai yanzu in wani bai dauka bai wani yana dauka ana alfari sosai ma da halkakanni jukoki diya kowa da kowa wannan ya bi kenan hanya kenan ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya tayi tahiya suna rikiya su ma ko ka san Hausa suka aihe diyansu suna gwada ma diyansu eh dan ka su bari ai ko ka bar gida ka bar abin nan ba gado
6: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
7: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
6: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
7: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
6: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
8: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi
7: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: To madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger.
9: Abinda zan ga muku matan bare-bare in an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za a kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata an kaje gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai raina ka in kana haka miji zai kara son ka.
4: To ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan bare-bare a lokacin aure?
9: Yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abu bane zamu fadi ba wani abun kana fadi mu a gare mu akwai kumiya za tarbiyantar da ita akan wa'o'i. To yarinyar na in tazo irin uwa yanta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyar mu an kai aure laren wuta ne turaren shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a tularen wuta da tularen jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare. Kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta.

0: To za mu faro shirin nishadin na wannan rana ne daga masana'antar film ta Kannywood inda mawaki Ado Gwanjaye mayar da martani ga masu wallafa labarin bogi da ke cewa yana cikin mawuyacin hali na rashin lafiya wanda ya kai ga sai an kwantar an tayar. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Ado Gwanjaye ya tabbatar da batun rashin lafiyar tasa, amma kuma ya ce watanni biyu kenan da aka sallamo shi daga asibiti kuma yanzu yana ci gaba da samun sauki. A cikin sakon nasa, mawakin ya bayyana mamakin yadda wasu ke bin sa da sharri da kalamai na nuna kiyayya sakamakon wannan rashin lafiya da babu wanda ya san da ita sai iyalansa na kusa. Game da batun irin tsananin da ciwon yayi, mawakin mai kujerar tsakar gida ya ce babu wanda ke da hujja kan irin ciwon da ke damun sa ko kuma tsananin da yayi, saboda babu wani hoto ko bidiyo da ya shiga hannun jama'a da ke tabbatar da hakan. Ado Gwanjaye kuma rufe bayanin nasa da godewa masoya da suka karkayi masa addu'ar neman sauki da kuma kira ga masu yaɗa labarin ƙarya game da lafiyar sa da su kauce wa hakan. Kana kuma ya sanar da sakin waƙar sa ta siyasa mai suna Tabari.
1: Hujume zaka Sultan.
0: Anan kuma fitaccen mawaƙin Najeriya nan Ade Kulle Gold.

0: To an gaida Ruqayya Abba Kabara. Bari mu koma tare Najeriya kan batu da ya shafi zaben. A Najeriya yayin da babban zaben shekara ta 2027 ke karatowa, masana da masu fafutuka na gargadi game da makomar demokradiyyar kasar sakamakon yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin batanci da yadda yada wato propaganda. Kafofi kamar Facebook da X da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp sun zama manyan wato guraben tattauna batutuwan siyasa a wasu lokuta har ma da yarfe. Wakilin mu Abdul Qadir Haladi Kiyawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoto da ya hado mana.
1: Ba ki da lafiya ne? Kina yin makaranta?
2: Gwamna za ta yi wannan rashin mutuncin? Ina ke irin wannan abu in ba a Kano ba?
3: Za mu kawo dukkanin wani tsari wanda al'ummar mu za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali.
4: Yadda take wakana tsakanin 'yan siyasar Najeriya a kafofin sada zumunta kenan. To ko me yasa 'yan siyasar ke yin waɗannan abubuwa a kafafen na sada zumunta?
5: Sunana dan miji Suya Sport Gora Madobi a jam'iyyar APC. Wato dan jarida, akwai mutanen da naka ga muna karewa shine ba dan komai ba, saboda soyayya kuma da tabbatar da cewa idan suka samu dama za su taimake mu.
6: Sunana Nasiru Laraba, dan jam'iyyar ADC a tarayyar Najeriya. Da yau mu maganar gaskiya, mukan fice gola da iri a lokacin da muke kokarin gamsar da masu sauraro akan waye shugaban mu ko menene jam'iyyar mu ko manufofin jam'iyyar mu.
7: Sunana Honorable Rabi'a Abdullahi dan Shairi Mangado, dan jam'iyyar APC. Wannan abubuwa didda muke kare gwamnati da iyayen gidanmu, muna yin su ne saboda nuna kauna da soyayya. Muna kaunar su kuma duk abin da zo na gyara muna bada shawara mu ci a gyara. In abin yabo zo muna yaba musu mu ce an yi daidai kuma mu gode musu.
4: Comrade Muhammad Musbahu Basirka shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu aiki kan zaman lafiya, tsaro da kuma daidaito tsakanin al'umma. Kana mai sanya idanu kan lamuran zabe a Najeriya.
8: Sun dige da zagin juna da tona wasu juna asiri da attacking personality na kowannen su, ma'ana an kawar da hankalin mutane da 'yan kasa akan abin da ke faruwa na zahiri na yadda Najeriya da 'yan ƙasa suke cikin wahala.
4: Masana kimiyyar siyasa sun ce ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Dr. Abubakar Saluhu malami ne a Jami'ar Bayero da ke Kano.
9: Ɗan takara na buƙatan ya shigo cikin al'umma, ya zo taro a haɗa taro ko gangami, ya zo ya yi bayani me zai yi wa jama'a, a tambaye shi wasu questions haka ya iya amsawa. Amma idan aka mai da komai shafukan sada zumunta, to 'yan takarar ma ba za su shiga cikin jama'a ba. So hakan kuma zai iya kai al'umma ga zaben tamandare.
4: A halin da ake ciki, matasan Najeriya su ne kan gaba wajen yaɗa farfagandar siyasa a kafofin. Malam Ali Sabo ƙwararre ne a fannin sadarwa da yaƙi da kalamantin zuriya a kafofin sada zumunta.
10: Kamata a ce ita gwamnati su fito da dokoki waɗanda ba za su tauye dai haƙƙin ɗan adam na faɗar albarkacin bacinsa ba, amma kuma za su kawo sanity, wato za su kawo nutsuwa da daidaito cikin yadda ake tafiyar da harkokin zaɓe, yadda ba za a ci zarafin al'umma ba. Ba kuma za a kawo ɓatanci ba, kuma ba za a kawo tunzari a cikin al'umma ba. Domin in aka bar abin a ci gaba tafiya haka, to abubuwan fa gaskiya ba za su haifar da ɗami ido ba.
4: Masana sun ce ya kamata a riga amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a, ba rura wutar rikici ba. Abdul Qadir Haladi Kiyawa, RFI.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin rayuwata na yau ya yada zango ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar, inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajensu, da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. Kabilu da dama daina da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuransu, musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali. Irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajensu yasa suka yi fice a tsakanin sauran mata. Wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma haɗa miji abu ne mai matuƙar wahala. domin dabbaka wannan dadaddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan Cikin shirin rayuwa ta na yau mun gayyaci malama Aisata Magi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri da kuma Abba Gana wakil malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai
11: rayuwa ta Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu ga dai abin da Zara Bagana wata yar kabilar Kanuri ke cewa
13: ba wani sirri kawai yawan kwalliya ga lalle ga kitso ga tsafta kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi babu komai sai ladabi da biyayya
11: kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke karawa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajensu kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya
14: gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata mace da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gidan mijinta gaskiya da yawa zan kada tun da gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ina cewa in kika yi arme dole ne he da tsafta ki kula da mijinki ki kula da iyallanki kenan wa'annan abubuwan in mutun ya rike su lallai ya kama abubuwa masu muhimmanci
11: shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima wata matar aure da tace tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba
15: a gidan burbure dai baka gani ta ce wannan mata kaza mace ga lalle gidan ta faskas kullum a share ga turaren wuta gida yana ta kamshi kine da sirrin ba komai bane ba mace in barbara ko dala dai aka bata in tai abinci masha Allah
11: mun kuma ita bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri ga abin da baba ya gura go mijin wata barbara yake cewa
16: ina matsayin bahaushe na yin barbara zama mai da ta gaskiya babu matsala suna da kulawa kafin ka zo gida an gyara gida kai da ba ce ma komai gaskiya dole za su ji hankalin maza kaga na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka za ka je ɗakin ka tattara da tayaran wata da komai
11: maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar
17: akwai kula mana saboda direbobin masu aksiri da sun koma gabas sun ma suna can gabas a yi wajen mata a zamne alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki
11: to sai dai a wasu lokutan ana ganin cuɗanya da sauran kabilu na maida wannan al'adar baya
18: RFI
12: to madalla an gaishe da Nasir Sani da wannan rahoto yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri
19: matan bare-bare ta farko dai tsafta na biyu ka kula da mijinka na uku ka mishi abinci wanda ran shi yake so ya ci ka jara mishi wurin shinhoda wurin mai kyau talaran wutanka ka sa ka jara jikinka yanzu macen barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi bambanci babu macen da ya wuce wata wallahi daga nan ne mu gyara jikin mu muke da kyau da kyau barbare mutun yana gyara jikin shi ga tsafta ga komai in ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya marmarin shi bari na bari ina yi shine akwai shi akwai ladabiya biya sosai ma baka dan ba
12: to ana cewa fa barbara ko ido ba ta hadawa da miji
19: a tana hada an ba ta hada ya da suka yi hira tana hada mana tana hada suna kallon junan su mana akwai buguru yana na rihe kwanon tuwon shi ba ta ba baka hidda waje da kawanki ka maido shi butar shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa tarmuskin shi komi kuma mace barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuriye ɗakin ka har bisa gadonka mu namu ba ai baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace ta ga kuma kwancin mijinka kenan in ta samu mijinka mata laharka da shi ba mu yada ba tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme da na zama arme da miji da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komai da komai da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba wannan ana gwada ma yarinya ana cewa magani mallaka wane ne mu ban mu da komai wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai ki gyara mishi rai wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wani ba suna dauka mana dai yanzu in wani bai dauka ba wani yana dauka ala alfari sosai ma da halkakanni jukoki diya kowa da kowa wannan ya bi kenan hanya kenan ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya ta yi tahiya suna rikiya su ma ko ka san Hausa suka a hidiyansu suna gwada ma diyansu ai dan ka su bari ai ko ka bar gida ka bar abin nan ba gado
20: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
20: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
20: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kudi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: to madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger
21: abinda zan ga muku ma tambare bare an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata ka je gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai raina ka in kana haka miji zai kara son ka
12: to ko zaka fada mana kadan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan barebare a lokacin aure
21: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abu bane za mu fadi ba wani abu in kana fadi mu a gare mu akwai kumiya za tarbiyantar da ita akan wa'o'i to yarinyar na in tazo irin uwayenta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyar mu an kai aure tare wuta ne tare shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komai ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a tularen wuta da tularen jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta yi kulliya bayan dahuwanta to ire-ire wa'annan abu da ita za tarbiyantar da macen namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe duk canta kullum tunawa yake wannan bai kai matan shi ba hakanan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba
12: bayan batun ladabi sai kuma me
21: bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyyar islam din zai zo ka san duk aure in kai da ma zo mu zamna hausa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rubu ba za ku mance da juna ba ko kai wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka bane ai dan shi ne muna kama ku kuna yamma wannan gunzon mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan da tijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
12: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger dama ta koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
22: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanmu da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi to kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki siyasa zamantakewa da makamantansu kamar yadda aka saba mun ba ku irin wannan dama ga kuma kadan daga cikin jerin rayoyin ku masu sauraro da muka samu inda zamu fara da sakon wannan malami ni Abdulrahman Sani Gelenge Gumi jahar Zamfara a tarayyar Najeriya ina mika sako ga al'ummar yanki na Gumi ta yamma da Gumi ta gabas akan yanayin matsin lamba da muke samu daga ƴan bindiga mai girma gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara da ma karamin ministan tsaron kasa Dr. Bello Muhammad Matawalle shin ko kun manta da rayuwar al'umma ne kun baiwa siyasa muhimmanci kan rayukan mu da dukiyoyin mu suna ta salwanta ba dare ba rana abun haushi yanzu sun mayar da wasu garuruwa karkashin ikon su kama daga gwali karaye da ma wani yanki na galko duk suke da iko da wurin gwamnatin Zamfara ta yi amfani da karfin gwamnati domin mayar da wajen mallakar al'umma ba yan bindiga ba Mubarak Salihu Musa Zaria Kaduna tarayyar Najeriya assalamu alaikum arafai Hausa ina wa dukkan musulmi fatan alkhairi kuma ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta daina makirci ga abokan hamayyar su idan har sun san su cikakkun yan siyasa ne misali yadda suke tsare da Malam Nasiru El-Rufai don cimma wata manufa nasu wasalam mun gode da wannan dama Rafai sai sakon mai shago Maiduguri jihar Borno assalamu alaikum Rafai Hausa muna kira ga gwamnatin tarayya da ta yi duba da hanyar mu daga birnin Maiduguri zuwa karamar hukumar Ingala wanda take makota da kan iyakar Kamaru wannan hanyar fiye da shekara 20 muke shan wahala da fatan kiran mu ya kai ga mahukunta ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare kazalika mai sauraro kai ma za a iya dama da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafinmu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347063661 sai sakon malami na gaba da muka samu daga hannun Ismail Abubakar daga Jalingo jihar Taraba a tarayyar Najeriya cewa ni kuma ina kira ne ga gwamnatin tarayya don Allah ta gyara mana hanyar numan zuwa Jalingo kuma hanyar ta gwamnatin tarayya ce Rafai Hausa muna godiya Allah ya kara daukaka sai sakon haɗin gwiwa daga Babayo Gambo garin Tomnia da Idrisa Ibrahim garin Tomnia assalamu alaikum Rafai Hausa dan Allah ku bani dama in yi yabo da jinjina ga mai girma mai daraja mai martaba wato baba Abdulrahman Chani a bisa nabijin kokarin da yayi na ginawa talakawa da aka rushe wa gidaje na kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na babban birnin kasar wato birnin Yame tabbas wannan shi ake cewa da gaske muke gashi an gina wani katafaren fili duk domin Malam Talaka a gaskiya mun ga fada da cikawa alhamdulillah baba Chani gaba dai baya bata da albarka Allah ya tsare mana kasar mu Nijar to idan an dace Abdul Baki Bros das kana dabda akwatin radio-anka ga sakonka nan inda kace kana mana fatan an yi sallar juma'a lafiya assalamu alaikum fatan alkhairi daga nan karamar hukumar Fune jihar Yobe Allah sarki duniya kenan wani da dariya wani na kuka yau makonni uku kenan da sace mutane sama da 600 dake kira da gidan zana da sabon gida dukkan su a karamar hukumar Bago hukumomi sun kasa yin katabus wajen ceto waɗannan bayin Allah canji na ci gaba zai faru ne a Afirka idan al'umma ta samu ingantaccen ilimi da ya dace da zamanin mu a bisa ingantaccen tsarin tarbiyya da ta dace da al'ummar mu addinin mu al'adun mu da yanayin kasashen mu ba dogaro da wasu ba dole a gyara tarbiyyar al'umma su fahimci kishin kasa da darajarta sako daga El Hadi Yusuf jihar Jigawa a tarayyar Najeriya masu sauraro da wannan sako muka kawo karshen shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniyan mu na yau Ibrahim Tukuru dan mutan Kefi da ya hada mana wannan sauti ne Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
0: bari kuma mu dan numfasa da wannan

0: Zamu faro shirin nishadi na wannan rana ne daga masana'antar film ta Kannywood inda mawaki Ado Gwanjaye mayar da martani ga masu wallafa labarin bogi dake cewa yana cikin mawuyacin hali na rashin lafiya wanda ya kai ga sai an kwantar an tayar. A wani sako da ya wallafa a shafinsa na sada zumunta, Ado Gwanjaye ya tabbatar da batun rashin lafiyar tasa, amma kuma ya ce watanni biyu kenan da aka sallamo shi daga asibiti kuma yanzu yana ci gaba da samun sauki. A cikin sakon nasa, mawakin ya bayyana mamakin yadda wasu ke bin sa da sharri da kalamai na nuna kiyayya sakamakon wannan rashin lafiya da babu wanda ya san da ita sai iyalansa na kusa. Game da batun irin tsananin da ciwon yayi, mawakin mai kujerar tsakar gida ya ce babu wanda ke da hujja kan irin ciwon da ke damun sa ko kuma tsananin da yayi, saboda babu wani hoto ko bidiyo da ya shiga hannun jama'a da ke tabbatar da hakan. Ado Gwanjaye ya kuma rufe bayanin nasa da godewa masoya da suka karkayi masa addu'ar neman sauki da kuma kira ga masu yaɗa labarin ƙarya game da lafiyar sa da su kauce wa hakan. Kana kuma ya sanar da sakin waƙar ta siyasa mai suna Tabari.
1: Hujume zaka Sultan.
0: Anan kuma fitaccen mawakin Najeriya nan Ade Kulle Gold.

0: To an gaida Ruqayya Abba Kabara. To bari mu koma tare Najeriya kan batu da ya shafi zaben. A Najeriya yayin da babban zaben shekara ta 2027 ke karatowa, masana da masu fafutuka na gargadi game da makomar demokradiyyar kasar sakamakon yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin batanci da yadda yada wato propaganda. Kafofi kamar Facebook da X da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp sun zama manyan wato guraben tattauna batutuwan siyasa a wasu lokuta har ma da yarfe. Wakilin mu Abdul Qadir Haladu Kiyawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoto da ya hado mana.
1: Baki da lafiya ne? Kina yin makaranta?
2: Gwamna za ta yi wannan rashin mutuncin? Ina ke irin wannan abin in ba a Kano ba?
3: Za mu kawo dukkanin wani tsari wanda al'ummar mu za ta samu nutsuwa da kwanciyar hankali.
4: Yadda take wakana tsakanin 'yan siyasar Najeriya a kafofin sada zumunta kenan. To ko me yasa 'yan siyasar ke yin waɗannan abubuwa a kafafen na sada zumunta?
5: Sunana dan miji Suya Sport Gora Madobi a jam'iyyar APC. Wato dan jarida, akwai mutanen da na ga muna karewa, muna kare su ne ba dan komai ba, saboda soyayya kuma da tabbatar da cewa idan suka samu dama za su taimake mu.
6: Sunana Nasiru Laraba, dan jam'iyyar ADC a tarayyar Najeriya. Da yawan mu maganar gaskiya, muka fice gola da iri a lokacin da muke kokarin gamsar da masu sauraro akan waye shugaban mu ko menene jam'iyyar mu ko manufofin jam'iyyar mu.
7: Sunana Honorable Rabi'a Abdullahi dan Shairi Mangado, dan jam'iyyar APC. Wannan abubuwa didda muke kare gwamnati da iyayen gidanmu, muna yin su ne saboda nuna kauna da soyayya. Muna kaunar su kuma duk abin da zo na gyara muna ba da shawara mu ce a gyara. In abin ya wazo muna yaba musu mu ce an yi daidai kuma mu gode musu.
4: Comrade Muhammad Musbahu Basirka shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu aiki kan zaman lafiya, tsaro da kuma daidaito tsakanin al'umma. Kana mai sanya idanu kan lamuran zabe a Najeriya.
8: Sun dige da zagin juna da tona wasu juna asiri da attacking personality na kowannen su, ma'ana an kawar da hankalin mutane da 'yan ƙasa akan abin da ke faruwa na zahiri na yadda Najeriya da 'yan ƙasa suke cikin wahala.
4: Masana kimiyyar siyasa sun ce ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Dr. Abubakar Saluhu malami ne a Jami'ar Bayero da ke Kano.
9: Ɗan takara na buƙatan ya shigo cikin al'umma, ya zo taro a haɗa taro ko gangami, ya zo ya yi bayani me zai yi wa jama'a, a tambaye shi wasu questions haka ya iya amsawa. Amma idan aka maida komai shafukan sada zumunta, to 'yan takarar ma ba za su shiga cikin jama'a ba, so hakan kuma zai iya kai al'umma ga zaben taman dare.
4: A halin da ake ciki, matasan Najeriya su ne kan gaba wajen yaɗa farfagandar siyasa a kafofin. Malam Ali Sabo ƙwararre ne a fannin sadarwa da yaƙi da kalamantin zuri a kafofin sada zumunta.
10: Kamata a ce ita gwamnati su fito da dokoki waɗanda ba za su tauye dai haƙƙin ɗan adam na faɗa albarkacin bacin sa ba, amma kuma za su kawo sanity, za su kawo nutsuwa da daidaito cikin yanda ake tafiyar da harkokin zaɓe, yanda ba za a ci zarafin al'umma ba. Ba kuma za a kawo ɓatanci ba, kuma ba za a kawo tunzari a cikin al'umma ba. Domin in aka bar abin ya ci gaba tafiya haka, to abubuwan fa gaskiya ba za su haifar da ɗami ido ba.
4: Masana sun ce ya kamata a riga amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a, ba rura wutar rikici ba. Abdul Qadir Haladu Kiyawa, RFI.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin rayuwata na yau ya yada zango ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar, inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajensu, da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. Kabilu da dama daina da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuransu, musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali. Irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajensu yasa suka yi fice a tsakanin sauran mata. Wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma haɗa miji abu ne mai matuƙar wahala. Domin dabbaka wannan dadaddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan A cikin shirin rayuwa ta na yau mun gayyaci malama Aisata Magi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri da kuma Abba Gana wakil malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai
11: rayuwa ta Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu ga dai abin da Zara Bagana wata yar kabilar Kanuri ke cewa
13: ba wani sirri kawai yawan kwalliya ga lalle ga kitso ga tsafta kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi babu komai sai ladabi da biyayya
11: kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke kara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajen su kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya
14: gaskiya ne a yanzu a kusa-kusan nan in akwai wata mace da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gidan mijinta gaskiya da yawa zan kada tun da gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ana cewa in kika yi arme dole ne hera tsafta ki kula da mijinki ki kula da iyallanki kenan wa'annan abubuwan in mutun rike salalle ya kama abubuwa masu muhimmanci
11: shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima wata matar aure da tace tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba
15: a gidan burbure dai baka gani ta ce wannan mata kaza mace ga lalle gidan ta faskas kullum a share ga turaren wuta gida yana ta kamshi kine da sirrin ba komai bane ba mace in ba barbara ko dala dai aka bata in ta yi abinci masha Allah
11: mun kuma yi ta bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri ga abin da baba ya gura go mijin wata babbar yake cewa
16: ina matsayin bahaushe ina yin babbara ta mare mai ta gaskiya babu matsala suna da kulawa kafin ka zo gida in gyara gida kai dai ba ce ma komai a gaskiya dole za su ji hankalin maza

0: National RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger
1: abinda zan ga muku ma tambare bare in an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata an kaje gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai raina ka an kana haka miji zai kara son ka
0: to ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan bare-bare a lokacin aure
1: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abu bane zamu fadi ba wani abun kana fadi mu a gare mu akwai kumiya za tarbiyantar da ita akan wa'o'i to yarinyar na in ta zo irin uwayenta abinda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyar mu an kai aure laren wuta ne turaren shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komai ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a tularen wuta da tularen jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta ai kulliya bayan da huwanta to ire-ire wa'annan abu da ita za tarbiyantar da macen namiji ko da ya diya gani wata mace a gefe duk canta kullum tunawa yake wannan bai kai matan shi ba haka nan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba
0: bayan batun ladabi sai kuma me
1: bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyyar islam din zai zo ka san duk aure in ka yi dama zo mu zamna hausa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rabu ba za ku mance da juna ba ko ka yi wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka ba ne ai dan shi ne muna kama ku kuna yamma wannan gunzo mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan dattijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
0: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger dama ta koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
2: Ma'a sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci to kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki siyasa zamantakewa da makamantansu kamar yadda aka saba mun ba ku irin wannan dama ga kuma kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu inda za mu fara da saƙon wannan malami ni Abdulrahman Sani Gelenge Gumi jihar Zamfara a tarayyar Najeriya Ina mika sako ga al'ummar yanki na Gumi ta Yamma da Gumi ta Gabas akan yanayin matsin lamba da muke samu daga ƴan bindiga mai girma gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara da ma karamin ministan tsaron ƙasa Dr. Bello Muhammad Matawalle shin ko kun manta da rayuwar al'umma ne kun baiwa siyasa muhimmanci kan rayukan mu da dukiyoyin mu suna ta salwanta ba dare ba rana abun haushi yanzu sun mayar da wasu garuruwa karkashin ikonsu kama daga Gwali Karaye da ma wani yanki na Galko duk suke da iko da wurin gwamnatin Zamfara ta yi amfani da ƙarfin gwamnati domin mayar da wajen mallakar al'umma ba ƴan bindiga ba Mubarak Salihu Musa Zaria Kaduna tarayyar Najeriya assalamu alaikum Arafai Hausa Ina wa dukkan musulmi fatan alkhairi kuma ina kira ga gwamnatin

0: To za mu faro shirin nishadi na wannan rana ne daga masana'antar film ta Kannywood inda mawaki Ado Gwanjaye mayar da martani ga masu wallafa labarin bogi dake cewa yana cikin mawuyacin hali na rashin lafiya wanda ya kai ga sai an kwantar an tayar. A wani sako da ya wallafa a shafin sa na sada zumunta, Ado Gwanjaye ya tabbatar da batun rashin lafiyar tasa, amma kuma ya ce watanni biyu kenan da aka sallamo shi daga asibiti kuma yanzu yana ci gaba da samun sauki. A cikin sakon nasa, mawakin ya bayyana mamakin yadda wasu ke bin sa da sharri da kalamai na nuna kiyayya sakamakon wannan rashin lafiya da babu wanda ya san da ita sai iyalansa na kusa. Game da batun irin tsananin da ciwon yayi, mawakin mai kujerar tsakar gida ya ce babu wanda ke da hujja kan irin ciwon da ke damun sa ko kuma tsananin da yayi, saboda babu wani hoto ko bidiyo da ya shiga hannun jama'a da ke tabbatar da hakan. Ado Gwanjaye kuma rufe bayanin nasa da godewa masoya da suka karkayi masa addu'ar neman sauki da kuma kira ga masu yaɗa labarin ƙarya game da lafiyar sa da suka kauce wa hakan. Kana kuma ya sanar da sakin waƙar sa ta siyasa mai suna Tabari.
1: Hujume zaka sultan.
0: Anan kuma fitaccen mawakin Najeriya nan Adekunle Gold.

0: To an gaida Ruqayya Abba Kabara. To bari mu koma tare Najeriya kan batu da ya shafi zaben. A Najeriya yayin da babban zaben shekara 2027 ke karatowa, masana da masu fafutuka na gargadi game da makomar demokradiyyar kasar sakamakon yadda kafofin sada zumunta suka zama dandalin batanci da yadda yada wato propaganda. Kafofi kamar Facebook da X da Instagram da TikTok da kuma WhatsApp sun zama manyan wato guraben tattauna batutuwan siyasa a wasu lokuta har ma da yarfe. Wakilinmu Abdulkadir Haladu Kiyawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoto da ya hado mana.
1: Baki da lafiya ne? Kina yin makaranta?
2: Gimna za ka yi wannan rashin mutuncin? Ina ke irin wannan abin in ba a Kano ba?
3: Za mu kawo dukkanin wani tsari wanda al'ummar mu za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali.
4: Yadda take wakana tsakanin ƴan siyasar Najeriya a kafofin sada zumunta kenan. To ko me yasa ƴan siyasar ke yin waɗannan abubuwa a kafafen na sada zumunta?
5: Sunana dan miji Suya Sport Gora Mutubi a jam'iyyar APC. Wato dan jarida, akwai mutanen da na ga muna karewa, muna kare su ne ba dan komai ba, saboda soyayya kuma da tabbatar da cewa idan suka samu dama za su taimake mu.
6: Sunana Nasiru Laraba, dan jam'iyyar ADC a tarayyar Najeriya. Da yau mu maganar gaskiya, mukan fice gora da iri a lokacin da muke kokarin gamsar da masu sauraro akan waye shugaban mu ko menene jam'iyyar mu ko manufofin jam'iyyar mu.
7: Sunana Honorable Rabi'a Abdullahi dan Shairi Mangado, dan jam'iyyar APC. Wannan abubuwa jidda muke kare gwamnati da iyayen gidan mu, muna yin su ne saboda nuna kauna da soyayya. Muna kaunar su kuma duk abin da yazo na gyara muna ba da shawara mu ci a gyara. In abin ya wazo muna yaba musu mu ce an yi daidai kuma mu gode musu.
4: Comrade Muhammad Musbahu Basirka shine shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula masu aiki kan zaman lafiya, tsaro da kuma daidaito tsakanin al'umma. Kana mai sanya idanu kan lamuran zabe a Najeriya.
8: Sun dige da zagin juna da tona wasu juna asiri da attacking personality na kowannen su, ma'ana an kawar da hankalin mutane da ƴan ƙasa akan abin da ke faruwa na zahiri. Na yadda Najeriya da ƴan ƙasa suke cikin wahala.
4: Masana kimiyyar siyasa sun ce ci gaba da tafiya a haka ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Dr. Abubakar Saluhu malami ne a Jami'ar Bayero da ke Kano.
9: Ɗan takara na buƙatan ya shigo cikin al'umma, ya zo taro a haɗa taro ko gangami, ya zo ya yi bayani me zai yi wa jama'a, a tambaye shi wasu questions haka ya iya amsawa. Amma idan aka mai da komai shafukan sada zumunta, to ƴan takarar ma ba za su shiga cikin jama'a ba. So hakan kuma zai iya kai al'umma ga zaben taman dare.
4: A halin da ake ciki, matasan Najeriya su ne kan gaba wajen yaɗa farfagandar siyasa a kafofin. Malam Ali Sabo ƙwararre ne a fannin sadarwa da yaƙi da kalamantin zuri a kafofin sada zumunta.
10: Kamata a ce ita gwamnati su fito da dokoki waɗanda ba za su tauye dai haƙƙin ɗan adam na faɗar albarkacin bacinsa ba, amma kuma za su kawo sanity, za su kawo nutsuwa da daidaito cikin yanda ake tafiyar da harkokin zaɓe, yanda ba za a ci zarafin al'umma ba. Ba kuma za a kawo ɓatanci ba, kuma ba za a kawo tunzari a cikin al'umma ba. Domin in aka bar abin ya ci gaba tafiya haka, to abubuwan fa gaskiya ba za su haifar da ɗami ido ba.
4: Masana sun ce ya kamata a riƙa amfani da damar da kafofin ke bayarwa wajen wayar da kan masu zaɓe da kuma ƙarfafa shigar jama'a, ba rura wutar rikici ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
0: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
11: Rayuwata.
12: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin rayuwata na yau ya yada zango ne a jihar Zandar da ke jamhuriyar Nijar, inda muka duba yadda matan kabilar Kanuri ke raya zaman aure da girmama mazajensu, da har suka zama abin misali a tsakanin kabilun da suke raye tare da su. Kabilu da dama dai na da irin nasu dabara ko salo game da yadda suke gudanar da al'amuransu, musamman abin da ya shafi tattali da girmama mai gida da ke matsayin shugaba a cikin iyali. Irin yadda matan Kanuri ke nuna cikakkiyar kulawa ga mazajensu yasa suka yi fice a tsakanin sauran mata. Wannan yasa jita-jitar cewa iya kishi da su ko kuma haɗa miji abu ne mai matuƙar wahala. Do domin dabbaka wannan dadaddiyar al'adar ko salon raya zaman aure ya sanya da zarar yarinya ta isa aure ake ware mata lokaci na musamman dan koyar da ita yadda ake tafiyar da gida da mai gidan A cikin shirin rayuwa ta na yau mun gayyaci malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri da kuma Abba Gana wakil malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger amma kafin nan bari mu ji wannan rahoto da Nasir Sani ya hada mana akai
11: rayuwa ta Kabilar Kanuri kan koya wa matansu sanin abubuwan da ke jan hankalin miji da girmama shi cikin sauki lamarin da yasa suka kasance abin misali a cikin sauran kabilu ga dai abin da Zara Bagana wata yar kabilar Kanuri ke cewa
13: ba wani sirri kai yawan kulliya ga lalle ga kitso ga tsafta kuma kullum kayan mijinka da turare kullum suna yin kamshi babu komai sai ladabi da biyayya
11: kula da miji sosai da bashi matsayin shi lamari ne da ke kara wa matan wannan kabila tasiri a zukatan mazajen su kamar yadda Falmata Dalla ke cewa ita ma ta koya
14: gaskiya ne a yanzu a kusa kusan nan in akwai wata mace da za mu gwada da ita wanda ta shekara da yawa ma a gidan mijinta gaskiya da yawa zan kada tun da gaskiya wajen abinci kuma ta wajen gida ina cewa in kika yi arme dole ne he da tsafta ki kula da mijinki ki kula da iyalanki kenan wa'annan abubuwan in mutun rike salalalalle ya kama abubuwa masu muhimmanci
11: shirin rayuwa ta kuma ya ji ta bakin Fatima wata matar aure da tace tsafta ita ce abu na farko mai muhimmanci da suka sa a gaba
15: a gidan barbare dai baka gani tace wannan mata kaza ma ce ga lalle gidan ta faskas kullum a share ga turaren wuta gida yana ta kamshi kine da sirrin ba komai bane ba mace in ba barbara ko dala dai aka bata in tai abinci masha Allah
11: mun kuma yi ta bakin mazan da suka auri mata yan kabilar Kanuri ga abin da baba ya gurago mijin wata barbara yake cewa
16: ina matsayin Bahaushe na yin barbara zama mai da ta gaskiya babu matsala suna da kulawa kafin ka zo gida an gyara gida kai da ba ce ma komai gaskiya dole za su ji hankalin maza kaga na farko an ka shigo gidanka za a tarbe ka za ka je ɗakin ka ka tarra da tayaran wuta da komai
11: maza masu yawan tafiye-tafiye musamman direbobi sun bayyana yadda suke kallon wannan kabila a tabakin Alhaji Illa shugaban direbobi a Zindar
17: akwai kula muna saboda direbobin masu aksiri da sun koma gabas sun ma sana can gabas a yi wajen mata a Zamne alman nasu kamar iya zama idan an yi shi ne kawai su kawai ya zama al'ada ne kawai ga yanda za a yi ki zamna da mijinki
11: to sai dai a wasu lokutan ana ganin cudanya da sauran kabilu na maida wannan al'adar baya
18: RFI
12: to madalla an gaishe da Nasir Sani da wannan rahoto yanzu za ku ji zantawa ta da malama Aisata Madi wata dattijuwa daga cikin matan Kanuri
19: matan barebari ta farko dai tsafta na biyu ka kula da mijinka na uku ka mishi abinci wanda ranshi yake so ya ci ka gyara mishi wurin shinhuda wurin mai kyau talaran wutanka ka sa ka gyara jikinka yanzu macen barbare talaran wuta ko inde farshe ko dufur ko frami ko ta farshe jika nawa ma yana iya sai ya sa jikin shi dan mijin shi ya ji kamshin shi bambanci babu macen da ya wuce wata wallahi daga nan ne mu gyara jikin mu muke da kyau da kyau barbare mutun yana gyara jikin shi ga tsafta ga komai in ka kula da mijinka wallahi talai mace dari in ya gani baya marmarin shi bari na bari ina yi shine akwai shi akwai ladabi biya sosai ma ba kadan ba
12: to ana cewa ba barbara ko ido ba ta hadawa da miji
19: a tana hada an ba ta hada yayin suka yi hira tana hada mana tana hada suna kallo junan su mana akwai buguru yana na rihe kwanan tuwon shi ba ta ba baka hidda waje da kawanki ka maido shi butar shi na alwala ka zuba mishi ruwan shi musamman ka maido mishi modan shi na shan ruwa tarmuskin shi komi kuma mace ba barbare yanzu kamar mata mu na Hausa in sun leka hakuri ɗakin ka har bisa gadonka mu namu ba ai baka saki ma mace ta je makwancin mijinka ta gani wanda mace ta ga kuma makwancin mijinka kenan in ta samu mijinka mata la harka dishi a ba mu yada ba tunda yanzu in aka sa yarinya lalle ana kwatanta maka duk abin da yake cikin harka na arme da na zama arme da miji da mijin ka biya da mijin ka da ladabi da mijin ka komai da komai da kai ka san sauran ba sai na bayyana ba wannan ana gwada ma yarinya ana cewa magani mallaka wane ne mu bamu da komai wallahi iya dai ka faranta ma mijin ki rai ki gyara mishi rai wannan shi kadai mu muka shi wansu ba dan wala ba suna dauka mana dai yanzu in wani bai dauka bai wani yana dauka ala alfari sosai ma da halkaka ne jukoki diya kowa da kowa wannan ya bi kenan hanya kenan ko bayan wasu suna da rai ko wasu basu da rai wannan abin ya bi tarbiya ce kawai ta tahi tahiya tayi tahiya suna rikiya su ma ko ka san Hausa suka ahidiyan su suna gwada madiyan su eh dan ka su bari ai ko ka bar gida baka bar abin nan ba gado
20: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
18: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
20: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
18: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
20: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
12: to madalla daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger
21: abinda zan gaya muku ma tambare bare an aure su na farko auren ma cikin tarbiyan ya za a kula da muna da maruka wanda za a kawo shi yayi ma yarinya wanda za ake mata aure waƙoƙi wanda ta bude mata kai kaman diyata an kaje gida ga yanda zaka zama ga yanda zaka yi an baka yi haka ba miji zai rena ka an kana haka miji zai kara son ka
12: to ko zaka faɗa mana kaɗan daga cikin shawarwarin da ake baiwa yara mata ƴan bare-bare a lokacin aure
21: yarinya ki zama mai tsafta ki kula da mijinki ga ire-iren abubuwan da kake ma mijinki ka san ba duka abubuwa ne za mu fadi ba wani abu in kana fadi mu a gare mu akwai kumya za tarbiyantar da ita akan wa'o'i to yarinyar na in ta zo irin uwayenta bunda sun azata wannan ba za ta mance ba bayan ta zauna irin wannan abu mu yau tarbiyar mu an kai aure naren wuta ne turaren shiki ne da komi wannan kana da nauyin shi fiye da abinda kuke ci kuke sha ka san mutane kai in kai sabon aure ba ku da komi ko ku biyu babu wani abin da za ku ci amma a turaren wuta da turaren jiki da jare-jare gida sai ka kashe shi ka dare kenan mace wanda take kula da kanta tana sa mace ita fa take kiran mijinta yi kulliya bayan da huwanta to ire-ire waɗannan abu da ita za a tarbiyantar da macen namiji ko da ya da ya gani wata mace a gefe duk canta kullum tunawa yake wannan bai kai matan shi ba haka nan ne mace wanda take kula da kanta macen nan kullum ba za ka mance da ita ba
12: bayan batun ladabi sai kuma me
21: bayan wannan mun kuma hanyar ladabi anan ne hanyar zaman tarbiyyar Islam din zai zo ka san duk aure in kai dama zo mu zamna Hausawa suke ce zo mu saba amma duk da haka zai kasance in mace na kirki ne ko kun rabu ba za ku mance da juna ba ko kai wani aure wani lokaci sai ka gani ba haka bane ai dan shi ne muna kama ku kuna yamma wannan gunzo mun aura muku da yamma za ku mance da naku kenan tarbiyan da yake sa matan bare-bare su yi suna abun da yawa ne wani abu ba za mu iya gai ba dan dattijo bai kamata ba ya sa wani magana a cikin wani magana
12: Abba Gana wakil Malam Gana masanin al'adun Kanuri a jamhuriyar Niger dama ta koma gare ku masu saurare shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a ƙwarya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman Nasiru Sani da ya taimaka wajen hada shirin Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya
22: Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da warhaka kuma barkanku da saki kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dambauci to kamar yadda aka saba kowace rana irin ta yau muna ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan wasu abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya kama daga tattalin arziki siyasa zamantakewa da makamantansu kamar yadda aka saba mun ba ku irin wannan dama ga kuma kaɗan daga cikin jerin ra'ayoyin ku masu sauraro da muka samu inda za mu fara da saƙon wannan malami ni Abdulrahman Sani Gelenge Gumi jihar Zamfara a tarayyar Najeriya Ina mika sako ga al'ummar yanki na Gumi ta Yamma da Gumi ta Gabas akan yanayin matsin lamba da muke samu daga ƴan bindiga. Mai girma gwamna Dauda Lawal na jihar Zamfara da ma karamin ministan tsaron kasa Dr. Bello Muhammad Matawalle shin ko kun manta da rayuwar al'umma ne kun baiwa siyasa muhimmanci kan rayukan mu da dukiyoyin mu suna ta salwanta ba dare ba rana abun haushi yanzu sun mayar da wasu garuruwa karkashin ikon su kama daga gwali karaye da ma wani yanki na galko duk suke da iko da wurin gwamnatin zamfara ta yi amfani da karfin gwamnati domin mayar da wajen mallakar al'umma ba yan bindiga ba Mubarak Salihu Musa Zaria Kaduna tarayyar Najeriya assalamu alaikum Arafai Hausa ina wa dukkan musulmi fatan alkhairi kuma ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta daina makirci ga abokan hamayyar su idan har sun san su cikakkun yan siyasa ne misali yadda suke tsare da Malam Nasiru El-Rufai don cimma wata manufa nasu wasalam mun gode da wannan dama Rafai sai sakon mai shago Maiduguri jihar Borno assalamu alaikum Rafai Hausa muna kira ga gwamnatin tarayya da ta yi duba da hanyar mu daga birnin Maiduguri zuwa karamar hukumar Ingala wanda take makota da kan iyakar Kamaru wannan hanyar fiye da shekara 20 muke shan wahala da fatan kiran mu ya kai ga mahukunta ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin kuma saurare kazalika mai sauraro kai ma za a iya dama da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka a shafin mu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 2347063661 sai sakon malami na gaba da muka samu daga hannun Ismail Abubakar daga Jalingo jihar Taraba a tarayyar Najeriya cewa ni kuma ina kira ne ga gwamnatin tarayya dan Allah ta gyara mana hanyar numan zuwa Jalingo kuma hanyar ta gwamnatin tarayya ce Rafai Hausa muna godiya Allah ya kara daukaka sai sakon hadin gwiwa daga Babayo Gambo garin Tomnia da Idrisa Ibrahim garin Tomnia assalamu alaikum Rafai Hausa dan Allah ku bani dama in yi yabo da jinjina ga mai girma mai daraja mai martaba wato baba Abdulrahman Chani a bisa nabijin kokarin da yayi na gina wa talakawa da aka rushe wa gidaje na kusa da filin tashi da saukar jiragen sama na babban birnin kasar wato birnin Yame tabbas wannan shi ake cewa da gaske muke gashi an gina wani katafaren fili duk domin malan talaka a gaskiya mun ga fada da cikawa alhamdulillahi baba Chani gaba dai baya baya bata da albarka Allah ya tsare mana kasar mu Ninjara to idan an dace Abdul Baki Bros das kana dabda akwatin radio ka ga sakonka nan inda kace kana mana fatan an yi sallar juma'a lafiya assalamu alaikum fatan alkhairi daga nan karamar hukumar Fune jihar Yobe Allah sarki duniya kenan wani na dariya wani na kuka yau makonni uku kenan da sace mutane sama da 600 dake kira da gidan zana da sabon gida dukkan su a karamar hukumar Bago hukumomi sun kasa yin katabus wajen ceto waɗannan bayin Allah canji na ci gaba zai faru ne a Afirka idan al'umma ta samu ingantaccen ilimi da ya dace da zamanin mu a bisa ingantaccen tsarin tarbiyya da ta dace da al'ummar mu addinin mu al'adun mu da yanayin kasashen mu ba dogaro da wasu ba dole a gyara tarbiyyar al'umma su fahimci kishin kasa da darajarta sako daga Elhadi Yusuf jihar Jigawa a tarayyar Najeriya masu sauraro da wannan sako muka kawo karshen shirin namu na yau tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu yanzu ka madadin daukacin abokan aiki na musamman injiniya mu na yau Ibrahim Tukuru dan mutan Kefi da ya hada mana wannan sauti ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
0: bari kuma mu dan numfasa da wannan

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International kuka samu a daidai wannan lokaci.
1: Nasir Sani.
0: Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a shirinmu na safiya ga kanan labaran duniya. A cikin labaran za ku ji cewa Majalisar Dokokin Najeriya ta dakatar da ziyarar aikin da ta shirya kaiwa Afirka ta Kudu bisa wasu dalilai nata. Sannan gwamnatin kudancin lardin Bangi ya bayyana cewa bullar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ita ce mafi muni a tarihin kasar kasancewar da ta bazu a lardi na 7. Sannan mayakan Houthi na kasar Yemen sun samu gagarumar nasara a yakinta da sojojin kasar da ke samun goyon bayan kasashen Larabawa. To sai a gyara zama don sauraron cikakkun labarin. Majalisar Dokokin Najeriya ta dakatar da wata ziyara ta zuwa Afirka ta Kudu, kuma ta umarci mambobinta da jami'anta da su kaurace wa ayyukan majalisa da hukumomin Afirka ta Kudu ta shirya har sai yadda hali ya kasance. Wannan togaciya na kunshe ne a cikin wata sanarwa da kakakin majalisar wakilai Akin Rotimi ya fitar a ranar Juma'a. Shugaban majalisar kasa karkashin jagoranci Senator Godswill Akpabio GCON, shugaban majalisar dattawa Right Honorable Abbas Tajuddin, kakakin majalisar wakilai sun umarci a kawo majalisar ta kasa da sanar da dukkanin sanatoci, mambobi da kwamitoci da kuma dukkanin sassan majalisar da su kauracewa wannan ziyara da aka shirya zuwa kaiwa Afirka ta Kudu. Wannan mataki ya biyo bayan rahotannin ci gaba da hare-haren kiyayya da gabaki da tashin hankali da barazana da lalata kadarori da aka yi wa 'yan Najeriya da sauran 'yan Afirka da ke zaune a kasar ta Afirka ta Kudu. Gwamnatin jihar Sokoto da ke tarayyar Najeriya ta ba da umarnin ta umarnin bude makarantun gwamnati da masu zaman kansu a ranar 14 ga watan Satumba da muke ciki domin fara zangon karatu na shekarar 2026 da 2027. Gwamnatin dai ta rufe makarantun ne sakamakon matsalar tsaron da ya addabi jihar, wadda har sai an samu kwanciyar hankali tukunna kafin a yi tunanin bude su, wadda kuma ana ganin cewa a yanzu an dan fara samu. Sannan jami'in hulɗa da jama'a na ma'aikatar ilimi ta jihar Ibrahim a cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar Juma'a ta ce makarantun kwana za su ci gaba da aiki a ranar Lahadi 13 ga watan Satumba, a yayin da ayyukan ilimi na makarantun gwamnati kuma wadda ke zuwa da dawowa za su fara a ranar Litinin. Duk da haka makarantun da aka rufe sakamakon rashin tsaro za su ci gaba da kasancewa a rufe har sai an sake ba da wata sanarwa da ta jibanci wannan lamari. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Gwamnan kudancin lardin Bangi ya bayyana cewa ɓullar Ebola a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo, wadda ita ce mafi muni a tarihin kasar, ta bazu zuwa lardi na 7 wadda ke iyaka da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya da Congo Brazzaville. Jamhuriyar Demokradiyyar Congo dai ta tabbatar da ɓullar wannan cuta a hukumance a tsakiyar watan Mayu, kuma wannan shine karo na 17 da ake samun ɓullar wannan cuta mai saurin yaduwa, wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 15,000 a nahiyar Afirka cikin shekaru 50 da suka gabata. A cewar alkaluman baya-bayan nan daga hukumomin kasar, ɓullar cutar a yanzu ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 3,310 daga cikin mutane 6,843 da aka tabbatar sun kamu da wannan balahirar cutar. An tsare wani babban jami'in jam'iyyar adawa ta tsohon shugaban kasar Ivory Coast Laurent Gbagbo bisa zarge-zargensa wadda suka hada da ta'addanci sakamakon tashe-tashen hankula da suka biyo bayan zaben shekarar 2025, kamar yadda wani mai gabatar da kara ya bayyana a ranar Juma'a da ta gabata. Labarin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Mayakan Houthi na kasar Yemen sun samu gagarumar nasara ta fuskar sojoji bayan sun kwace iko da muhimmin tsibirin Perum, wadda aka fi sani da Mayun, da ke tsakiyar mashigin Bab al-Mandab. Rahotanni daga majiyoyin tsaro da na diplomasiya sun tabbatar da cewa dakarun gwamnatin Yemen din da ke samun goyon bayan kawancen kasashen Larabawa karkashin jagorancin Saudiya sun janye daga tsibirin bayan wani ba ta kashi da aka yi na bazata, wadda hakan ya ba mayakan Houthi damar mamaye daukacin yankin cikin kankanin lokaci wannan gagarumin ci gaba na zuwa ne bayan wato da mayakan na Houthi suka kaddamar da gagarumin farmaki da ya kai ga kwace birnin tashar jiragen ruwa mai cike da tarihi na Moka game da daruruwan dubban wato Dubab da kuma Murad. Hukumomin Saudiya sun ce jiragen sama marasa matuki da aka harba daga Iraki a ranar Juma'a sun haddasa rufe wata muhimmiyar hanyar fitar da mai da ake amfani da ita don kaucewa rufe mashigar Hormuz da yanzu haka ke ciki. Don haka Riyad ta ci gaba da amfani da bututun mai na gabas maso yammacin kasar wanda ya hada da Abu Qaiq da ke kusa da tekun Fasha zuwa tashar jiragen ruwa ta Yambo a tekun Bahar Maliya. Tun lokacin da aka fara yakin gabas ta tsakiya don kaucewa rufe mashigin Hormuz din da Iran ta yi. Labaran sun zo muku ne daga sashen Hausa na Radio France International. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
2: Barkamu da wannan lokaci mai sauraro. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin zagaye duniya, shirin da kan yi waiwaye kan muhimman labaran da muka saba kawowa daga ranakun Litinin zuwa Juma'a daga nan sashen Hausa na Radio France International. Shirin na yau za mu bude ne da batun matakin matatar dangote na bude kofa ga 'yan Najeriya wajen saida musu hannayen jari. Sai matakin da hukumomin Nijar suka dauka na umartar masu ababen hawa da su kai ziyara babban birnin kasar wato Yamai domin duba lafiyar motocinsu. Daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya ladan dala 5,500 ga Amurkawa idan har jam'iyyar sa ta Republican ta samu nasara a zaben tsakiyar wa'adi. To madalla. Kamar yadda aka ji a shimfidar shirin, matatar Dangote ta bude wani sabon babi na shirin shiga kasuwar hannayen jari inda shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko ya ce da naira 5,000 kacal za a samu damar mallakar wani bangare na masana'antar shi. Ahmad Abba da ya wakilci bikin sanya hannu kan yarjejeniyar IPO ta shigar matatar kasuwar hannayen jari da aka gudanar a birnin Lagos ya hada mana wannan rahoto.
3: Alhaji Aliko Dangote ya bayyana cewa masu son a dama da su za su iya sayan akalla hannun jari 10 na matatar man da dangoginsa da naira 5,250 kacal.
4: Duk wani da yake a zaune a nan Najeriya da ko ina ne ma Afrika zai iya daukan wannan kudin ya siya naira 5,250. Shi wannan ba wai cewa muna so ne mu tara kudi ba, muna so ne mu jawo mutane da yawan da ke za mu iya jawowa su ma ya zama cewar za su samu wannan alherin ba mu kaɗai ba.
3: Hamshakin attajirin na Afrika ya sanar da ware hannayen jari ₦4,000,000,000 wanda za a sayar da kowanne kan naira 525. Ko me wannan IPO ke nufi ga 'yan Najeriya musamman ƙananan masu zuba jari? Dr. Kasim Garba Kurfi masanin kasuwannin hannayen jari ne a Najeriya.
5: IPO abinda ake nihi ana talla hannun jari na farko da bude kamfanin. To wannan dama ce aka ba duka mutanen Najeriya da duk wanda yake sanya mallaki wani abu daga cikin kamfanin na refinery su ga dama nan an bashi. Kari da kari shine sai aka saukaka al'amarin. Aka ce za ka iya sayan hannun jari guda 10 duk kowane daya akan naira 525.
3: Daga ranar 14 ga watan nan na Satumba za a bude kofofin saka hannun jari a matatar Dangote kuma za a rufe bayan wata guda wato ranar 14 ga watan Oktoba. Ahmad Abba, sashin Hausa na RFI a Lagos, Nigeria.
2: To anan Amurka ce ta mika makamai ga rundunar sojin saman Najeriya a birnin Lagos da kuma Kayinji da ke jihar Neja, inda hukumar gudanar da harkokin sojin Amurka a Afirka wato AFRICOM ta sanar da hakan a shafinta na yanar gizo. Tana mai cewa an mika kayayyakin ne ta hanyar amfani da jirgin saman yakin Amurka na C-17, kuma wannan ya zo ne jim kadan bayan janyewar dakarun Amurka a kasar, lamarin da ya janyo tambayoyi game da irin dangantakar tsaro da ke tsakanin kasashen biyu. Muhammad Sani Makigal masanin tsaro ne a Najeriya ga kuma tsokacin da ya akai.
6: Yawa abin da ke faruwa ai dangantakar tana nan kamar yadda muka sani, dama akwai abin da ake ce ma military bilateral relationship ko kuma security bilateral relationship. To duka wannan dai yana da alaka ne da harkar tsaro tsakanin ƙasa da ƙasa, akwai bangaren mukamai, akwai kuma wani bangare da wata ƙasa za ta iya taimaka ma wata ƙasa da jami'an tsaro da za su zo su horar da nasu. To wannan bangaren dama sun zo ne su agaza ma Najeriya bangaren tattara bayanai na sirri da na'urori na zamani.
2: To daga batun Najeriya sai mu je can Jamhuriyar Nijar, inda ma'aikatar sufuri ta ce daga yanzu ilahirin motocin sufurin ɗaukar jama'a za su rika zuwa birnin Yamai ne domin yin gwaji da ke tabbatar da ingancinsu, a maimakon yadda ake gudanar da irin wannan gwaji cikin rassan cibiyar da ke sassan ƙasar. Ɗaukar wannan mataki dai ya zama wajibi a cewar ministan sufuri domin rage aukuwar haɗura da ke haddasa asarar rayukan jama'a. Sai dai Mamadu Gamaciye, ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu motocin sufuri, na ganin cewa akwai kuskure game da wannan mataki.
7: Abu ne wanda bai yiwuwa, don saboda motar da a cikin gingimi ko difa kilo 1000 da wani abu tsakaninta da Yamai a ce ya taso, kuma ba tare da ya ɗauko fasinja ba ya zo shi kadai da karan shi da motar shi ya zo Yamai ya shiga layi, ba san kwana nawa zai yi kan hanya, man nawa zai sha, in ya zo nan bai da masabci sai kaka kenan. Ababe ne wanda ba zai yi ba, in shi ya ɗauki wani mataki, in shawara aka ba shi, ya san da wannan abun zai kawo tashin hankali babba cikin transport. Ba muna cikin lokaci wanda ba mu son sa in sa da gwamnati, wannan doka ya soke ta.
2: A Jamhuriyar Kamar kuwa, wata kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ce mai suna Mandela Center ta koka kan shirin da tace mahukuntan ƙasar sun yi kan yadda Amurka ke jibge bakin hauren da take ta soƙiyarsa a ƙasar, lamarin da 'yan fafutukar suka nemi kungiyar ƙasashen Afirka ta AU ta ɗauki mataki a kai. Sakataren kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin a Kamaru, Jean-Claude Fogno, ya ce zuwa yanzu baki 36 daga ƙasashe 9 ciki har da Jamhuriyar Congo da Angola da Morocco da Saliyo da Habasha Amurka ta jibge a Kamaru. Ga dai kaɗan daga cikin fassarar kalamansa.
8: Waɗannan mutane ba su da wani katin shaida, ballantana takardun izinin zama kamar yadda doka ta tanada. Wannan ta sa aka taƙaita musu walwalar zirga-zirga. Dole ne mu damu, domin daga cikinsu akwai mutane 5 da suka koma ƙasarsu, ciki kuma har da wasu mata 2 'yan Morocco, duk da cewar suna fuskantar barazanar cutarwa ko kuma azabtar da su. Akwai kuma wani ɗan Senegal da aka tilasta wa komawa gida, duk da cewar ana iya cin zarafinsa saboda ra'ayinsa na masu auren jinsi. Muna kira ga gwamnatin Kamaru da su mai da hankali wajen baiwa waɗannan baƙi mafaka. Muna kuma kira ga kungiyar AU da ta tsara hanyoyin bibiyar halin da ake ciki, ta kuma haramtawa dukkanin ƙasashen Afirka karɓar baƙin da aka taso ƙeyarsu daga wasu nahiyoyi. To amma har yanzu gwamnati bata ce komai ba, duk da jerin wasiƙu da muka aika game da koken da muke lalatawa.
2: Yanzu kuma bari mu sake komawa Jamhuriyar Nijar ɗin, inda ake ci gaba da cigiya don gano ɗan jarida Musa Kaka, wanda ya ɓace kusan mako 2 kenan ba tare da an ji ɗuriyarsa ba, duk da cewa babu tabbas a game da ko an kama shi ne ko kuma wani abu ne ya faru da shi. Amma ƙawancen ƙungiyoyin 'yan jarida da ake kira Cosproman ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninsu, wato Musa Adamu, ya roƙi mahukunta da su taimaka domin gano inda Musa Kaka yake.
9: Lalle abu ne wanda bai da daɗin shi, kuma abu ne wanda ya kamata a ce hukumomi sun ba da tasu gudunmuwa domin ganin cewa an sanar da duniya da ma wato iyalan shi Musa Kakan a ina yake, su taimaka a yi bincike kuma a sanar da duniya da ma iyalan shi inda ya shiga, saboda har yanzu babu wanda zai iya ce mata kamaimai ga yadda al'amarin ya kasance ko kuma ga yadda al'amarin yake. Yadda muke samun labari, iyalan shi ma idan suka kira lambar waya shi ba sa samun shi.
2: RFI. Dubban mutane ne suka fito kan tituna a kasar Gambia don gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da ɗaukewar lantarki da ta addabi kasar tun a watan Yuni, inda suka yi ta ƙona tayoyi suna rera waƙoƙin kira ga shugaban kasar ya yi murabus, kamar yadda za mu ji ƙarin bayani daga bakin Michael Kudusin.
10: Masu zanga-zanga a birnin Banjul da sauran biranen da ke bakwabtaka da shi sun fito a cikin daren Litinin da Talata, inda suka yi ta ƙona tayoyi tare da datse hanyoyi, a yayin da suke cewa dole shugaba Baro ya yi murabus. a gundumar Westfield da ke wajen Banjul, babban birnin na Gambia. Yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa akan masu zanga-zanga a yayin da suka dushe hanyar zuwa shalkwatar hukumar samar da wutar lantarkin kasar. A yayin ziyarar da ya kai wata cibiyar samar da wutar lantarki a birnin Birikama kusa da babban birnin kasar, shugaba Adama Barrow ya bayyana ɗaukewar wutar lantarki a matsayin matsalar tsaro da ta shafi ƙasa baki ɗaya, kuma batu da ke buƙatar matakin gaggawa. Ɗaukewar wutar lantarkin na faruwa ne a lokacin da ƙasar ke cikin yanayi na zafi, kuma ana kaiwa sa'o'i 48 babu wuta a wasu wuraren.
2: Ita kuwa wata kotu a Injamena, babban birnin kasar Chadi, ta yankewa tsohon jagoran kungiyar 'yan tawayen FDPC Abdullahi Miskin hukuncin ɗaurin shekaru 15 a gidan yari. Hadiza Idris na ɗauke da ci gaban labarin.
11: Hukuncin ya biyo bayan shari'ar da aka gudanar kan zarge-zargen da suka shafi ayyukan Miskin a lokacin da yake jagorantar kungiyar FDPC da suka hada da laifin tayar da kayar baya, kisa, garkuwa da mutane, kwace kadarori da kuma fyaɗe a iyakar Chadi da Jamhuriyar Afrika ta Tsakiya. Kotun ta kuma umarci Miskin da sauran waɗanda aka yankewa hukunci da su biya iyalan waɗanda lamarin ya shafa sai familiyan 30 kowanne. Lauyan masu shigar da ƙara Ahmed Abdulrahman ya ce ba su gama gamsuwa da hukuncin ba saboda kotun ta ki amincewa da buƙatar su ta gurfanar da Miskin kan laifukan cin zarafin bil'adama wanda hukuncin sa zai iya kaiwa ɗaurin rai da rai.
2: To anan gwamnatin kasar Kenya ce ta sanar da matakin yin afuwa na wucin gadi ga baki 'yan kasashen gabashin Afirka marasa takardun zama da ke gudanar da kananan sana'o'i a kasar, matakin da ya biyo bayan cewa ɗaruruwan 'yan kasar Burundi sun yi dafifi a ofishin jakadancin su da ke Nairobi a ranar Litinin domin neman takardun gaggawa na barin kasar saboda fargabar kama su da hukumomi za su iya yi. Rukayya Abba Kabara na ɗauke da ƙarin bayani a kai.
12: Firkicin ya samo asali ne bayan da shugaba William Ruto ya bada umarnin cewa a gaggauta kawo ƙarshen dukkanin ƙananan sana'o'in da baki ke yi ba tare da cikakkun takardun izini ba, sakamakon ƙorafe-ƙorafen da 'yan kasuwar cikin gida na Kenya suka yi. Bayan wannan jawabi, wasu 'yan gudun hijira da baki 'yan Burundi sun bayyana cewa sun fuskanci barazana da dirsasawa daga wasu mutane, lamarin da ya sanya tsoro a zukatansu. Domin kwantar da hankula da kaucewa nuna ƙyamar baki, gwamnatin Kenya ta dakatar da tsauraran matakan, inda ta bada wa'adin kwanaki 90 ga dukkanin baki marasa takardu da su tantance zamansu a kasar. Gwamnati ta umarci dukkanin 'yan kasashen gabashin Afirka da su hanzarta zuwa ofisoshin jakadancin su domin yin rajista, inda ta tabbatar da cewa ba za a taba kowa ba muddin suna cikin wannan tsari na tantancewa. Fadar shugaban kasar ta jaddada cewa a duk tsawon lokacin da ake gudanar da wannan rajista, za a dauki dukkan waɗanda suka yi rajistar a matsayin mutane masu zama a Kenya bisa doka. Haka kuma gwamnatin ta yi gargaɗi mai tsanani ga 'yan kasar Kenya cewa ba za ta amince da kowane nau'i na tirsasawa, tsoratarwa ko kaiwa baki hari ba.
2: To anan kuma sabon firaministan Senegal Amadou Al-Aminu Lo ya ce ya zama dole a sauya tsarin biya da karɓar rance da kasar

0: ita gindaya, banda kalaman canzara jama'a, banda kawo addini da kabilanci, kuma a kiyaye mu'amala da yan bangar siyasa, ma'ana saka yan daba a cikin al'amura.
1: To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya. To, alhamdulillah, to muna fatan wannan kamfen da za a yi na gwamna ya kasance a yi cikin kwanciyar hankali da lumana, babu cin mutuncin juna.
2: Radio Faransa International, sunana shugaba Ilami Kanti da Shayi Garkin Daura. Hakika wanga zaɓe da yake tawowa na zaɓen gwamnoni wanda za a fara shida na ƙasarsu. To, muna addu'a dai abin da ya fi alkhairi, Allah ka zaɓa mana. Allah ka ba mu, za su cire mana kitse cikin wuta, ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Abubakar na Bangoli, Mancin Kona, Zaria. Tabbas an buɗe kogin damfe, kuma da alama abin zai zafi. Haka muna bayar da shawara musamman ga su jagorori masu takara da yakin neman zaɓe, su kula da lafuzan da za su gaya ma mabiyansu, saboda amana ne. Kada su tada tarzoma, zama masu wanzar da zaman lafiya da aminci.
4: Sunana Ibrahim Mai Wankin Hula, a garin Mai Godi, a Kimba, jihar Niger. To, hakikanin gaskiya game da ainihin wannan yakin neman zaɓe da aka fara a ƙasa ta Najeriya, zan yi magana kaɗan daga cikin abin da ke kasancewa a jihata ta Niger. To, ya kamata masu neman kujerar gwamna a jihata ta Niger, gaskiya al'amarin su fa akwai gyara, saboda sun yi ɗauki alƙawura. Wallahi, mu dai a zahiri ba mu cewa ga ɗaya daga cikin da suka cika. A karkarun nan su ji tsoron Allah, idan Allah ya sake ba su wannan kujera, su kwatanta alƙawuran da suka ɗauka wa al'umma.
5: Radio France International, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, kuma ne shugaban ƙungiyar taskarar gawa ta Ladin Zazzau. A ra'ayina, wannan kamfe da aka buɗe na gwamnoni, to ya rage ne ga mu musamman matasa. Mu duba irin kalaman da ya kamata mu dinga amfani da shi. Haka ya kamata don Allah mu kiyaye har samu mai kamfe cikin salama.
6: Daga Najeriya, yanzu za mu leƙa sauran ƙasashen Afirka ta yamma domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasa na wannan makon, tare da Rukayya Abba Kabara.

0: To me kake nufi da hakan kenan? Nace da Bala. Ina nufin idan baka son dan takaran nan, to me ya hana ka je ka yi wa naka yakin neman zabi? Sai ka rikafin wanda baka so kana neman yadda zaka hana shi magana? Ke nace masa to, kai me yafi bata maka rai a ciki? Abin da yafi bata mini rai a ciki shine yadda wasu suka manta cewa siyasa gasa ce ba yaki bace. Amma Bala, wasu za su ce siyasa dai siyasa ce, nace da abokin nawa. Bala yace ai siyasa ce to amma ba hauka bace. Idan kana son dan takarar ka yi zabe to ka nemi ƙuri'a, ka bayyana abin da zai yi wa jama'a, ka nuna abin da naka yafi na wani da shi, kada ka nemi jinin abokin hamayyarka. Saboda idan an gama zabe, siyasa za ta ƙare, amma mu ƴan ƙasa za mu ci gaba da zama tare. Ni dai ina son ranar da dan siyasa sai iya zuwa garin abokin hamayyarsa ya nemi ƙuri'a ba tare da ya nemi fada ko an neme shi fada ba. Bala na kawowa daidai nan, sai na ce masa, to Bala, wannan batu naka za mu bar shi a nan. Bala ya ce, ka bar shi, amma ka tuna, ƙuri'a ba ta sa mutum ya zama maƙiyi. Yana ajiye jimlar ya ce, da ni na baka lafiya abokina. Ni ma na ce, mu zama lafiya. To a nan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin wakiliyarmu ta Kano a Najeriya, Aisha Shehu Kabara, da rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
1: Kullum bari!
2: To, babban abokinka na godiya gare ka, Michael Kudisin. Sai a shakata da wannan.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake jibantar labaran juna a daidai wannan lokaci kuma a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudusin. Dandalin siyasa shiri ne da ke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya. Muna kuma lekawa sassan nahiyar Afrika. A Najeriya yakin neman zaben 2027 ya shiga wani sabon mataki bayan fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance. Hukumar zabe ta Najeriya ta kuma tunatar da 'yan takara da jam'iyyun siyasa cewa dole ne su gudanar da yakin neman zabe bisa tanade-tanaden doka. Sai dai a daidai lokacin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayan su da su gudanar da yakin neman zabe cikin lumana. Wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan sun sake jawo hankali kan yanayin siyasar kasar. A Benue an kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, lamarin da ya jawo Allah gwadai da kiraye-kirayen a guji tashin hankali a lokacin yakin neman zabe. Duk waɗannan na cikin abubuwan da muka tanada muku a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. Da fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance, 'yan takara da jam'iyyun siyasa sun fara wani muhimmin mataki na fafutukar neman ƙuri'un al'umma. To amma kamar yadda yake a kowane zabe, akwai dokoki da ƙa'idojin da ya kamata 'yan takara da magoya bayan su kiyaye. Menene ainihin ke bukata daga 'yan takara a wannan sabon mataki na yakin neman zabe? Mun ji ta bakin kakakin hukumar Zainab Aminu.
1: Dokar zabe na shekara ta 2026 sashi na 92 sakin layi na 1 shine ya bada dama wa jam'iyyun siyasa da 'yan takara su fara yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin ranar zaben. To a dalilin haka ne hukumar zabe ta saka ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 2026 akan ranar da 'yan takarar gwamnoni da 'yan majalisu na jiha ya kamata su fara yakin neman zaben su. Dokar zabe kuma sashi na 91 zuwa 97 ya zayyana abubuwa da ya kamata 'yan takarar su kiyaye da kuma jam'iyyu na siyasa a lokacin da suke yakin neman zaben su. Doka ya yi hani ga tashe-tashen hankula ko fadace-fadace ko kuma yin amfani da kalamai na batanci akan dan takara ko jam'iyya ko kuma suka ga wani sashi ko yanki na ƙasa ko kuma yin suka ga wani addini da dai duk wani abubuwa waɗanda ba su dace ba a yanayin zama na mu'amala na jama'a. Saboda haka duka wa'innan abubuwa abu ne wanda dokar zabe ta yi hani da shi. Dokar zabe kuma ta yi hani da yin amfani da 'yan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zabe. Ta yi hani ga yin yakin neman zabe a wuri ɗaya a lokaci ɗaya jam'iyyu mabambanta, kamar a ce jam'iyya biyu su ce sun zabi lokaci da rana da kuma guri ɗaya domin yakin neman zaben su. Wannan ma doka ya hani da shi saboda gudun fitina ko wani tashin hankali da zai iya faruwa. Dokar zabe ta tanadar da jam'iyyun su sanar da hukumar 'yan sanda lokaci da wuri da suke so su gudanar da yakin neman zaben su da kuma rana, domin hukumar 'yan sanda suke da alhakin ba da kaman mu ce tsaro ko kariya a lokacin da ake wannan yakin neman zaben, ba wai a yi amfani da 'yan bangan siyasa ba. Duka waɗannan su ne abubuwa da doka ya hani da shi.
0: To sai dai abin tambaya shi ne, yayin da jam'iyyun siyasa ke fafutukar samun goyon bayan jama'a, shin siyasar Najeriya za ta iya kasancewa ga satar ayoyi ba tare da tashin hankali ba? Abin da ya faru a Benue ya sake jawo wannan tambayar. A kwanakin baya, wasu da aka ce ɓata gari ne suka kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, ɗan takarar shugaban Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC a ziyarar da ya kai jihar Benue. Lamarin ya jawo martani daga magoya bayansa da masu ruwa da tsaki a siyasar Najeriya, musamman ma saboda yadda irin waɗannan abubuwa kan iya haifar da fargaba a lokacin yakin neman zaɓe. Rukayya Abba Kabara ta tuntubi Dr. Yunusa Tanko, wani jigo a jam'iyyar NDC din, kuma ɗaya daga cikin hannun dama Peter Obi, domin jin yadda suka kalli abin da ya faru.
2: Wannan ba shine na farko ba. Na farko wanda aka fara yi rubutawa ma yi shi gwamnan ya sa ma'aikatansa su rubuta cewar shi fa bai bada umarni a shigo cikin jiharsa ba. A Benue ya ce duk wani abin da ya faru da shi dan takarar tamu shi ya jawo. Dole ya sa shi dan takarar ya koma ya koma Abuja bai shiga garin ba. To kin gani yanzu nan kuma an sake yin wannan yanzu nan ma sai aka kai yaron yanzu ma gaba daya har da jiba. Ya nuna miki cewa ƴan adawan nan a gwamnati ba su so a yi zaben nan sahihiyar zabe ko kuma ma a faɗa wa mutane ma gaskiyan al'amarin inda ƙasar take cikin ta take ciki. To wannan ya nuna gaba gabi wa kowa wanda yake so ya sani cewa jihar Benue ba ta cikin kwanciyar lafiya, shi kuma gwamnan ba wani aiki yake yi ba da mutane za su ce musu sun amana da shi. To shi yasa kike ganin wannan tashin hankalin da ake samu a jihar Benue.
3: To ku a matsayin ku na makusantan Peter Obi, tunda wannan ta kasance musamman ka ce ba shine karo na farko ba ba na biyu ba, wani mataki za ku dauka nan gaba?
2: To na farko da ya kamata mu shaida wa ita hukumomi na Najeriya gaba daya cewa ga matsalar da ita jihar take ciki, kuma wannan za ta gurguta tafiyar demokradiyya a Najeriya. To in muka yi wannan to sai mu samu yanayin inda mu za mu yi ta cikin gida mu kokari mu watakila mu rataba zuwa kotu don mu fadakar da duniya mu sa shi gwamnan ya san yanayin aikin demokradiyya da kuma abubuwan da ya kamata ya yi.
0: To amma tashin hankali ba shi ne kadai abin da ke bayyana yanayin siyasar hamayya ba. Akwai kuma cacar baki da musayar kalamai tsakanin manyan 'yan siyasar hamayya. To a yayin da ake kokarin hada karfi da karfe tsakanin jam'iyyun hamayya domin tunkarar zaben 2027, tsohon gwamnan Kano kuma dan takarar shugaban kasa a zaben 2023 Rabiu Musa Kwankwaso ya shawarci Atiku Abubakar da ya janye daga takarar shugaban kasa, yana mai nuni da shekarunsa. Wannan shawara ta sake kunna wutar muhawara kan makomar 'yan takarar hamayya da kuma yiwuwar samun haɗin kai a tsakaninsu. Mun ji ta bakin Faisal Kabir, wani mai magana da yawun jam'iyyar ADC wadda Atikun ke takara a ƙarƙashinta.
4: To na farko dai ya kamata mu duba cewa a yanayi da ake ciki na rayuwa, ko da abu ne da ya shafi mu'amala ta rayuwa, idan ya lalace da gulgule ana cewa a ji a samu dattijo su ne ba su iya warware wannan abu. To yanayin da Najeriya take ciki yanzu komai ya lalace ta da gulgule, tunda ita Najeriya ta kafa ma ba a taɓa fintar kai a irin wannan yanayi ba. Tattalin arziki ya rushe, komai ya lalace. So a yanzu a Najeriya tana buƙatar mutum ne irin Atiku, dattijo mai nagarta, mai gogewa, mai kwarewa, wanda ya gajiya ya ga shekaran jiya kuma ya san ina ba a dofa gobe.
5: To an ga cewar dattawa sun yi sanyi daga kan Buhari har zuwa kan wanda kan Tinubun, ana cewa dattawa kamun ludayinsu bai yi ba, saboda haka su saki masu jini a jika su kama. Baka ganin saboda haka ne yasa Kwankwaso ya wannan batu?
4: Ba dattawa ne ba su yi ba, mutane ne ba sa zaben dattawan da suka shirya. Shi mulki tun kafin a je kansa ake shirya mishi me za ka yi. Idan baka shirya ba kace sai ka ci mulkin tukunna baka shirya, to ina mai tabbatar maka da cewa ko shekara 100 kai ba baka iya yin komai ba. Amma kafin mulkin ya zo maka ka shirya, ka san me za ka yi a ɓangaren ilimi, ka san me za ka yi a ɓangaren tattalin arziki, ka san me za ka yi a ɓangaren noma, ka san me za ka yi a kan matsalar tsaro.
5: To yanzu kana neman ka gaya wa shi Madugun Kwankwaso ya ce wa an ji amma an ki wayan kenan?
4: A'a, ai ba wayo ba ne, magana ce ta kasuwa, ya bude kasuwa fa ta ki karbuwa.
0: Yayin da manyan 'yan takara ke musayar ra'ayoyi kan wanda ya kamata ya tsaya da wanda ya kamata ya janye, jam'iyyu a jihohi sun fara ƙara shirya sahun yaƙin neman zaɓe. A Kano, bayan wani babban gangamin APC, wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta bibiya abin da ya biyo bayan gangamin, ga kuma rahotanta.
6: Mutare Ishak ya kasai, tsohon shugaban karamar hukumar birni kuma tsohon kwamishina a ma'aikatar ayyuka na musamman, guda daga cikin waɗanda suka shirya taron, ya yi mana ƙarin bayani.
7: Malam Bahaushe yana cewa Juma'a da za ta kyau tun daga Laraba ake gane ta. Hakika muna tunanin cewa in Allah ya yarda shugaba Tinubu zai ci zaɓe a jihar Kano kamar yadda ake buƙata. Dalili ko shine In jika duba taron ma da aka yi sunan sa Tinubu Support Group, wato kungiyoyi na masu goyon bayan takarar shugabancin kasa na Asuwaju Bola Ahmed Tinubu sune suke wannan taro. Makasudin ma taron shine kaddamar da shugabancin su. Ko 300 ma ba za ta sa mutun ya bar layin ra'ayin sa da yake bai dawo kan wani layin ra'ayi balanta na naira 300. An kince mahallarta taro kuma aka ba 300 wannan al'adar taro ce kowa in zai yi taro dole ne mutanen da za su zo kadan ba su abin da za su ci abinci su sha ruwa mutun ya bar sabgogin sa ya harkokin sa ya bar iyalansa zai zo zai wuni.
6: Hussaini Isa Mai Riga shugaban jam'iyyar NDC da jagoran Kwankwasiya Rabi'u Musa Kwankwaso ke ciki ya ce taron tamkar taron tsintsiya ba shara ne amma tabbas Kano ta Kwankwaso ce
8: tafiyar da take tabbacacciya tafiyar da take za a yi ta ba kudi ita ce tafiyar da ake yi a jam'iyyar NDC da Kwankwasiya wannan tafiya ba kudi ake bayarwa ba wannan tafiya aqida ce da ra'ayi kuma waɗannan taron da aka yi bari Allah ya kai mu ranar da mai girma jagoran rikar Kwankwasiya na ƙasa baki daya Rabi'u Musa Kwankwaso zai yi taron cikar sa da yake na haihuwa kiga irin taron da za a yi sai ya ninka wannan su sun san haka yanzu kai a ce daga jam'iyyar NDC mutum 136 sun fita kai kin san wannan aizance ne
6: a bangaren jam'iyyar PDP kuwa ta bakin shugaban matasan ta na Najeriya ambassador Ibrahim Bala Aboki ya ce lokaci ne zai yi alƙalanci
9: wasu yunwa ce ta sa suka zo taron nan a yanzu duk yawan taro da za a yi ko mun yawan sa baka cika iya gane cewa wani zai iya ko wani ba zai iya ba the only way da zaka iya gane wani zai iya shine in an zo an kada kuriya in Allah ya bashi kayar da ya bashi in Allah bai bashi ba bai bashi ba amma yawan taro ba shi bane mutumin da yake da kudi a hannunsa duk mutumin da yake jin yunwa in ya kira shi ai zai zo taro zai zo ya cika masa guri
6: ko me mutane za su ce
10: ko ni in zaka ji ana abin da ya kamata zan iya zuwa taron ko ba na ra'ayi amma zan iya attending din taron in dai zaka biya ni kana haka kuma taron da ya tashi ya baya da kura da rijunan
11: wallahi ta'ala ina ganin wara'a 50,000 a Kano shugaban kasa ba lalle iya kata suna tunanin za su iya cin zabe da wannan mutanen da suka zo da wannan mutanen da kake gani majority su ba su da ma kura'a ma da za su ma ci zaben kura'a ma ba su da ita ma
6: taron ya zaburar da sauran jam'iyyun siyasa da ke jihar Kano
0: yanzu da aka fara yakin neman zaben gwamna da yan majalisun jihohi a hukumance ga ra'ayoyin masu bibiyan mu akan wannan lamari

0: Kungiyar haɗin kan kasashen Sahel da suka haɗar da Mali, Burkina Faso da Jamhuriyar Niger na ci gaba da karfafa ikonta tare da taimakon dakarun Rasha na Afrika ko biyo bayan buran soji na baya-bayan nan. Masana sun bayyana cewa amfani da fasahar AI wajen yada labaran bogi ta internet don karkatar da ra'ayoyin jama'a a faɗin yankin ya zama ruwan dare. Kungiyar ECOWAS ta kammala babban taronta na farko na matasan Afirka ta yamma kan demokradiyya a birnin Dakar na kasar Senegal ranar 10 ga wannan wata na Satumba, taron da aka gudanar da nufin ƙara sanya matasa a cikin sha'anin gudanar da mulki a yankin. A birnin Accra na kasar Ghana an kammala babban taron matasan ɗariƙar Katolika na Afirka ta yamma a ranar Juma'an nan, taron da ya tattara dubban wakilai daga faɗin yankin domin tattauna batutuwan da suka shafi hijira da tashin hankali na siyasa. Hukumomin kuɗi na yankin yammacin Afirka sun gudanar da bita na ƙwararru domin hanzarta yarjejeniyoyin tsari na samar da kuɗin bai ɗaya na ECOWAS. A ranar Juma'a, gwamnatin Uganda ta kaddamar da tattaunawar sasantawa ta gaggawa domin magance takaddamar gado mai tsanani a masarautar Toro biyo bayan mutuwar sarki Oyo Iniba. Har yanzu dai masu zaben sarki na kokarin lalubo wanda ya cancanta ya maye gurbin sarkin Oyo wanda ya rasu bayan doguwar jinya. Tun farko masu zaben sun zabi wani mai tsaron gidan kungiyar ƙwallon kafa ta SE Dons a Ingila, George Desmond Kamurasi, amma ya ce a kai kasuwa, lamarin da yasa ake ci gaba da Taliban.
1: To a gaida Rukayya, to Balade ya zo mana kuma a daidai lokacin da ya saba. Amma yau ban san abin da yake dauke da shi ba, na dade ban gan shi cikin wannan yanayi ba. Bala lafiya, me ya same ka? Na tambaye shi. Bala ya ce lafiya? Wace irin lafiya kake magana a kai? Ni dai abin da nake gani a kasan nan yana bani mamaki. Kai, me ka gani kuma? Na sake tambayar sa. Yace mutum yace yana son wani dan siyasa, sai kace da shi haƙƙin sa ne ya zabi wanda yake so. To amma sai kaga ya dauki wanda baya so kamar makiyin sa. To me kake nufi da hakan kenan? Nace da Bala. Ina nufin idan baka son dan takaran nan, to me ya hana ka je ka yi wa naka yakin neman zabi? Sai ka rikafin wanda baka so kana neman yadda zaka hana shi magana? Ke nace masa to kai me yafi bata maka rai a ciki? Abin da yafi bata mini rai a ciki shine yadda wasu suka manta cewa siyasa gasa ce ba yaki bace. Amma Bala, wasu za su ce siyasa dai siyasa ce, nace da abokin nawa. Bala yace ai siyasa ce to amma ba hauka bace. Idan kana son dan takarar ka yaci zabe, to ka nemi ƙuri'a, ka bayyana abin da zai yi wa jama'a, ka nuna abin da naka yafi na wani da shi, kada ka nemi jinin abokin hamayyarka. Saboda idan an gama zabe, siyasa za ta kare, amma mu ƴan ƙasa za mu ci gaba da zama tare. Ni dai ina son ranar da dan siyasa sai iya zuwa garin abokin hamayyarsa ya nemi ƙuri'a ba tare da ya nemi fada ko an nemi shi fada ba. Bala na kawowa daidai nan, sai na ce masa to Bala, wannan batu naka za mu bar shi anan. Bala ya ce ka bar shi, amma ka tuna ƙuri'a ba ta sa mutum ya zama makiyi. Yana ajiye jimlar ya ce da ni na baka lafiya abokina. Ni ma na ce mu zama lafiya. To a nan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin wakiliyarmu ta Kano a Najeriya, Aisha Shehu Kabara, da rankataka fatanin ma'aikatan sashin Hausa da Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Kullum bari.
3: To, babban abokinka na godiya gare ka, Michael Kudisin. Sai a shakata da wannan.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake jibantar labaran juna a daidai wannan lokaci kuma a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya. Muna kuma lekawa sassan nahiyar Afrika. A Najeriya yakin neman zaben 2027 ya shiga wani sabon mataki bayan fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance. Hukumar zabe ta Najeriya ta kuma tunatar da 'yan takara da jam'iyyun siyasa cewa dole ne su gudanar da yakin neman zabe bisa tanade-tanaden doka. Sai dai a daidai lokacin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayan su da su gudanar da yakin neman zabe cikin lumana. Wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan sun sake jawo hankali kan yanayin siyasar kasar. A Benue an kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, lamarin da ya jawo Allah gwadai da kiraye-kirayen a guji tashin hankali a lokacin yakin neman zabe. Duk waɗannan na cikin abubuwan da muka tanada muku a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. Da fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance, 'yan takara da jam'iyyun siyasa sun fara wani muhimmin mataki na fafutukar neman kuri'un al'umma. To amma kamar yadda yake a kowane zabe, akwai dokoki da ka'idojin da ya kamata 'yan takara da magoya bayansu su kiyaye. Menene aine ke bukata daga 'yan takara a wannan sabon mataki na yakin neman zabe? Mun ji ta bakin kakakin hukumar Zainab Aminu.
1: Dokar zabe na shekara ta 2026 sashi na 92 sakin layi na 1 shine ya bada dama wa jam'iyyun siyasa da 'yan takara su fara yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin ranar zaben. To a dalilin haka ne hukumar zabe ta saka ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 2026 akan ranar da 'yan takarar gwamnoni da 'yan majalisu na jiha ya kamata su fara yakin neman zabensu. Dokar zabe kuma sashi na 91 zuwa 97 ya zayyana abubuwa da ya kamata 'yan takarar su kiyaye da kuma jam'iyyu na siyasa a lokacin da suke yakin neman zabensu. Doka ya yi hani ga tashe-tashen hankula ko fadace-fadace ko kuma yin amfani da kalamai na batanci akan dan takara ko jam'iyya ko kuma suka ga wani sashi ko yanki na ƙasa ko kuma yin suka ga wani addini da dai duk wani abubuwa waɗanda ba su dace ba a yanayin zama na mu'amala na jama'a. Saboda haka duka wa'innan abubuwa abu ne wanda dokar zabe ta yi hani da shi. Dokar zabe kuma ta yi hani da yin amfani da 'yan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zabe. Ta yi hani ga yin yakin neman zabe a wuri ɗaya a lokaci ɗaya jam'iyyu mabambanta, kamar a ce jam'iyya biyu su ce sun zabi lokaci da rana da kuma guri ɗaya domin yakin neman zabensu. Wannan ma doka hani da shi saboda gudun fitina ko wani tashin hankali da zai iya faruwa. Dokar zabe ta tanadar da jam'iyyun su sanar da hukumar 'yan sanda lokaci da wuri da suke so su gudanar da yakin neman zabensu da kuma rana, domin hukumar 'yan sanda suke da alhakin ba da kaman mu ce tsaro ko kariya a lokacin da ake wannan yakin neman zaben, ba wai ai amfani da 'yan bangan siyasa ba. Duka waɗannan su ne abubuwa da doka ya hani da shi.
0: To sai dai abin tambaya shi ne, yayin da jam'iyyun siyasa ke fafutukar samun goyon bayan jama'a, shin siyasar Najeriya za ta iya kasancewa ga satar ayoyi ba tare da tashin hankali ba? Abin da ya faru a Benue ya sake jawo wannan tambayar. A kwanakin baya, wasu da aka ce ɓata gari ne suka kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, ɗan takarar shugaban Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC a ziyarar da ya kai jihar Benue. Lamarin ya jawo martani daga magoya bayansa da masu ruwa da tsaki a siyasar Najeriya, musamman ma saboda yadda irin waɗannan abubuwa kan iya haifar da fargaba a lokacin yakin neman zabe. Rukayya Abba Kabara ta tuntubi Dr. Yunusa Tanko, wani jigo a jam'iyyar NDC din, kuma ɗaya daga cikin na hannun dama Peter Obi, domin jin yadda suka kalli abin da ya faru.
2: Wannan ba shine na farko ba. Na farko wanda aka fara yi rubutawa ma yi shi gwamnan ya sa ma'aikatansa su rubuta cewar shi fa bai ba da umarni a cikin jiharsa ba.
3: A Benue din kenan?
2: Eh, a Benue. Ya ce duk wani abin da ya faru da shi ɗan takarar damu shi ya jawo. Dole ya sa shi ɗan takarar ya koma Abuja, bai shiga garin ba. To kin gani yanzu nan kuma an sake yin wannan yanzu nan ma sai aka kai yaron yanzu ma gaba daya har da jiba. Ya nuna miki cewa ƴan adawan nan a gwamnati ba su so a yi zaben nan sahihiyar zabe ko kuma ma a faɗa wa mutane ma gaskiyan al'amarin inda ƙasar take cikinta take ciki. To wannan ya nuna gaba gabi wa kowa wanda yake so ya sani cewa jihar Benue ba ta cikin kwanciyar lafiya, shi kuma gwamnan ba wani aiki yake yi ba da mutane za su ce musu sun amanna da shi. To shi yasa kike ganin wannan tashin hankalin da ake samu a jihar Benue.
3: To ko a matsayin ku na makusantan Peter Obi, tunda wannan ta kasance musamman ka ce ba shine karo na farko ba na biyu ba, wani mataki za ku dauka nan gaba?
2: Eh, to na farko da ya kamata mu shaida wa ita hukumar hukumomi na Najeriya gaba daya cewa ga matsalar da ita jihar take ciki, kuma wannan za ta gurguta tafiyar demokradiya a Najeriya. To in muka yi wannan, to sai mu samu yanayin inda mu za mu yi na cikin gida mu kokari mu watakila mu rataba zuwa kotu don mu fadakar da duniya mu sa shi gwamnan ya san yanayin aikin demokradiya da kuma abubuwan da ya kamata ya yi.
0: To amma tashin hankali ba shi ne kadai abin da ke bayyana yanayin siyasar hamayya ba. Akwai kuma cacar baki da musayar kalamai tsakanin manyan 'yan siyasar hamayya. To a yayin da ake kokarin hada karfi da karfe tsakanin jam'iyyun hamayya domin tunkarar zaben 2027, tsohon gwamnan Kano kuma dan takarar shugaban kasa a zaben 2023 Rabiu Musa Kwankwaso ya shawarci Atiku Abubakar da ya janye daga takarar shugaban kasa, yana mai nuni da shekarunsa. Wannan shawara ta sake kunna wutar muhawara kan makomar 'yan takarar hamayya da kuma yiwuwar samun haɗin kai a tsakaninsu. Mun ji ta bakin Faisal Kabir, wani mai magana da yawun jam'iyyar ADC wadda Atikun ke takara a ƙarƙashinta.
4: To na farko da ya kamata mu duba cewa a yanayi da ake ciki na rayuwa, ko da abu ne da ya shafi mu'amala ta rayuwa, idan ya lalace da gwalgwale ana cewa a ji a samu dattijai su ne ba su iya warware wannan abu. To yanayin da Najeriya take ciki yanzu, komai ya lalace ta da gwalgwale, tunda ita Najeriya ta kafa ma ba a taɓa fintar kai a irin wannan yanayi ba. Tattalin arziki ya rushe, komai ya lalace. So a yanzu a Najeriya tana buƙatar mutum ne irin Atiku, dattijo mai nagarta, mai gogewa, mai kwarewa, wanda ya gajiya ya ga shekaran jiya kuma ya san ina ba a dofa gobe.
5: To an ga cewar dattawa sun yi sunyi daga kan Buhari har zuwa kan wanda kan Tinubu, ana cewa dattawa kamun ludayinsu bai yi ba, saboda haka su saki masu jini a jika su kama. Baka ganin saboda haka ne yasa Kwankwaso ya wannan batu?
4: Ba dattawa ne ba su yi ba, mutane ne ba sa zaben dattawan da suka shirya. Shi mulki tun kafin aje kansa ake shirya mishi me za ka yi. Idan baka shirya ba ka ce sai ka ci mulkin tukunna baka shirya, to ina mai tabbatar maka da cewa ko shekara 100 ka yi ba za ka iya yin komai ba. Amma kafin mulkin ya zo maka ka shirya, ka san me za ka yi a ɓangaren ilimi, ka san me za ka yi a ɓangaren tattalin arziki, ka san me za ka yi a ɓangaren noma, ka yi san me za ka yi a kan matsalar tsaro.
5: To yanzu kana neman ka gaya wa shi Madugun Kwankwaso ya ce wani an ji amma an ki wayan kenan?
4: A'a, ai ba wayo ba ne, magana ce ta kasuwa, ya bude kasuwa fa ta ki karɓuwa.
0: Yayin da manyan 'yan takara ke musayar ra'ayoyi kan wanda ya kamata ya tsaya da wanda ya kamata ya janye, jam'iyyu a jihohi sun fara ƙara shirya sahun yaƙin neman zaɓe. A Kano, bayan wani babban gangamin APC, wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta bibiya abin da ya biyo bayan gangamin, ga kuma rahotanta.
6: Mutare Ishak ya kasai tsohon shugaban karamar hukumar birni kuma tsohon kwamishina a ma'aikatar ayyuka na musamman guda daga cikin waɗanda suka shirya taron yayi mana ƙarin bayani.
7: Malam Bahaushe yana cewa Juma'a da za ta kyau tun daga Laraba ake gane ta. Hakika muna tunanin cewa an Allah ya da shugaba Tinubu zai ci zabe a jihar Kano kamar yadda ake bukata. Dalili ko shine in jika duba taron ma da aka yi sunan sa Tinubu Support Group wato kungiyoyi na masu goyen bayan takarar shugabancin ƙasa na Asuwaji Bola Ahmed Tinubu sune suke wannan taro. Makasudin ma taron shine kaddamar da shugabancin su. Ko 300 ba za ta sa mutun ya bar layin ra'ayin sa da yake bai da kan wani layin ra'ayi balantana naira 300. In kin ce mahallarta taro kuma aka ba 300, wannan al'adar taro ce kowa in zai yi taro dole ne mutanen da za su zo kadan ba su abin da za su ci abinci su sha ruwa, mutun ya bar sabgogin sa, ya bar harkokin sa, ya bar iyalan sa, zai zo zai wuni.
6: Hussein Isa Mai Riga shugaban jam'iyyar NDC da jagoran Kwankwasi Rabi'u Musa Kwankwasa ke ciki ya ce taron tamkar taron tsintsiya ba shara ne, amma tabbas Kano ta Kwankwasa ce
8: tafiyar da take tabbacacciya. Tafiyar da take za a yi ta ba kudi ita ce tafiyar da ake yi a jam'iyyar NDC da Kwankwasiya. Wannan tafiya ba kudi ake bayarwa ba, wannan tafiya aqida ce da ra'ayi. Kuma waɗannan taron da aka yi, bari Allah ya kai mu ranar da mai girma jagoran ɗariƙar Kwankwasiya na ƙasa baki ɗaya Rabi'u Musa Kwankwasa zai yi taron cikarsa da yake na haihuwa. Kiga irin taron da za a yi sai ya ninka wannan. Su sun san haka. Yanzu kai a ce daga jam'iyyar NDC mutum 136 sun fita. Kai kin san wannan aizance ne.
6: A ɓangaren jam'iyyar PDP kuwa ta bakin shugaban matasanta na Najeriya Ambassada Ibrahim Bala Aboki ya ce lokaci ne zai yi alƙalanci.
9: Wasu yunwa ce ta sa suka zo taron nan. A yanzu duk yawan taro da za a yi ko mun yawan sa baka cika iya gane cewa wani zai iya ko wani ba zai iya ba. The only way da zaka iya gane wani zai iya shine in an zo an kada kuri'a, in Allah ya bashi kaya da ya bashi, in Allah bai bashi ba bai bashi ba. Amma yawan taro ba shi bane. Duk mutumin da yake da kudi a hannunsa, duk mutumin da yake jin yunwa in ya kira shi ai zai zo taro, zai zo ya cika masa guri.
6: Ko me mutane za su ce?
10: Ko ni in zaka biya ni abin da ya kamata zan iya zuwa taron. Ko ba na ra'ayi, amma zan iya attending din taron. In dai zaka biya ni kaga haka ne. Kuma taron da ya tashi ya baya da kula da rijunan su. Wallahi ta'ala ina ganin kura'a 50,000 a Kano shugaban ƙasa ba lalle iya kata. Suna tunanin za su iya cin zaɓe da wannan mutanen da suka zo, wannan mutanen da kake gani majoritin su ba su da kura'a ma da za su ma ci zaɓen, kura'a ma ba su da ita ma.
6: Taron ya zaburar da sauran jam'iyyun siyasa da ke jihar Kano.
0: Yanzu da aka fara yakin neman zaɓen gwamna da ƴan majalisun jihohi a hukumance, ga ra'ayoyin masu bibiyan mu akan wannan lamari.

0: suna na shugaba Ilami Kanti da shayi garkin Daura. Hakika wanga zabe da yake tawawa na zaben gwamnati wanda za a fara shida na kasan su. To muna addu'a dai abin da ya faru kari Allah ka zaba mana. Allah ka ba mu za su cire mana kide cikin wuta, ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi. Mai magana Bakar na Bangoli Mancin Kona Zaria. Tabbas amu buɗe kogin dafe kuma da alama abin zai zafi. Haka muna bayar da shawara musamman ga su jagorori masu takara da yakin neman zaɓe su kula da lafuzan da za su gaya ma mabiyansu, saboda amana ne kada su tada tarzoma, zama masu wanzar da zaman lafiya da aminci.
2: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba, jihar Niger. To hakikanin gaskiya game da ainihin wannan yakin neman zaɓe da aka fara a ƙasa ta Najeriya, zan yi magana kaɗan daga cikin abin da ke kasancewa a jihar ta Niger. To ya kamata masu neman kujerar gwamna a jihar ta Niger, gaskiya al'amarin su fa akwai gyara, saboda sun yi ɗauki alƙawura, wallahi mu dai a zahiri ba mu cewa ga ɗaya daga cikin da suka cika. A karkarun nan su ji tsoron Allah, idan Allah ya sake ba su wannan kujera su kwatanta alƙawuran da suka ɗauka wa al'umma.
3: Radio France International, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, kuma ne na shugaban kungiyar taskarar gawa ta Ladrin Zazzo. A ra'ayina wannan kamfe da aka buɗe na gwamnoni, to ya rage ne ga mu musamman matasa mu duba irin kalaman da ya kamata mu dinga amfani da shi. Ya kamata duk don Allah mu kiyaye harsan mu mai kamfe cikin salama.
4: Daga Najeriya yanzu za mu leƙa sauran ƙasashen Afirka ta yamma domin jin wasu daga cikin manyan labaran siyasa na wannan makon tare da Rukayya Abba Kabara.

0: kungiyar hadin kan kasashen Sahel da suka hadar da Mali, Burkina Faso da Jamhuriyar Niger na ci gaba da karfafa ikonta tare da taimakon dakarun Rasha na Afrika ko biyo bayan buran soji na baya-bayan nan. Masana sun bayyana cewa amfani da fasahar AI wajen yada labaran bogi ta internet don karkatar da ra'ayoyin jama'a a fadin yankin ya zama ruwan dare. Kungiyar ECOWAS ta kammala babban taron ta na farko na matasan Afirka ta yamma kan demokradiyya a birnin Dakar na kasar Senegal ranar 10 ga wannan wata na Satumba, taron da aka gudanar da nufin ƙara sanya matasa a cikin sha'anin gudanar da mulki a yankin. A birnin Accra na kasar Ghana an kammala babban taron matasan ɗariƙar Katolika na Afirka ta yamma a ranar Juma'an nan, taron da ya tattara dubban wakilai daga fadin yankin domin tattauna batutuwan da suka shafi hijira da tashin hankali na siyasa. Hukumomin kudi na yankin yammacin Afirka sun gudanar da bita na kwararru domin hanzarta yarjejeniyoyin tsari na samar da kudin bai ɗaya na ECOWAS. A ranar Juma'a, gwamnatin Uganda ta kaddamar da tattaunawar sasantawa ta gaggawa domin magance takaddamar gado mai tsanani a masarautar Toro biyo bayan mutuwar sarki Oyo Iniba. Har yanzu dai masu zaben sarki na kokarin lalubo wanda ya cancanta ya maye gurbin sarkin Oyo wanda ya rasu bayan doguwar jinya. Tun farko masu zaben sun zabi wani mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta SE Dons a Ingila, George Desmond Kamurasi, amma ya ce akai kasuwa, lamarin da yasa ake ci gaba da Aliban.
1: To a gaida Rukayya. To Balade ya zo mana kuma a daidai lokacin da ya saba. Amma yau ban san abin da yake dauke da shi ba. Na dade ban ganshi cikin wannan yanayi ba. Bala lafiya? Me ya same ka? Na tambaye shi. Bala ya ce lafiya? Wace irin lafiya kake magana akai? Ni dai abin da nake gani a kasan nan yana bani mamaki. Kai, me ka gani kuma? Na sake tambayar sa. Yace mutum yace yana son wani dan siyasa, sai kace da shi hakkinsa ne ya zabi wanda yake so. To amma sai kaga ya dauki wanda baya so kamar makiyinsa. To me kake nufi da hakan kenan? Nace da Bala. Ina nufin idan baka son dan takaran nan, to me ya hana ka je ka yi wa naka yakin neman zabi? Sai ka rika bin wanda baka so kana neman yadda zaka hana shi magana? Ke nace masa to kai me yafi bata maka rai a ciki? Abin da yafi bata mini rai a ciki shine yadda wasu suka manta cewa siyasa gasa ce ba yaki bace. Amma Bala, wasu za su ce siyasa dai siyasa ce, nace da abokin nawa. Bala yace ai siyasa ce to amma ba hauka bace. Idan kana son dan

0: karar ka yace zabe to ka nemi ƙuri'a ka bayyana abin da zai yi wa jama'a ka nuna abin da naka yafi na wani da shi kada ka nemi jinin abokin hamayyarka saboda idan an gama zabe siyasa za ta kare amma mu ƴan ƙasa za mu ci gaba da zama tare ni dai ina son ranar da dan siyasa sai iya zuwa garin abokin hamayyarsa ya nemi ƙuri'a ba tare da ya nemi fada ko an nemi shi fada ba Bala na kawowa daidai nan sai na ce masa to Bala wannan batu naka zamu bar shi anan Bala ya ce ka bar shi amma ka tuna ƙuri'a ba ta sa mutun ya zama maki yana ajiye jimlar yace da ni na baka lafiya abokina ni ma na ce mu zama lafiya to anan zamu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka a madadin wakiliyar mu ta Kano a Najeriya Aisha Shehu Kabara da rankataka fatanin ma'aikatan sashin Hausa da Radio France International abokin ku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga ubangijin halittu
1: kullabari to babban abokinka na godiya gare ka Michael Kudisin Sai a shakata da wannan.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake jibantar labaran juna a daidai wannan lokaci kuma a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudusin. Dandalin siyasa shiri ne da ke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya. Muna kuma lekawa sassan nahiyar Afrika. A Najeriya yakin neman zaben 2027 ya shiga wani sabon mataki bayan fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance. Hukumar zabe ta Najeriya ta kuma tunatar da 'yan takara da jam'iyyun siyasa cewa dole ne su gudanar da yakin neman zabe bisa tanade-tanaden doka. Sai dai a daidai lokacin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayan su da su gudanar da yakin neman zabe cikin lumana, wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan sun sake jawo hankali kan yanayin siyasar kasar. A Benue an kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, lamarin da ya jawo Allah gwadai da kiraye-kirayen a guji tashin hankali a lokacin yakin neman zabe. Duk waɗannan na cikin abubuwan da muka tanada muku a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. Da fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance, 'yan takara da jam'iyyun siyasa sun fara wani muhimmin mataki na fafutukar neman ƙuri'un al'umma. To amma kamar yadda yake a kowane zaɓe, akwai dokoki da ƙa'idojin da ya kamata 'yan takara da magoya bayansu su kiyaye. Menene aine ke buƙata daga 'yan takara a wannan sabon mataki na yakin neman zaɓe? Mun ji ta bakin kakakin hukumar, Zainab Aminu.
1: Dokar zaɓe na shekara ta 2026 sashi na 92 sakin layi na 1 shine ya bada dama wa jam'iyyun siyasa da 'yan takara su fara yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin ranar zaben. To a dalilin haka ne hukumar zaɓe ta saka ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 2026 akan ranar da 'yan takarar gwamnoni da 'yan majalisu na jiha ya kamata su fara yakin neman zabansu. Dokar zaɓe kuma sashi na 91 zuwa 97 ya zayyana abubuwa da ya kamata 'yan takarar su kiyaye da kuma jam'iyyu na siyasa a lokacin da suke yakin neman zabansu. Doka ya yi hani ga tashe-tashen hankula ko fadace-fadace ko kuma yin amfani da kalamai na batanci akan ɗan takara ko jam'iyya ko kuma suka ga wani sashi ko yanki na ƙasa ko kuma yin suka ga wani addini da dai duk wani abubuwa waɗanda ba su dace ba a yanayin zama na mu'amala na jama'a. Saboda haka duka wa'innan abubuwa abu ne wanda dokar zaɓe ta yi hani da shi. Dokar zaɓe kuma ta yi hani da yin amfani da 'yan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zaɓe. Ta yi hani ga yin yakin neman zaɓe a wuri ɗaya a lokaci ɗaya jam'iyyu mabambanta, kamar a ce jam'iyya biyu su ce sun zaɓi lokaci da rana da kuma guri ɗaya domin yakin neman zabansu. Wannan ma doka ya hani da shi saboda gudun fitina ko wani tashin hankali da zai iya faruwa. Dokar zaɓe ta tanadar da jam'iyyun su sanar da hukumar 'yan sanda lokaci da wuri da suke so su gudanar da yakin neman zabansu da kuma rana, domin hukumar 'yan sanda suke da alhakin ba da kamar mu ce tsaro ko kariya a lokacin da ake wannan yakin neman zaben, ba wai ai amfani da 'yan bangan siyasa ba. Duka waɗannan su ne abubuwa da doka ya hani da shi.
0: To sai dai abin tambaya shi ne, yayin da jam'iyyun siyasa ke fafutukar samun goyon bayan jama'a, shin siyasar Najeriya za ta iya kasancewa ga satar ayoyi ba tare da tashin hankali ba? Abin da ya faru a Benue ya sake jawo wannan tambayar. A kwanakin baya, wasu da aka ce ɓata gari ne suka kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, ɗan takarar shugaban Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC a ziyarar da ya kai jihar Benue. Lamarin ya jawo martani daga magoya bayansa da masu ruwa da tsaki a siyasar Najeriya, musamman ma saboda yadda irin waɗannan abubuwa kan iya haifar da fargaba a lokacin yakin neman zaɓe. Rukayya Abba Kabara ta tuntubi Dr. Yunusa Tanko, wani jigo a jam'iyyar NDC din, kuma ɗaya daga cikin hannun dama Peter Obi, domin jin yadda suka kalli abin da ya faru.
2: Wannan ba shine na farko ba. Na farko wanda aka fara yi rubutawa ma yi shi gwamnan ya sa ma'aikatansa su rubuta cewar shi fa bai ba da umarni a cikin jiharsa ba.
3: A Benue din kenan?
2: A Benue. Ya ce duk wani abin da ya faru da shi dan takaran tamu shi ya jawo. Dole ya sa shi dan takaran ya koma ya koma Abuja bai shiga garin ba. To kin gani yanzu nan kuma an sake yin wannan yanzu nan ma sai aka kai yaron yanzu ma gaba daya har da jiba. Ya nuna miki cewa ƴan adawan nan a gwamnati ba su so a yi zaben nan sahihiyar zabe ko kuma ma a faɗa wa mutane ma gaskiyan al'amarin inda na ƙasar take cikin ta take ciki. To wannan ya nuna gaba gabi wa kowa wanda yake so ya sani cewa jihar Benue ba ta cikin kwanciyar lafiya, shi kuma gwamnan ba wani aiki yake yi ba da mutane za su ce musu sun amanna da shi. To shi yasa kike ganin wannan tashin hankalin da ake samu a jihar Benue.
3: To ku a matsayin ku na makusantan Peter Obi, tunda wannan ta kasance musamman kace ba shine karo na farko ba na biyu ba, wani mataki za ku dauka nan gaba?
2: To na farko da ya kamata mu shaida wa ita hukumomi na Najeriya gaba daya cewa ga matsalar da ita jihar take ciki, kuma wannan za ta gurguta tafiyar demokradiyya a Najeriya. To in muka yi wannan to sai mu samu yanayin inda mu za mu yi ta cikin gida mu kokari mu watakila mu rataba zuwa kotu don mu fadakar da duniya mu sa shi gwamnan ya san yanayin aikin demokradiyya da kuma abubuwan da ya kamata ya yi.
0: To amma tashin hankali ba shi ne kadai abin da ke bayyana yanayin siyasar hamayya ba. Akwai kuma cacar baki da musayar kalamai tsakanin manyan 'yan siyasar hamayya. To a yayin da ake kokarin hada karfi da karfe tsakanin jam'iyyun hamayya domin tunkarar zaben 2027, tsohon gwamnan Kano kuma dan takarar shugaban kasa a zaben 2023 Rabiu Musa Kwankwaso ya shawarci Atiku Abubakar da ya janye daga takarar shugaban kasa, yana mai nuni da shekarunsa. Wannan shawara ta sake kunna wutar muhawara kan makomar 'yan takarar hamayya da kuma yiwuwar samun haɗin kai a tsakaninsu. Mun ji ta bakin Faisal Kabir, wani mai magana da yawun jam'iyyar ADC wadda Atikun ke takara a ƙarƙashinta.
4: To na farko dai ya kamata mu duba cewa a yanayi da ake ciki na rayuwa, ko da abu ne da ya shafi mu'amala ta rayuwa, idan ya lalace da gulgule ana cewa a ji a samu datti zai shune ba su iya warware wannan abu. To yanayin da Najeriya take ciki yanzu komai ya lalace ta da gulgule, tunda ita Najeriya ta kafa ma ba a taba fintar kai a irin wannan yanayi ba. Tattalin arziki ya rushe, komai ya lalace. So a yanzu a Najeriya tana buƙatar mutum ne irin Atiku Dattijo mai nagarta, mai gogewa, mai kwarewa, wanda ya gajiya ya ga shekaran jiya kuma ya san ina ba a dofa gobe.
5: To an ga cewar dattawa sun yi sanyi daga kan Buhari har zuwa kan wanda kan Tinubun, ana cewa dattawa kamun ludayinsu bai yi ba, saboda haka su saki masu jini a jika su kama. Baka ganin saboda haka ne yasa Kwankwaso ya wannan batu?
4: Ba dattawa ne ba su yi ba, mutane ne ba sa zaben dattawan da suka shirya. Shi mulki tun kafin a je kansa ake shirya mishi me za ka yi. Idan baka shirya ba kace sai ka ci mulkin tukunna baka shirya, to ina mai tabbatar maka da cewa ko shekara 100 kai ba baka iya yin komai ba. Amma kafin mulkin ya zo maka ka shirya, ka san me za ka yi a bangaren ilimi, ka san me za ka yi a bangaren tattalin arziki, ka san me za ka yi a bangaren noma, ka yi san me za ka yi a kan matsalar tsaro.
5: To yanzu kana neman ka gaya wa shi Madugun Kwankwaso ya ce wan an ji amma an ki wayan kenan?
4: A'a, ai ba wayo bane, magana ce ta kasuwa, ya bude kasuwa fa ta ki karbuwa.
0: Yayin da manyan 'yan takara ke musayar ra'ayoyi kan wanda ya kamata ya tsaya da wanda ya kamata ya janye, jam'iyyu a jihohi sun fara ƙara shirya sahun yakin neman zaɓe. A Kano, bayan wani babban gangamin APC, wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta bibiya abin da ya biyo bayan gangamin, ga kuma rahotanta.
6: Mutare Ishak ya kasai tsohon shugaban karamar hukumar birni kuma tsohon kwamishina a ma'aikatar ayyuka na musamman guda daga cikin waɗanda suka shirya taron yayi mana ƙarin bayani.
7: Malam Bahaushe yana cewa Juma'a da za ta kyau tun daga Laraba ake gane ta. Hakika muna tunanin cewa an Allah ya da shugaba Tinubu zai ci zabe a jihar Kano kamar yadda ake bukata. Dalili ko shine in kika duba taron ma da aka yi sunan sa Tinubu Support Group wato kungiyoyi na masu goyen bayan takarar shugabancin ƙasa na Asuwaji Bola Ahmed Tinubu sune suke wannan taro. Makasudin ma taron shine kaddamar da shugabancin su. Ko 300 ma ba za ta sa mutun ya bar layin ra'ayin sa da yake bai da kan wani layin ra'ayi balantana naira 300. In kin ce mahallarta taro kuma aka ba 300, wannan al'adar taro ce kowa in zai yi taro dole ne mutanen da za su zo kadan ba su abin da za su ci abinci su sha ruwa, mutun ya bar sabgogin sa, ya bar harkokin sa, ya bar iyalan sa, zai zo zai wuni.
6: Hussein Isa Mai Riga shugaban jam'iyyar NDC da jagoran Kwankwasi Rabi Musa Kwankwasa ke ciki ya ce taron tamkar taron tsintsiya ba shara ne, amma tabbas Kano ta Kwankwasa ce
8: tafiyar da take tabbacacciya. Tafiyar da take za a yi ta ba kudi ita ce tafiyar da ake yi a jam'iyyar NDC da Kwankwasiya. Wannan tafiya ba kudi ake bayarwa ba, wannan tafiya aqida ce da ra'ayi. Kuma waɗannan taron da aka yi, bari Allah ya kai mu ranar da mai girma jagoran ɗariƙar Kwankwasiya na ƙasa baki ɗaya Rabi Musa Kwankwaso zai yi taron cikarsa da yake na haihuwa. Kiga irin taron da za a yi sai ya ninka wannan. Su sun san haka. Yanzu kai a ce daga jam'iyyar NDC mutum 136 sun fita. Kai kin san wannan aizance ne.
6: A ɓangaren jam'iyyar PDP kuwa ta bakin shugaban matasanta na Najeriya Ambassador Ibrahim Bala Aboki ya ce lokaci ne zai yi alƙalanci.
9: Wasu yunwa ce ta sa suka zo taron nan. A yanzu duk yawan taro da za a yi ko mun yawan sa baka cika iya gane cewa wani zai iya ko wani ba zai iya ba. The only way da zaka iya gane wani zai iya shine in an zo an kada kuri'a, in Allah ya bashi kaya da ya bashi, in Allah bai bashi ba bai bashi ba. Amma yawan taro ba shi bane. Duk mutumin da yake da kudi a hannunsa, duk mutumin da yake jin yunwa in ya kira shi ai zai zo taro, zai zo ya cika masa guri.
6: Ko me mutane za su ce?
10: Ko ni in zaka biya ni abin da ya kamata zan iya zuwa taron. Ko ba na ra'ayi, amma zan iya attending din taron. In dai zaka biya ni kaga haka ne. Kuma taron da ya tashi ya baya da kura da rijunan su. Wallahi ta'ala ina ganin kura'a 50,000 a Kano shugaban ƙasa ba lalle iya kata. Suna tunanin za su iya cin zaɓe da wannan mutanen da suka zo, wannan mutanen da kake gani majoritin su ba su da kura'a ma da za su ma ci zaɓen, kura'a ma ba su da ita ma.
6: Taron ya zaburar da sauran jam'iyyun siyasa da ke jihar Kano.
0: Yanzu da aka fara yakin neman zaɓen gwamna da yan majalisun jihohi a hukumance, ga ra'ayoyin masu bibiyan mu akan wannan lamari.

0: Kungiyar hadin kan kasashen Sahel da suka hadar da Mali, Burkina Faso da Jamhuriyar Niger na ci gaba da karfafa ikonta tare da taimakon dakarun Rasha na Afrika ko biyo bayan buran soji na baya-bayan nan. Masana sun bayyana cewa amfani da fasahar AI wajen yada labaran bogi ta internet don karkatar da ra'ayoyin jama'a a fadin yankin ya zama ruwan dare. Kungiyar ECOWAS ta kammala babban taron ta na farko na matasan Afirka ta yamma kan demokradiyya a birnin Dakar na kasar Senegal ranar 10 ga wannan wata na Satumba, taron da aka gudanar da nufin ƙara sanya matasa a cikin sha'anin gudanar da mulki a yankin. A birnin Accra na kasar Ghana an kammala babban taron matasan ɗariƙar Katolika na Afirka ta yamma a ranar Juma'an nan, taron da ya tattara dubban wakilai daga fadin yankin domin tattauna batutuwan da suka shafi hijira da tashin hankali na siyasa. Hukumomin kuɗi na yankin yammacin Afirka sun gudanar da bita na ƙwararru domin hanzarta yarjejeniyoyin tsari na samar da kuɗin bai ɗaya na ECOWAS. A ranar Juma'a, gwamnatin Uganda ta kaddamar da tattaunawar sasantawa ta gaggawa domin magance takaddamar gado mai tsanani a masarautar Toro biyo bayan mutuwar sarki Oyo Iniba. Har yanzu dai masu zaben sarki na kokarin lalubo wanda ya cancanta ya maye gurbin sarkin Oyo wanda ya rasu bayan doguwar jinya. Tun farko masu zaben sun zabi wani mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta SE Dons a Ingila, George Desmond Kamurasi, amma ya ce a kai kasuwa, lamarin da yasa ake ci gaba da Taliban.
1: To a gaida Rukayya, to Balade ya zo mana kuma a daidai lokacin da ya saba. Amma yau ban san abin da yake dauke da shi ba, na dade ban gan shi cikin wannan yanayi ba. Bala lafiya, me ya same ka? Na tambaye shi. Bala ya ce lafiya? Wace irin lafiya kake magana a kai? Ni dai abin da nake gani a kasan nan yana bani mamaki. Kai, me ka gani kuma? Na sake tambayar sa. Yace mutum yace yana son wani dan siyasa, sai kace da shi hakkinsa ne ya zabi wanda yake so. To amma sai kaga ya dauki wanda baya so kamar makiyinsa. To me kake nufi da hakan kenan? Nace da Bala. Ina nufin idan baka son dan takaran nan, to me ya hana ka je ka yi wa naka yakin neman zabi? Sai ka rikafin wanda baka so kana neman yadda zaka hana shi magana? Ke nace masa to kai me yafi bata maka rai a ciki? Abin da yafi bata mini rai a ciki shine yadda wasu suka manta cewa siyasa gasa ce ba yaki bace. Amma Bala, wasu za su ce siyasa dai siyasa ce, nace da abokin nawa. Bala yace ai siyasa ce to amma ba hauka bace. Idan kana son dan takarar ka yaci zabe, to ka nemi ƙuri'a, ka bayyana abin da zai yi wa jama'a, ka nuna abin da naka yafi na wani da shi, kada ka nemi jinin abokin hamayyarka. Saboda idan an gama zabe, siyasa za ta kare, amma mu ƴan ƙasa za mu ci gaba da zama tare. Ni dai ina son ranar da dan siyasa sai iya zuwa garin abokin hamayyarsa ya nemi ƙuri'a ba tare da ya nemi fada ko an nemi shi fada ba. Bala na kawowa daidai nan, sai nace masa to Bala, wannan batu naka za mu bar shi anan. Bala ya ce ka bar shi, amma ka tuna ƙuri'a ba ta sa mutum ya zama makiyi. Yana ajiye jimlar ya ce da ni na baka lafiya abokina. Ni ma na ce mu zama lafiya. To anan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin wakiliyarmu ta Kano a Najeriya, Aisha Shehu Kabara, da rankataka fatanin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Kullum bari.
3: Oh, babban abokinka na godiya gare ka, Michael Kudisin. Sai a shakata da wannan.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake jibantar labaran juna a daidai wannan lokaci kuma a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudusin. Dandalin siyasa shiri ne da ke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya. Muna kuma lekawa sassan nahiyar Afrika. A Najeriya yakin neman zaben 2027 ya shiga wani sabon mataki bayan fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance. Hukumar zabe ta Najeriya ta kuma tunatar da 'yan takara da jam'iyyun siyasa cewa dole ne su gudanar da yakin neman zabe bisa tanade-tanaden doka. Sai dai a daidai lokacin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayan su da su gudanar da yakin neman zabe cikin lumana. Wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan sun sake jawo hankali kan yanayin siyasar kasar. A Benue an kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, lamarin da ya jawo Allah gwadai da kiraye-kirayen a guji tashin hankali a lokacin yakin neman zabe. Duk waɗannan na cikin abubuwan da muka tanada muku a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. Da fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance, 'yan takara da jam'iyyun siyasa sun fara wani muhimmin mataki na fafutukar neman ƙuri'un al'umma. To amma kamar yadda yake a kowane zabe, akwai dokoki da ƙa'idojin da ya kamata 'yan takara da magoya bayan su su kiyaye. Menene ainihin ke bukata daga 'yan takara a wannan sabon mataki na yakin neman zabe? Mun ji ta bakin kakakin hukumar Zainab Aminu.
1: Dokar zabe na shekara ta 2026 sashi na 92 sakin layi na 1 shine ya bada dama wa jam'iyyun siyasa da 'yan takara su fara yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin ranar zaben. To a dalilin haka ne hukumar zabe ta saka ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 2026 akan ranar da 'yan takarar gwamnoni da 'yan majalisu na jiha ya kamata su fara yakin neman zabensu. Dokar zabe kuma sashi na 91 zuwa 97 ya zayyana abubuwa da ya kamata 'yan takarar su kiyaye da kuma jam'iyyu na siyasa a lokacin da suke yakin neman zabensu. Doka ya yi hani ga tashe-tashen hankula ko fadace-fadace ko kuma yin amfani da kalamai na batanci akan ɗan takara ko jam'iyya ko kuma suka ga wani sashi ko yanki na ƙasa ko kuma yin suka ga wani addini da dai duk wani abubuwa waɗanda ba su dace ba a yanayin zama na mu'amala na jama'a. Saboda haka duka wa'innan abubuwa abu ne wanda dokar zabe ta yi hani da shi. Dokar zabe kuma ta yi hani da yin amfani da 'yan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zabe. Ta yi hani ga yin yakin neman zabe a wuri ɗaya a lokaci ɗaya jam'iyyu mabambanta. Kamar a ce jam'iyya biyu su ce sun zabi lokaci da rana da kuma guri ɗaya domin yakin neman zabensu. Wannan ma doka ya hani da shi saboda gudun fitina ko wani tashin hankali da zai iya faruwa. Dokar zabe ta tanadar da jam'iyyun su sanar da hukumar 'yan sanda lokaci da wuri da suke so su gudanar da yakin neman zabensu da kuma rana, domin hukumar 'yan sanda suke da alhakin ba da kamar mu ce tsaro ko kariya a lokacin da ake wannan yakin neman zaben, ba wai a yi amfani da 'yan bangan siyasa ba. Duka waɗannan su ne abubuwa da doka ya hani da shi.
0: To sai dai abin tambaya shine, yayin da jam'iyyun siyasa ke fafutukar samun goyon bayan jama'a, shin siyasar Najeriya za ta iya kasancewa ga satar ayoyi ba tare da tashin hankali ba? Abin da ya faru a Benue ya sake jawo wannan tambayar. A kwanakin baya, wasu da aka ce ɓata gari ne suka kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, ɗan takarar shugaban Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC a ziyarar da ya kai jihar Benue. Lamarin ya jawo martani daga magoya bayansa da masu ruwa da tsaki a siyasar Najeriya, musamman ma saboda yadda irin waɗannan abubuwa kan iya haifar da fargaba a lokacin yakin neman zabe. Rukayya Abba Kabara ta tuntube Dr. Yunus Atanku, wani jigo a jam'iyyar NDC din, kuma ɗaya daga cikin hannun dama Peter Obi, domin jin yadda suka kalli abin da ya faru.
2: Wannan ba shine na farko ba. Na farko wanda aka fara yi rubutawa ma yi shi gwamnan ya sa ma'aikatansa su rubuta cewa shi fa bai bada umarni a cikin jiharsa ba.
3: A Benue din kenan?
2: A Benue. Ya ce duk wani abin da ya faru da shi ɗan takarar tamu shi ya jawo. Dole ya sa shi ɗan takarar ya koma Abuja bai shiga garin ba. To kin gani yanzu nan kuma an sake yin wannan yanzu nan ma sai aka kai yaron yanzu ma gaba daya har da jiba. Ya nuna miki cewa ƴan adawan nan a gwamnati ba su so a yi zaben nan sahihiyar zabe ko kuma ma a faɗa wa mutane ma gaskiyan al'amarin inda ƙasar take ciki. To wannan ya nuna gaba gabi wa kowa wanda yake so ya sani cewa jihar Benue ba ta cikin kwanciyar lafiya, shi kuma gwamnan ba wani aiki yake yi da mutane za su ce musu sun amanna da shi. To shi yasa kike ganin wannan tashin hankalin da ake samu a jihar Benue.
3: To ko a matsayin ku na makusantan Peter Obi, tunda wannan ta kasance musamman ka ce ba shine karo na farko ba ba na biyu ba, wani mataki za ku dauka nan gaba?
2: To na farko da ya kamata mu shaida wa ita hukumomi na Najeriya gaba daya cewa ga matsalar da ita jihar take ciki, kuma wannan za ta gurguta tafiyar demokradiya a Najeriya. To in muka yi wannan to sai mu samu yanayin inda mu za mu yi na cikin gida mu kokari mu watakila mu rataba zuwa kotu don mu fadakar da duniya mu sa shi gwamnan ya san yanayin aikin demokradiya da kuma abubuwan da ya kamata ya yi.
0: To amma tashin hankali ba shi ne kadai abin da ke bayyana yanayin siyasar hamayya ba. Akwai kuma cacar baki da musayar kalamai tsakanin manyan 'yan siyasar hamayya. To a yayin da ake kokarin hada karfi da karfe tsakanin jam'iyyun hamayya domin tunkarar zaben 2027, tsohon gwamnan Kano kuma dan takarar shugaban kasa a zaben 2023 Rabiu Musa Kwankwaso ya shawarci Atiku Abubakar da ya janye daga takarar shugaban kasa, yana mai nuni da shekarunsa. Wannan shawara ta sake kunna wutar muhawara kan makomar 'yan takarar hamayya da kuma yiwuwar samun haɗin kai a tsakaninsu. Mun ji ta bakin Faisal Kabir, wani mai magana da yawun jam'iyyar ADC wadda Atikun ke takara a ƙarƙashinta.
4: To na farko dai ya kamata mu duba cewa a yanayi da ake ciki na rayuwa, ko da abu ne da ya shafi mu'amala ta rayuwa, idan ya lalace da gulgule ana cewa a ji a samu datti zai shune ba su iya warware wannan abu. To yanayin da Najeriya take ciki yanzu komai ya lalace ta da gulgule, tunda ita Najeriya ta kafa ma ba a taɓa fintar kai a irin wannan yanayi ba. Tattalin arziki ya rushe, komai ya lalace. So a yanzu a Najeriya tana buƙatar mutum ne irin Atiku Dattijo mai nagarta, mai gogewa, mai kwarewa, wanda ya gajiya ya ga shekaran jiya kuma ya san ina ba a dofa gobe.
5: To an ga cewar dattawa sun yi daga kan Buhari har zuwa kan wanda kan Tinubun, ana cewa dattawa kamun ludayinsu bai yi ba saboda haka su saki masu jini a jika su kama. Baka ganin saboda haka ne yasa Kwankwaso ya wannan batu?
4: Ba dattawa ne ba su yi ba, mutane ne ba sa zaben dattawan da suka shirya. Shi mulki tun kafin a je kansa ake shirya mishi me za ka yi. Idan baka shirya ba ka ce sai ka ci mulkin tukunna ba ka shirya, to ina mai tabbatar maka da cewa ko shekara 100 ka yi ba za ka iya yin komai ba. Amma kafin mulkin ya zo maka ka shirya, ka san me za ka yi a ɓangaren ilimi, ka san me za ka yi a ɓangaren tattalin arziki, ka san me za ka yi a ɓangaren noma, ka san me za ka yi a kan maɓalar tsaro.
5: To yanzu kana neman ka gaya wa shi Madugun Kwankwaso ya cewa an ji amma an ki wayan kenan?
4: A'a, ai ba wayo ba ne, magana ce ta kasuwa, ya bude kasuwa fata ki karɓuwa.
0: Yayin da manyan 'yan takara ke musayar ra'ayoyi kan wanda ya kamata ya tsaya da wanda ya kamata ya janye, jam'iyyu a jihohi sun fara ƙara shirya sahun yaƙin neman zaɓe. A Kano, bayan wani babban gangamin APC, wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta bibiya abin da ya biyo bayan gangamin, ga kuma rahotanta.
6: Mutare Ishak ya kasai tsohon shugaban karamar hukumar birni kuma tsohon kwamishina a ma'aikatar ayyuka na musamman guda daga cikin waɗanda suka shirye taron yayi mana ƙarin bayani.
7: Malam Bahaushe yana cewa Juma'a da za ta kyoto tun daga Laraba ake gane ta. Hakika muna tunanin cewa an Allah yarda shugaba Tinubu zai ci zabe a jihar Kano kamar yadda ake bukata. Dalili ko shine in jika duba taron ma da aka yi sunan sa Tinubu Support Group wato kungiyoyi na masu goyen bayan takarar shugabancin kasa na Asuwaji Bola Ahmed Tinubu sune suke wannan taro. Makasudin ma taron shine kaddamar da shugabancin su. Ko 300 ma ba za ta sa mutun ya bar layin ra'ayin sa da yake bai dawo kan wani layin ra'ayi balantana naira 300. An kince ma halarta taro kuma aka ba 300 wannan al'adar taro ce kowa in zai yi taro dole ne mutanen da za su zo kadan ba su abin da za su ci abinci su sha ruwa mutun ya bar sabgogin sa ya bar harkokin sa ya bar iyalan sa zai zo zai wuni.
6: Hussaini Isa Mai Riga shugaban jam'iyyar NDC da jagoran Kwankwasiya Rabi'u Musa Kwankwasa ke ciki ya ce taron tamkar taron tsintsiya ba shara ne amma tabbas Kano ta Kwankwasa ce
8: tafiyar da take tabbacacciya tafiyar da take za a yi ta ba kudi ita ce tafiyar da ake yi a jam'iyyar NDC da Kwankwasiya wannan tafiya ba kudi ake barawa ba wannan tafiya aqida ce da ra'ayi kuma waɗannan taron da aka yi bari Allah ya kai mu ranar da mai girma jagoran rikar Kwankwasiya na ƙasa baki daya Rabi'u Musa Kwankwasa zai yi taron cikar sa da yake na haihuwa kiga irin taron da za a yi sai ya ninka wannan su sun san haka yanzu kai a ce daga jam'iyyar NDC mutum 136 sun fita kai kin san wannan aizance ne
6: a bangaren jam'iyyar PDP kuwa ta bakin shugaban matasan ta na Najeriya ambassador Ibrahim Bala Aboki ya ce lokaci ne zai yi alƙalanci
9: wasu yunwa ce ta sa suka zo taron nan a yanzu duk yawan taro da za a yi ko mun yawan sa baka cika iya gane cewa wani zai iya ko wani ba zai iya ba the only way da zaka iya gane wani zai iya shine in an zo an kada kuriya in Allah ya bashi kayar da ya bashi in Allah bai bashi ba bai bashi ba amma yawan taro ba shi bane mutumin da yake da kudi a hannunsa duk mutumin da yake jin yunwa in ya kira shi ai zai zo ya taro zai zo taro zai zo ya cika masa guri
6: ko me mutane za su ce
10: ko ni in zaka biya ni abin da ya kamata zan iya zuwa taron ko ba na ra'ayi amma zan iya attending din taron in dai zaka biya ni taron haka kuma taron da ya tashi ya bai da kula da rijunan wallahi ta'ala ina ganin wara'a 50,000 a Kano shugaban kasa ba lalle ya kata suna tunanin za su iya cin zabe da wannan mutanen da suka zo to wannan mutanen da kake gani majority sa ba su da makwara'a ma da za su ma ci zaben kura'a ma ba su da ita ma
6: taron ya zaburar da sauran jam'iyyun siyasa da ke jihar Kano
0: yanzu da aka fara yakin neman zaben gwamna da yan majalisun jihohi a hukumance ga ra'ayoyin masu bibiyan mu akan wannan lamari

0: sun bayyana cewa amfani da fasahar AI wajen yada labaran bogi ta internet don karkatar da ra'ayoyin jama'a a fadin yankin ya zama ruwan dare. Kungiyar ECOWAS ta kammala babban taronta na farko na matasan Afirka ta yamma kan demokradiyya a birnin Dakar na kasar Senegal ranar 10 ga wannan wata na Satumba, taron da aka gudanar da nufin ƙara sanya matasa a cikin sha'anin gudanar da mulki a yankin. A birnin Accra na kasar Ghana an kammala babban taron matasan ɗariƙar Katolika na Afirka ta yamma a ranar Juma'an nan, taron da ya tattara dubban wakilai daga fadin yankin domin tattauna batutuwan da suka shafi hijira da tashin hankali na siyasa. Hukumomin kuɗi na yankin yammacin Afirka sun gudanar da bita na ƙwararru domin hanzarta yarjejeniyoyin tsari na samar da kuɗin bai ɗaya na ECOWAS. A ranar Juma'a, gwamnatin Uganda ta kaddamar da tattaunawar sasantawa ta gaggawa domin magance takaddamar gado mai tsanani a masarautar Toro biyo bayan mutuwar sarki Oyo Iniba. Har yanzu dai masu zaben sarki na kokarin lalubo wanda ya cancanta ya maye gurbin sarkin Oyo wanda ya rasu bayan doguwar jinya. Tun farko masu zaben sun zabi wani mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta SE Dons a Ingila, George Desmond Kamurasi, amma ya ce akai kasuwa, lamarin da yasa ake ci gaba da Aliban.
1: To a gaida Rukayya. To Balade ya zo mana kuma a daidai lokacin da ya saba. Amma yau ban san abin da yake dauke da shi ba. Na dade ban ganshi cikin wannan yanayi ba. Bala lafiya? Me ya same ka? Na tambaye shi. Bala ya ce lafiya? Wace irin lafiya kake magana akai? Ni dai abin da nake gani a kasan nan yana bani mamaki. Kai, me ka gani kuma? Na sake tambayar sa. Yace mutum yace yana son wani dan siyasa, sai kace da shi hakkinsa ne ya zabi wanda yake so. To amma sai kaga ya dauki wanda baya so kamar makiyinsa. To me kake nufi da hakan kenan? Nace da Bala. Ina nufin idan baka son dan takaran nan, to me ya hana ka je ka yi wa naka yakin neman zabi? Sai ka rika bin wanda baka so kana neman yadda zaka hana shi magana? Ke nace masa to kai me yafi bata maka rai a ciki? Abin da yafi bata mini rai a ciki shine yadda wasu suka manta cewa siyasa gasa ce ba yaki bace. Amma Bala, wasu za su ce siyasa dai siyasa ce, nace da abokin nawa. Bala yace ai siyasa ce to amma ba hauka bace. Idan kana son dan takarar ka yaci zabe, to ka nemi ƙuri'a, ka bayyana abin da zai yi wa jama'a, ka nuna abin da naka yafi na wani da shi, kada ka nemi jinin abokin hamayyarka. Saboda idan an gama zabe, siyasa za ta kare, amma mu ƴan ƙasa za mu ci gaba da zama tare. Ni dai ina son ranar da dan siyasa sai iya zuwa garin abokin hamayyarsa ya nemi ƙuri'a ba tare da ya nemi fada ko an neme shi fada ba. Bala na kawowa daidai nan, sai na ce masa to Bala, wannan batu naka za mu bar shi anan. Bala ya ce ka bar shi, amma ka tuna ƙuri'a ba ta sa mutum ya zama makiyi. Yana ajiye jimlar ya ce da ni na baka lafiya abokina. Nima na ce mu zama lafiya. To anan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin wakiliyarmu ta Kano a Najeriya, Aisha Shehu Kabara, da rankataka fatanin ma'aikatan sashin Hausa da Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Kullum bari. To babban abokinka na godiya gare ka Michael Kudisin. Sai a shakata da wannan.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake jibantar lambaran juna a daidai wannan lokaci kuma a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudusin. Dandalin siyasa shiri ne da ke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya. Muna kuma lekawa sassan nahiyar Afrika. A Najeriya yakin neman zaben 2027 ya shiga wani sabon mataki bayan fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance. Hukumar zabe ta Najeriya ta kuma tunatar da 'yan takara da jam'iyyun siyasa cewa dole ne su gudanar da yakin neman zabe bisa tanade-tanaden doka. Sai dai a daidai lokacin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayan su da su gudanar da yakin neman zabe cikin lumana. Wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan sun sake jawo hankali kan yanayin siyasar kasar. A Benue an kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, lamarin da ya jawo Allah gwadai da kiraye-kirayen a guji tashin hankali a lokacin yakin neman zabe. Duk waɗannan na cikin abubuwan da muka tanada muku a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. Da fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance, 'yan takara da jam'iyyun siyasa sun fara wani muhimmin mataki na fafutukar neman ƙuri'un al'umma. To amma kamar yadda yake a kowane zabe, akwai dokoki da ƙa'idojin da ya kamata 'yan takara da magoya bayansu su kiyaye. Menene ainihin ke bukata daga 'yan takara a wannan sabon mataki na yakin neman zabe? Mun ji ta bakin kakakin hukumar Zainab Aminu.
1: Dokar zabe na shekara ta 2026 sashi na 92 sakin layi na 1 shine ya bada dama wa jam'iyyun siyasa da 'yan takara su fara yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin ranar zaben. To a dalilin haka ne hukumar zabe ta saka ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 2026 akan ranar da 'yan takarar gwamnoni da 'yan majalisu na jiha ya kamata su fara yakin neman zabensu. Dokar zabe kuma sashi na 91 zuwa 97 ya zayyana abubuwa da ya kamata 'yan takarar su kiyaye da kuma jam'iyyu na siyasa a lokacin da suke yakin neman zabensu. Doka ya yi hani ga tashe-tashen hankula ko fadace-fadace ko kuma yin amfani da kalamai na batanci akan ɗan takara ko jam'iyya ko kuma suka ga wani sashi ko yanki na ƙasa ko kuma yin suka ga wani addini da dai duk wani abubuwa waɗanda ba su dace ba a yanayin zama na mu'amala na jama'a. Saboda haka duka wa'innan abubuwa abu ne wanda dokar zabe ta yi hani da shi. Dokar zabe kuma ta yi hani da yin amfani da 'yan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zabe. Ta yi hani ga yin yakin neman zabe a wuri ɗaya a lokaci ɗaya jam'iyyu mabambanta, kamar a ce jam'iyya biyu su ce sun zabi lokaci da rana da kuma guri ɗaya domin yakin neman zabensu. Wannan ma doka hani da shi saboda gudun fitina ko wani tashin hankali da zai iya faruwa. Dokar zabe ta tanadar da jam'iyyun su sanar da hukumar 'yan sanda lokaci da wuri da suke so su gudanar da yakin neman zabensu da kuma rana, domin hukumar 'yan sanda suke da alhakin ba da kamar mu ce tsaro ko kariya a lokacin da ake wannan yakin neman zaben, ba wai ai amfani da 'yan bangan siyasa ba. Duka waɗannan su ne abubuwa da doka ya hane da shi.
0: To sai dai abin tambaya shine, yayin da jam'iyyun siyasa ke fafutukar samun goyon bayan jama'a, shin siyasar Najeriya za ta iya kasancewa ga satar ayoyi ba tare da tashin hankali ba? Abin da ya faru a Benue ya sake jawo wannan tambayar. A kwanakin baya, wasu da aka ce ɓata gari ne suka kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, ɗan takarar shugaban Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC a ziyarar da ya kai jihar Benue. Lamarin ya jawo martani daga magoya bayansa da masu ruwa da tsaki a siyasar Najeriya, musamman ma saboda yadda irin waɗannan abubuwa kan iya haifar da fargaba a lokacin yakin neman zabe. Rukayya Abba Kabara ta tuntube Dr. Yunus Atanku, wani jigo a jam'iyyar NDC din, kuma ɗaya daga cikin na hannun dama Peter Obi, domin jin yadda suka kalli abin da ya faru.
2: Wannan ba shine na farko ba. Na farko wanda aka fara yi rubutawa ma yi shi gwamnan ya sa ma'aikatansa su rubuta cewar shi fa bai bada umarni a cikin jiharsa ba.
3: A Benue din kenan?
2: A Benue. Ya ce duk wani abin da ya faru da shi ɗan takarar tamu shi ya jawo. Dole ya sa shi ɗan takarar ya koma ya koma Abuja bai shiga garin ba. To kin gani yanzu nan kuma an sake yin wannan yanzu nan ma sai aka kai yaron yanzu ma gaba daya har da jiba. Ya nuna miki cewa ƴan adawan nan a gwamnati ba su so a yi zaben nan sahihi ya zabe ko kuma ma a faɗa wa mutane ma gaskiyan al'amarin inda ƙasar take cikinta take ciki. To wannan ya nuna gaba gabi wa kowa wanda yake so ya sani cewa jihar Benue ba ta cikin kwanciyar lafiya, shi kuma gwamnan ba wani aiki yake yi ba da mutane za su ce musu sun amanna da shi. To shi yasa kike ganin wannan tashin hankalin da ake samu a jihar Benue.
3: To ku a matsayin ku na makusantan Peter Obi, tunda wannan ta kasance musamman kace ba shine karo na farko ba na biyu ba, wani mataki za ku dauka nan gaba?
2: To na farko da ya kamata mu shaida wa ita hukumomi na Najeriya gaba daya cewa ga matsalar da ita jihar take ciki, kuma wannan za ta gurguta tafiyar demokradiya a Najeriya. To in muka yi wannan to sai mu samu yanayin inda mu za mu yi na cikin gida mu kokari mu wataƙila mu rataba zuwa kotu don mu faɗakar da duniya mu sa shi gwamnan ya san yanayin aikin demokradiya da kuma abubuwan da ya kamata ya yi.
0: To amma tashin hankali ba shi ne kaɗai abin da ke bayyana yanayin siyasar hamayya ba. Akwai kuma cacar baki da musayar kalamai tsakanin manyan 'yan siyasar hamayya. To a yayin da ake kokarin hada karfi da karfe tsakanin jam'iyyun hamayya domin tunkarar zaben 2027, tsohon gwamnan Kano kuma ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2023 Rabiu Musa Kwankwaso ya shawarci Atiku Abubakar da ya janye daga takarar shugaban ƙasa, yana mai nuni da shekarunsa. Wannan shawara ta sake kunna wutar muhawara kan makomar 'yan takarar hamayya da kuma yiwuwar samun haɗin kai a tsakaninsu. Mun ji ta bakin Faisal Kabir, wani mai magana da yawun jam'iyyar ADC wadda Atikun ke takara a ƙarƙashinta.
4: To na farko da ya kamata mu duba cewa a yanayi da ake ciki na rayuwa, ko da abu ne da ya shafi mu'amala ta rayuwa, idan ya lalace da gwalgwale ana cewa a ji a samu dattijai su ne ba su iya warware wannan abu. To yanayin da Najeriya take ciki yanzu komai ya lalace ta da gwalgwale, tunda ita Najeriya ta kafa ma ba a taɓa fintar kai a irin wannan yanayi ba. Tattalin arziki ya rushe, komai ya lalace. So a yanzu a Najeriya tana buƙatar mutum ne irin Atiku Dattijo mai nagarta, mai gogewa, mai ƙwarewa, wanda ya gajiya ya ga shekaran jiya kuma ya san ina ba a dofa gobe.
5: To an ga cewar dattawa sun yi daga kan Buhari har zuwa kan wanda kan Tinubun, ana cewa dattawa kamun ludayinsu bai yi ba saboda haka su saki masu jini a jika su kama. Baka ganin saboda haka ne yasa Kwankwaso yayi wannan batu?
4: Ba dattawa ne ba su yi ba, mutane ne ba sa zaben dattawan da suka shirya. Shi mulki tun kafin a je kansa ake shirya mishi me za ka yi. Idan baka shirya ba kace sai ka ci mulkin tukunna baka shirya, to ina mai tabbatar maka da cewa ko shekara 100 ka yi ba baka iya yin komai ba. Amma kafin mulkin ya zo maka ka shirya, ka san me za ka yi a ɓangaren ilimi, ka san me za ka yi a ɓangaren tattalin arziki, ka san me za ka yi a ɓangaren noma, ka san me za ka yi a kan maɓalar tsaro.
5: To yanzu kana neman ka gaya wa shi Madugun Kwankwaso ya ce wani an ji amma an ƙi wayan kenan?
4: A'a, ai ba wayo ba ne, magana ce ta kasuwa, ya bude kasuwa fa ta ƙi karɓuwa.
0: Yayin da manyan 'yan takara ke musayar ra'ayoyi kan wanda ya kamata ya tsaya da wanda ya kamata ya janye, jam'iyyu a jihohi sun fara ƙara shirya sahun yaƙin neman zaɓe. A Kano, bayan wani babban gangamin APC, wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta bibiya abin da ya biyo bayan gangamin, ga kuma rahotonta.
6: Mutare Ishak ya kasai tsohon shugaban karamar hukumar birni kuma tsohon kwamishina a ma'aikatar ayyuka na musamman guda daga cikin waɗanda suka shirye taron yayi mana ƙarin bayani.
7: Malam Bahaushe yana cewa Juma'a da za ta kyoto daga Laraba ake gane ta. Hakika muna tunanin cewa an Allah ya da shugaba Tinubu zai ci zabe a jihar Kano kamar yadda ake bukata. Dalili ko shine in kika duba taron ma da aka yi sunan sa Tinubu Support Group wato kungiyoyi na masu goyen bayan takarar shugabancin kasa na Asuwaji Bola Ahmed Tinubu sune suke wannan taro. Makasudin ma taron shine kaddamar da shugabancin su. Ko 300 ma ba za ta sa mutun ya bar layin ra'ayin sa da yake bai da kan wani layin ra'ayi balantana naira 300. An kin ce ma halarta taro kuma aka ba 300. Wannan al'adar taro ce kowa in zai yi taro dole ne mutanen da za su zo kadan ba su abin da za su ci abinci su sha ruwa mutun ya bar sabgogin sa ya bar harkokin sa ya bar iyalan sa zai zo zai wuni.
6: Hussein Isa Meriga shugaban jam'iyyar NDC da jagoran Kwankwasiya Rabi'u Musa Kwankwasa ke ciki ya ce taron tamkar taron tsintsiya ba shara ne amma tabbas Kano ta Kwankwasa ce
8: tafiyar da take tabbacacciya tafiyar da take za a yi ta ba kudi ita ce tafiyar da ake yi a jam'iyyar NDC da Kwankwasiya wannan tafiya ba kudi ake barawa ba wannan tafiya aqida ce da ra'ayi kuma waɗannan taron da aka yi bari Allah ya kai mu ranar da mai girma jagoran rikar Kwankwasiya na ƙasa baki daya Rabi'u Musa Kwankwasa zai yi taron cikar sa da yake na haihuwa kiga irin taron da za a yi sai yaninka wannan su sun san haka yanzu kai a ce daga jam'iyyar NDC mutum 136 sun fita kai kin san wannan aizance ne
6: a bangaren jam'iyyar PDP kuwa ta bakin shugaban matasan ta na Najeriya ambassador Ibrahim Bala Aboki ya ce lokaci ne zai yi alƙalanci
9: wasu yunwa ce ta sa suka zo taron nan a yanzu duk yawan taro da za a yi ko mun yawan sa baka cika iya gane cewa wani zai iya ko wani ba zai iya ba the only way da zaka iya gane wani zai iya shine in an zo an kada kuriya in Allah ya bashi kayar da ya bashi in Allah bai bashi ba bai bashi ba amma yawan taro ba shi bane mutumin da yake da kudi a hannunsa duk mutumin da yake jin yunwa an yi kira shi ai zai zo ya taro zai zo taro zai zo ya cika masa guri
6: ko me mutane za su ce
10: ko ni in zaka biya ni abin da ya kamata zan iya zuwa taron ko ba na ra'ayi amma zan iya attending din taron in dai zaka biya ni ka haka kuma taron da ya tashi ya bar baya da kura da rijunan
11: wallahi ta'ala ina ganin kura'a 50 a Kano shugaban kasa ba lalle iya kata suna tunanin za su iya cin zabe da wannan mutanen da suka zo to wannan mutanen da kake gani majority su ba su da kura'a ma da za su ma ci zaben kura'a ma ba su da ita ma
6: taron ya zabar da sauran jam'iyyun siyasa da ke jihar Kano
0: yanzu da aka fara yakin neman zaben gwamna da yan majalisun jihohi a hukumance ga ra'ayoyin masu bibiyan mu akan wannan lamari

0: kungiyar haɗin kan kasashen Sahel da suka haɗar da Mali, Burkina Faso da Jamhuriyar Niger na ci gaba da karfafa ikonta tare da taimakon dakarun Rasha na Afrika ko biyo bayan buran soji na baya-bayan nan. Masana sun bayyana cewa amfani da fasahar AI wajen yada labaran bogi ta internet don karkatar da ra'ayoyin jama'a a fadin yankin ya zama ruwan dare. Kungiyar ECOWAS ta kammala babban taron ta na farko na matasan Afirka ta yamma kan demokradiyya a birnin Dakar na kasar Senegal ranar 10 ga wannan wata na Satumba, taron da aka gudanar da nufin ƙara sanya matasa a cikin sha'anin gudanar da mulki a yankin. A birnin Accra na kasar Ghana an kammala babban taron matasan ɗariƙar Katolika na Afirka ta yamma a ranar Juma'an nan, taron da ya tattara dubban wakilai daga fadin yankin domin tattauna batutuwan da suka shafi hijira da tashin hankali na siyasa. Hukumomin kuɗi na yankin yammacin Afirka sun gudanar da bita na ƙwararru domin hanzarta yarjejeniyoyin tsari na samar da kuɗin bai ɗaya na ECOWAS. A ranar Juma'a, gwamnatin Uganda ta kaddamar da tattaunawar sasantawa ta gaggawa domin magance takaddamar gado mai tsanani a masarautar Toro biyo bayan mutuwar sarki Oyo Iniba. Har yanzu dai masu zaben sarki na kokarin lalubo wanda ya cancanta ya maye gurbin sarkin Oyo wanda ya rasu bayan doguwar jinya. Tun farko masu zaben sun zabi wani mai tsaron gidan kungiyar kwallon kafa ta SE Dons a Ingila, George Desmond Kamurasi, amma ya ce a kai kasuwa, lamarin da yasa ake ci gaba da laliban.
1: To a gaida Rukayya, to Balade ya zo mana kuma a daidai lokacin da ya saba. Amma yau ban san abin da yake dauke da shi ba, na dade ban ganshi cikin wannan yanayi ba. Bala lafiya, me ya same ka? Na tambaye shi. Bala ya ce lafiya, wace irin lafiya kake magana akai? Ni dai abin da nake gani a kasan nan yana bani mamaki. Kai, me ka gani kuma? Na sake tambayar sa. Yace mutum yace yana son wani dan siyasa, sai ka ce da shi haƙƙin sa ne ya zabi wanda yake so. To amma sai ka ga ya dauki wanda baya so kamar makiyin sa. To me kake nufi da hakan kenan? Na ce da Bala. Ina nufin idan baka son dan takarar nan, to me ya hana ka je ka yi wa naka yakin neman zabi? Sai ka rika bin wanda baka so kana neman yadda zaka hana shi magana? Ke nace masa to kai me yafi bata maka rai a ciki? Abin da yafi bata mini rai a ciki shine yadda wasu suka manta cewa siyasa gasa ce ba yaki bace. Amma Bala, wasu za su ce siyasa dai siyasa ce, nace da abokin nawa. Bala yace ai siyasa ce to amma ba hauka bace. Idan kana son dan takararka ya ci zabe, to ka nemi ƙuri'a, ka bayyana abin da zai yi wa jama'a, ka nuna abin da naka yafi na wani da shi, kada ka nemi jinin abokin hamayyarka. Saboda idan an gama zabe, siyasa za ta kare, amma mu 'yan ƙasa za mu ci gaba da zama tare. Ni dai ina son ranar da ɗan siyasa sai iya zuwa garin abokin hamayyarsa ya nemi ƙuri'a ba tare da ya nemi fada ko an neme shi fada ba. Bala na kawowa daidai nan, sai na ce masa, to Bala, wannan batu naka za mu bar shi a nan. Bala ya ce ka bar shi, amma ka tuna ƙuri'a ba ta sa mutum ya zama makiyi. Yana ajiye jimlar ya ce da ni na baka lafiya abokina. Ni ma na ce mu zama lafiya. To a nan za mu dakata mu yi sallama da ku a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon. Sai kuma mako mai zuwa da yardar mai duka. A madadin wakiliyarmu ta Kano a Najeriya, Aisha Shehu Kabara, da rankataka fatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
2: Kulabari!
3: To, babban abokinka na godiya gare ka, Michael Kudisin. Sai a shakata da wannan.

0: Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake jibantar labaran juna a daidai wannan lokaci kuma a cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon daga sashen Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudusin. Dandalin siyasa shiri ne da ke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya. Muna kuma lekawa sassan nahiyar Afrika. A Najeriya yakin neman zaben 2027 ya shiga wani sabon mataki bayan fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance. Hukumar zabe ta Najeriya ta kuma tunatar da 'yan takara da jam'iyyun siyasa cewa dole ne su gudanar da yakin neman zabe bisa tanade-tanaden doka. Sai dai a daidai lokacin da ake kira ga 'yan siyasa da magoya bayan su da su gudanar da yakin neman zabe cikin lumana. Wasu abubuwa da suka faru a baya-bayan nan sun sake jawo hankali kan yanayin siyasar kasar. A Benue an kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, lamarin da ya jawo Allah gwadai da kiraye-kirayen a guji tashin hankali a lokacin yakin neman zabe. Duk waɗannan na cikin abubuwan da muka tanada muku a cikin wannan shiri na dandalin siyasa. Da fara yakin neman zaben kujerun gwamna da 'yan majalisun jihohi a hukumance, 'yan takara da jam'iyyun siyasa sun fara wani muhimmin mataki na fafutukar neman kuri'un al'umma. To amma kamar yadda yake a kowane zabe, akwai dokoki da ka'idojin da ya kamata 'yan takara da magoya bayansu su kiyaye. Menene aine ke bukata daga 'yan takara a wannan sabon mataki na yakin neman zabe? Mun ji ta bakin kakakin hukumar Zainab Aminu.
1: Dokar zabe na shekara ta 2026 sashi na 92 sakin layi na 1 shine ya bada dama wa jam'iyyun siyasa da 'yan takara su fara yakin neman zaben su kwanaki 150 kafin ranar zaben. To a dalilin haka ne hukumar zabe ta saka ranar 9 ga watan Satumba na shekara ta 2026 akan ranar da 'yan takarar gwamnoni da 'yan majalisu na jiha ya kamata su fara yakin neman zabensu. Dokar zabe kuma sashi na 91 zuwa 97 ya zayyana abubuwa da ya kamata 'yan takarar su kiyaye da kuma jam'iyyu na siyasa a lokacin da suke yakin neman zabensu. Doka ya yi hani ga tashe-tashen hankula ko fadace-fadace ko kuma yin amfani da kalamai na batanci akan dan takara ko jam'iyya ko kuma suka ga wani sashi ko yanki na ƙasa ko kuma yin suka ga wani addini da dai duk wani abubuwa waɗanda ba su dace ba a yanayin zama na mu'amala na jama'a. Saboda haka duka wa'innan abubuwa abu ne wanda dokar zabe ta yi hani da shi. Dokar zabe kuma ta yi hani da yin amfani da 'yan bangan siyasa a lokacin da ake yakin neman zabe. Ta yi hani ga yin yakin neman zabe a wuri ɗaya a lokaci ɗaya jam'iyyu mabambanta, kamar a ce jam'iyya biyu su ce sun zabi lokaci da rana da kuma guri ɗaya domin yakin neman zabensu. Wannan ma doka hani da shi saboda gudun fitina ko wani tashin hankali da zai iya faruwa. Dokar zabe ta tanadar da jam'iyyun su sanar da hukumar 'yan sanda lokaci da wuri da suke so su gudanar da yakin neman zabensu da kuma rana, domin hukumar 'yan sanda suke da alhakin ba da kaman mu ce tsaro ko kariya a lokacin da ake wannan yakin neman zaben, ba wai ai amfani da 'yan bangan siyasa ba. Duka waɗannan su ne abubuwa da doka ya hani da shi.
0: To sai dai abin tambaya shine, yayin da jam'iyyun siyasa ke fafutukar samun goyon bayan jama'a, shin siyasar Najeriya za ta iya kasancewa ga satar ayoyi ba tare da tashin hankali ba? Abin da ya faru a Benue ya sake jawo wannan tambayar. A kwanakin baya, wasu da aka ce ɓata gari ne suka kai hari kan ayarin motocin Peter Obi, ɗan takarar shugaban Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar NDC a ziyarar da ya kai jihar Benue. Lamarin ya jawo martani daga magoya bayansa da masu ruwa da tsaki a siyasar Najeriya, musamman ma saboda yadda irin waɗannan abubuwa kan iya haifar da fargaba a lokacin yakin neman zabe. Rukayya Abba Kabara ta tuntubi Dr. Yunusa Tanko, wani jigo a jam'iyyar NDC din, kuma ɗaya daga cikin na hannun dama Peter Obi, domin jin yadda suka kalli abin da ya faru.
2: Wannan ba shine na farko ba. Na farko wanda aka fara yi rubutawa ma yi shi gwamnan ya sa ma'aikatansa su rubuta cewar shi fa bai ba da umarni a cikin jiharsa ba.
3: A Benue din kenan?
2: Eh, a Benue. Ya ce duk wani abin da ya faru da shi ɗan takarar damu shi ya jawo. Dole ya sa shi ɗan takarar ya koma ya yi U-turn ya koma Abuja bai shiga garin ba. To kin gani yanzu nan kuma an sake yin wannan yanzu nan ma sai aka kai yaron yanzu ma gaba daya har da jiba. Ya nuna miki cewa ƴan adawan nan a gwamnati ba su so a yi zaben nan sahihiyar zabe ko kuma ma a faɗa wa mutane ma gaskiyan al'amarin inda ƙasar take cikinta take ciki. To wannan ya nuna gaba gabi wa kowa wanda yake so ya sani cewar jihar Benue ba ta cikin kwanciyar lafiya, shi kuma gwamnan ba wani aiki yake yi ba da mutane za su ce musu sun amanna da shi. To shi yasa kike ganin wannan tashin hankalin da ake samu a jihar Benue.
3: To ku a matsayin ku na makusantan Peter Obi, tunda wannan ta kasance musamman kace ba shine karo na farko ba na biyu ba, wani mataki za ku dauka nan gaba?
2: Eh, to na farko da ya kamata mu shaida wa ita hukumar hukumomi na Najeriya gaba daya cewa ga matsalar da ita jihar take ciki, kuma wannan za ta gurguta tafiyar demokradiya a Najeriya. To in muka yi wannan to sai mu samu yanayin inda mu za mu yi na cikin gida mu kokari mu watakila mu rataba zuwa kotu don mu fadakar da duniya mu sa shi gwamnan ya san yanayin aikin demokradiya da kuma abubuwan da ya kamata ya yi.
0: To amma tashin hankali ba shi ne kadai abinda ke bayyana yanayin siyasar hamayya ba. Akwai kuma cacar baki da musayar kalamai tsakanin manyan 'yan siyasar hamayya. To a yayin da ake kokarin hada karfi da karfe tsakanin jam'iyyun hamayya domin tunkarar zaben 2027, tsohon gwamnan Kano kuma dan takarar shugaban kasa a zaben 2023 Rabiu Musa Kwankwaso ya shawarci Atiku Abubakar da ya janye daga takarar shugaban kasa, yana mai nuni da shekarunsa. Wannan shawara ta sake kunna wutar muhawara kan makomar 'yan takarar hamayya da kuma yiwuwar samun haɗin kai a tsakaninsu. Mun ji ta bakin Faisal Kabir, wani mai magana da yawun jam'iyyar ADC wadda Atikun ke takara a ƙarƙashinta.
4: To na farko da ya kamata mu duba cewa a yanayi da ake ciki na rayuwa, ko da abu ne da ya shafi mu'amala ta rayuwa, idan ya lalace da gwalgwale ana cewa a ji a samu datti zai shune ba su iya warware wannan abu. To yanayin da Najeriya take ciki yanzu komai ya lalace ta da gwalgwale, tunda ita Najeriya ta kafa ma ba a taɓa fintar kai a irin wannan yanayi ba. Tattalin arziki ya rushe, komai ya lalace. So a yanzu a Najeriya tana buƙatar mutum ne irin Atiku Dattijo mai nagarta, mai gogewa, mai kwarewa, wanda ya gajiya ya ga shekaran jiya kuma ya san ina ba a dofa gobe.
5: To an ga cewar dattawa sun yi daga kan Buhari har zuwa kan wanda kan Tinubu, ana cewa dattawa kamun ludayinsu bai yi ba, saboda haka su saki masu jini a jika su kama. Baka ganin saboda haka ne yasa Kwankwaso ya wannan batu?
4: Ba dattawa ne ba su yi ba, mutane ne ba sa zaben dattawan da suka shirya. Shi mulki tun kafin aje kansa ake shirya mishi me za ka yi. Idan baka shirya ba ka sai ka ci mulkin tukunna baka shirya, to ina mai tabbatar maka da cewa ko shekara 100 ka yi ba za ka iya yin komai ba. Amma kafin mulkin ya zo maka ka shirya, ka san me za ka yi a ɓangaren ilimi, ka san me za ka yi a ɓangaren tattalin arziki, ka san me za ka yi a ɓangaren noma, ka san me za ka yi a kan matsalar tsaro.
5: To yanzu kana neman ka gaya wa shi Madugun Kwankwaso ya ce wani an ji amma an ki wayan kenan?
4: A'a, ai ba wayo ba ne, magana ce ta kasuwa, ya bude kasuwa fa ta ki karɓuwa.
0: Yayin da manyan 'yan takara ke musayar ra'ayoyi kan wanda ya kamata ya tsaya da wanda ya kamata ya janye, jam'iyyu a jihohi sun fara ƙara shirya sahun yaƙin neman zaɓe. A Kano, bayan wani babban gangamin APC, wakiliyarmu Aisha Shehu Kabara ta bibiya abin da ya biyo bayan gangamin, ga kuma rahotanta.
6: Mutare Ishak ya kasai tsohon shugaban karamar hukumar birni kuma tsohon kwamishina a ma'aikatar ayyuka na musamman guda daga cikin waɗanda suka shirya taron yayi mana ƙarin bayani.
7: Malam Bahaushe yana cewa Juma'a da za ta kyoto daga Laraba ake gane ta. Hakika muna tunanin cewa an Allah ya da shugaba Tinubu zai ci zabe a jihar Kano kamar yadda ake bukata. Dalili ko shine in jika duba taron ma da aka yi sunan sa Tinubu Support Group wato kungiyoyi na masu goyen bayan takarar shugabancin ƙasa na Asuwaji Bola Ahmed Tinubu sune suke wannan taro. Makasudin ma taron shine kaddamar da shugabancin su. Ko 300 ba za ta sa mutun ya bar layin ra'ayin sa da yake bai da kan wani layin ra'ayi balantana naira 300. An kince mahallarta taro kuma aka ba 300. Wannan al'adar taro ce kowa in zai yi taro dole ne mutanen da za su zo kadan ba su abin da za su ci abinci su sha ruwa mutun ya bar sabgogin sa ya bar harkokin sa ya bar iyalan sa zai zo zai wuni.
6: Hussein Isa Mai Riga shugaban jam'iyyar NDC da jagoran Kwankwasi Rabi Musa Kwankwasa ke ciki ya ce taron tamkar taron tsintsiya ba shara ne amma tabbas Kano ta Kwankwasa ce
8: tafiyar da take tabbacacciya tafiyar da take za a yi ta ba kudi ita ce tafiyar da ake yi a jam'iyyar NDC da Kwankwasiya wannan tafiya ba kudi ake bayarwa ba wannan tafiya aqida ce da ra'ayi kuma waɗannan taron da aka yi bari Allah ya kai mu ranar da mai girma jagoran ɗariƙar Kwankwasiya na ƙasa baki ɗaya Rabi Musa Kwankwasa zai yi taron cikar sa da yake na haihuwa kiga irin taron da za a yi sai ya ninka wannan su sun san haka yanzu kai a ce daga jam'iyyar NDC mutum 136 sun fita kai kin san wannan aizance ne
6: a bangaren jam'iyyar PDP kuwa ta bakin shugaban matasan ta na Najeriya ambassador Ibrahim Bala Aboki ya ce lokaci ne zai yi alƙalanci
9: wasu yunwa ce ta sa suka zo taron nan a yanzu duk yawan taro da za a yi ko mun yawan sa baka cika iya gane cewa wani zai iya ko wani ba zai iya ba the only way da zaka iya gane wani zai iya shine in an zo an kada kuriya in Allah ya bashi kaya da ya bashi in Allah bai bashi ba bai bashi ba amma yawan taro ba shi bane mutumin da yake da kudi a hannunsa duk mutumin da yake jin yunwa an yi kira shi ai zai zo taro zai zo ya cika masa guri
6: ko me mutane za su ce
10: ko ni in zaka biya ni abin da ya kamata zan iya zuwa taron ko ba na ra'ayi amma zan iya attending din taron in dai zaka biya ni ka ga haka kuma taron da ya tashi ya bayar da kura da rijunan
11: wallahi ta'ala ina ganin kura'a 50,000 a Kano shugaban kasa ba lalle iya kata suna tunanin za su iya cin zabe da wannan mutanen da suka zo da wannan mutanen da kake gani majority sa ba su da ma kura'a ma da za su ma ci zaben kura'a ma ba su da ita ma
6: taron ya zaburar da sauran jam'iyyun siyasa da ke jihar Kano
0: yanzu da aka fara yakin neman zaben gwamna da ƴan majalisun jihohi a hukumance ga ra'ayoyin masu bibiyan mu akan wannan lamari

ga kuma labaran a zagaye na biyu. Shugaba Donald Trump na Amurka yayi ikirarin cewa mayakan yan tawayen Houthi na Yemen ba sa bukatar shigowar Amurka a yakin da yanzu haka suke tsakanin su da gwamnatin kasar mai samun goyen bayan kasashen duniya. A cewar Trump, yan tawayen da kansu suka kira Washington akan cewa kar ta shiga tsakani a sabon fadin bangarorin biyu, yana mai cewa har yanzu ba su hana zirga-zirgar jiragen ruwa ba, dan haka babu bukatar shigowar Amurka. Intawayen na Houthi tun a jiya Juma'a suka kwace iko da mashigin Bab al-Mandeb dake kan tekun Maliya, yayin da suka zafafa hare-hare kan dakarun gwamnatin ta Yemen, kudake sojoji na cigaba da mayar da martani daga yammacin gabar ruwan. Wani jirgin kasa da ya hadari sakamakon sauka daga layin sa a arewa maso yammacin Faransa ya jikata mutane 44, ciki har da wani mutum guda dake cikin yanayi na rai kwakwai mata kwakwai. Hukumomin kula da safarin jiragen kasa a Faransar da ke tabbatar da faruwar lamarin sun ce jirgin na dauke da fasinja 186 ne, kuma ya taso ne daga Rennes zuwa Caen, inda hadarin ya faru da misalin karfe 7:40

0: Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan rana za ku ji mu dauke da yadda tasirin gidajen kallo ko kuma sinimu ke ci gaba da zirarewa duk da tashi da suka yi a shekarun baya. Muna tafi da tattaunawa da Mamman Lukumanu Sule, wani fitaccen makadin jita a Jamhuriyar Nijar. A sashen mu na Kannywood kuma mun duba yadda ake ci gaba da caccakar ƴaƴan masana'antar da yin biris da juna idan wani ya fada cikin matsala bayan rasuwar jaruma Z Diamond. Waɗannan da ma wasu labaran nan cikin wannan shiri, sai a biyo mu. A shekarun baya, alal misali 1960 da 1970 ya zuwa 1990, gidajen haskaka fina-finai wato sinima sun yi tashi a matsayin guraren ɗaukekewa da shakatawa wajen kallace-kallace na fina-finai akasari na India, Kabuyi da China. A wancan lokaci dai akan gwamutsu ne tsakanin matasa da magidanta don yin wannan kallo ko kuma tafiyar da gidajen na sinimu. Duk da irin rawar da wannan sana'a ke takawa wajen ɗebewa jama'a kewa, sanya nishadi da kuma samar da kuɗaɗen shiga, sannan a hankali gidajen sinimu sun mutu muris sakamakon dalilai da dama. Wasu daga cikin manyan dalilan sun haɗar da yadda akwatin talabijin ya yawaita a gidajen jama'a, don haka babu buƙatar zuwa gidan kallo da sauransu. Umaru Olu, guda ne daga cikin mutanen da suka yi fice a yawon gidajen sinimu a waɗancan shekaru, ya ce fasahohin zamani sun taka rawa ainihin wajen yi wa sinima ƙanshin mutuwa.
1: Lokacin da nake samantaka na shiga sinima, abin da ya kama daga New Era, Scala, Rex, sai Kwararrafa su ne gidajen sinima da nake fiye zuwa.
2: Kamar sau nawa a rana ake nuna hotunan fina-finai a sinimo a lokacin?
1: Lokacin da ana nuna sinima da daddare ne, to daga baya kuma aka koma nunawa ƙarfe 3:30 to 6. To bayan haka kuma ana nan ya zama ranar Lahadi za a yi 10:30 10:30 da rana kuma ƙarfe 3:30 zuwa yamma bayan na dare.
2: A lokacin wani fina-finai ne suka fi jan hankalinka da yake sa kake shiga?
1: A wannan lokaci muna kallon fim ɗin Room da India da kuma Cowboy, don a wannan lokacin su ne suka fi abinnan shakatar da mutane.
2: Gashi a wannan zamani a ganinka ne dakile kallon sinimomi?
1: Abin da ya dakile kallon sinima yanzu gidan kowa da shi, a hannuma da shi, inda yanzu zamani ya canja na waya duk fitnin da kake bukata, inda ka danna ka bukace shi za su turo maka da shi ta waya. Akwai wannan kwando da ake amfani da shi na satellite yanzu, shi ma a gidaje ko ina duk tacen da kake so ka kalla za ka yi zumin ɗinsa ka samu ka kalli abin da kake so.
2: Akwai sinimomi da ka kirga mana kamar su Kwararrafa, Rex Cinema, New Era da Scala. Yanzu tunda kana garin Jos, kana ga waɗannan wuraren me aka maida su?
1: Duk kamar Scala shi an riga ma an maida shi coci, Rex Cinema shi kuma sun maida shi kasuwa, New Era Cinema shi ma yanzu sun maida shi wani ma'aikata ne. Kwararrafa ne yake nan a rufe yanzu, ba a san masu shi me za su yi da shi ba.
0: Wakilinmu na jihar Plateau Tasi'u Zakari ya zanta da wasu matasa don jin mahangarsu game da gidajen kallo.
3: Sunana Muhammad Ibrahim, mazaunin garin Jos. A zamanin yanzu da na taso, abin da na dogara da shi kamar amfani da waya ne da laptop, saboda komai yanzu ba su kamar kallon fim, ba sai na tafi gidan sinima na kalla ba. Mutum in ya riga ya sa data kawai a wayan shi ko laptop, zai iya downloading fim ɗin da ya ga zai kalla, wani sabo ko tsoho ko wata waka in za ka ji ko karatun Qur'ani, duk wannan ba sai ka je gurin turawa ko ka je sinima kalla ba. Kawai in ka sa data a wayanka akwai application kala da iri wanda za ka sauke abin da kake so. Iyaka kawai aikin da aka yi ka sa data ne.
4: Sunana Umar Ibrahim, ni mazaunin garin Jos ne. Gaskiya a yanayin yadda zamani ya juya a lokacin da kafin mu yi kallo sai mun saka CD da video tape kafin ake kallo ko kuma sai an yi renting in kuma aka saki abu sai ka jira har wata shekara kafin ma ya iso gare ku to amma yanzu da zamani ya zo da sababbin abubuwa zaka iya streaming kana daga gurin da kake ko waka ce kake so zaka iya ka downloading din ta ka aje yanda ka suka ji lokacin da kake so kuma su wayannan CD din ba sa baci saboda komai ya koma na zamani digital inda tura suke kira to ko a yaushe kake so ka kalla abu zaka kalla kuma in ka zo ka ci gaba daga inda aka tsaya ga clear kuma ba irin na da da yake skipping ko yake baci ba
5: sunana Hafiz Muhammad ci gaba da ya zo a wannan zamani ba zai ki dayo ba kowane angle ka duba kamar misali da sai ka jira wata ka je ka sayo status ka ga labaru in a film ne da ya shafe shi ka kalla ka ji aita abun nan aita jira ko kuma waka ne kake so sai ka je kai selection ayi maka yanzu duka zaka yi downloading sannan musamman Radio France wani program da suke yi tarihin Afrika mun samu ilimi ba ka je library ba komai ba kawai ka da downloading ko ka shiga app din su kawai zaka ji tarihi komai cikakke 100% wadatarwa kana zauna a ɗakin ka ba za su ki dayo ba ci gaba da aka samu na wannan na

0: Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake haduwa cikin sabon shirin duniyar mu a yau daga sashin Hausa na Radio France International RFI. A wannan makon wanda Nura Ado Suleiman zan jagoranci gabatarwa, shirin zai tattauna ne akan rikicin Yemen, kasar da a yanzu haka Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana a matsayin ɗaya daga cikin kasashen da bai ga hasarar dimbin rayuka miliyoyin mutane suka tagayyara a dalilin rasa mahallansu gami da bala'in yunwa da suka fada. Abu ne mawuyaci a iya tantance ainihin adadin mutanen da yaƙi ya tagayyara ko kuma suka rasa rayukansu a dalilin yaƙin na Yemen. To sai dai wasu majiyoyi ciki har da na Majalisar Dinkin Duniya sun bayyana cewar daga shekarar 2014 lokacin da yaƙin basasa ya sake barkewa a ƙasar ta Yemen ya zuwa yanzu fiye da mutane miliyan 18 suka tagayyara. Daga cikinsu fiye da miliyan 4 sun zama 'yan gudun hijira ne a cikin gida, yayin da wasu ƙarin mutanen kimanin miliyan 5 ke cikin haɗarin fadawa tashin hankalin na yunwa. Daga cikin jimillar lissafin da aka ji kuma mata da ƙananan yara ke da kaso 80 cikin 100 na waɗanda wannan ibtila'i ya shafa. To daga cikin batutuwan da shirin zai tattauna a kai akwai waiwayar musabbabin yaƙin na Yemen tsakanin gwamnatin da Saudiya ke marawa baya kenan da kuma 'yan tawayen Houthi masu samun taimako daga Iran. Ina makomar yarjejeniyar sulhun da Majalisar Dinkin Duniya ta kulla tsakanin ɓangarorin biyu a 2022? Menene dalilin rushewarta? Za kuma mu ji tasirin da yaƙin ka iya yi idan ya ci gaba da kasanta. To domin tattaunawa kan wannan batu na gayyaci Farfesa Kamilu Sani Fage da kuma Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa. Ina muku barka da shigowa.
1: Yau barka da Malam Nura. Barka da Malam Nura.
0: To masu iya magana sun ce waiwaye adan tafiya. Don haka kafin mu nutsa cikin shirin zan so Farfesa Kamilu Sani Fage ko za a yi mana a takaice bitar dalilan da tun farko suka haddasa wannan rikici na ƙasar Yemen.
1: To rikicin Yemen dai za a ce rigingimu na cikin gida da na waje suka haddasa shi. Ita Yemen dai ta kusan ta rabu kudanci da yammacin Yemen, kuma a lokacin da aka samu ɗan rigingimu na wahala, musamman lokacin da aka samu wato abin da ake kira Arab Spring, kuma Yemen ɗin an samu korafi wajen mutanen cikin Yemen, musamman kan janye tallafi na mai da aka yi. Shi Abdullah Saleh, wanda shugabansa ana ganin yana mulkin kama karya ne, aka samu 'yan hutsi da zanga-zanga dai, wanda har ta kai 2014 kenan suka yi kusan kwace gwamnatin. To ɓangaren da ya zamanto ya ƙara taɓarɓara al'amarin su ne su wajen su Abdullah Saleh ɗin ana ganin su kaman 'yan sunni ne, su kuma 'yan hutsi ana ganin su 'yan shi'a ne. To kuma daman can a ɓangaren akwai rashin jituwa tsakanin Saudiya da Iran, sai kowace ta ɗauki ɓangare. Su 'yan hutsi suna samun goyon bayan Iran, Saudiya kuma tana ba da goyon baya ga su ɓangaren wanda aka Abdullah Saleh. To wannan shigar Saudiya ɗin ta shigo da ƙarfi, za a murƙushe abubuwan, shi ya ƙara taɓarɓara rigingimin da suka faro daga cikin gida suka zamanto yanzu kuma akwai yaƙin basasa da kuma wato izan wutar wa'annan manyan ƙasashe na wannan nahiya. Saudi Arabia ɓangare ɗaya, Iran a ɗaya ɓangaren.
0: To a shekarar 2022 Majalisar Dinkin Duniya ta jagoranci ƙulla yarjejeniyar sulhu da ta dakatar da shi wannan yaƙi na Yemen da aka riƙa fafatawa tsakanin gwamnatin Yemen mai samun goyon bayan ƙasashen duniya musamman Saudiya da kuma 'yan tawayen Houthi masu kusanci da Iran. Dr. Abdulhakim, menene ya janyo rugujewar wannan yarjejeniya a baya-bayan nan har wannan rikici yake neman sake rincabewa?
1: Abin da ya faru shi ne tun daga 2022 watan uku da Majalisar Dinkin Duniya ta yi ƙoƙari ta yi sasanci a tun a wancan lokacin ba wai an samu dawamin zaman lafiya bane, an dai samu rigingimu sun yi sauki. Amma tun a wancan lokacin sai kuma gwamnatin da Mansur Hadi ke mu shugabanci sai suka zo da kuma da karfin Saudiya, sai suka sa mu ɗan huti, jirgi baya iya sauka a sana'a, jirgin sama baya iya sauka a sana'a, da kuma wasu abubuwa ba iya kawo su a gefen sana'a. To daga nan sai kuma aka samu lokacin da shugaban Iran ya rasu, to ɗan Yemen da suka je ta'aziyya, sai wajen dawowa sai kuma bangare ɗaya da Mansur Hadi ke shugabanci, sai kuma sojojin su suka hana jirgin da ɗan huti da suka je Iran sauka a tashin jirgi na sana'a. Daga nan sai suka koma wani tashi jirgi suka yi wannan abin. Daga wannan lokaci shine abin ya ƙara lalacewa. To zaka ga abin ne wanda zaka ga tsakanin Saudiya ne a bangare ɗaya da gwamnatin da Mansur Hadi ke mashugabanci, da kuma ƙasar Iran ne, da kuma ɗan Houthi. Yasa rigiman nan ya ƙara jagule a ƴan kwanakin nan, wanda ya kai yanzu ana ta mummunan kai ma junan hare-hare. Kuma wannan wurin da kuma Houthi ke sojojin Houthi ke kokari su je su kai hari ko kuma su datse shine babu amanda, yana da mahimmanci sosai saboda kayan masarufi na duniya wajen kashi goma
0: kamar zuwa yanzu ma sun riga sun kame wajen rahotannin da muka samu.
1: Ni ma na gani kafin mu shiga tasha fara wannan tattaunawa cewa sun kama wurin, kuma ka ga wannan state of mind wanda Iran ke rike wajen kashi 20 na mai na duniya, sannan ake shi nan kuma babu almanda wajen kashi 10 na mai na duniya ta nan ake bi da shi. To wato ɗaya bisa uku na man duniya yanzu Iran, ƙasar Iran ke juya ta.
0: To bayan sake tashin wannan rikici na Yemen, a maimakon kai hare-hare da zummar dakile ƙarfin mayakan na Houthi kawai, sai muka ga haɗin gwiwar gwamnatin na Yemen da Saudiya sun ce aniyar su ita ce kwace babban birnin ƙasar Sana'a, wanda Houthi ya zuwa yanzu ta shafe aƙalla shekaru 11 tana iko da shi, tun bayan kwace shi a ranar 21 ga watan Satumban shekarar 2014, wanda kuma duk da taron dangin da aka yi mata ita wannan kungiya ta Houthi, an gaza kwace birnin Sana'a daga hannunsu. Farfesa, kana ga a wannan karan haɗin gwiwar na Saudiya da gwamnatin Yemen zai iya samun nasara?
1: To zai iya yiwuwa, kuma ba za ta iya yiwuwa ba, ta kalle shi ta wani fuskar shi ne cewa mai yiwuwarsa, saboda wancan rigingimu yanzu da suke tsakanin wato Iran da ita Amerika da Isra'ila a bangare ɗaya, zai ɗan janye hankalin ita Iran ɗin kamar fiye da yadda take ba da goyon baya da tallafi a shekarun baya. Muddin idan ba wato aka samu sausauci ta wannan bangaren, to a gaskiya ko da ba su iya kwace Sana'a ɗin ba, za su iya yin tasiri, domin su Saudi Arabia fa magana da ake yi wannan abin da suke ba wai don karan kansu ba ne. Akwai ingizawar ita Amerika da Isra'ila, musamman ita Isra'ila da ba ta son ta ga cewa a babbar abokiyar hamayyarta a wannan nahiya Iran tana da wani tasiri. Kagan ka duba ta tafi Syria, wannan wanda suke kira axis of resistance ɗin, daman ga Yemen nan ga Syria ga su wa'anda suka yi, to duk ana ta ƙoƙarin a rarraba kansu. Wannan zai sa koda ba su yi ba, gaskiya za a ci gaba da ganin barna sosai a wannan guri, domin ita a farko Saudiya da abu sun ɗauka wato karɗe bai kara ba wani abu ne mai wahala ba, a zatansu wannan su ƴan Houthi ɗin da abu za a iya murƙushe su cikin lokaci ƙanƙani, to sai ga shi yanzu ana wajen shekaru nawa ana ta fama. Amma abin da ba zai yiwu ba kuma ta wata fuskar, su ne su suna da jajircewa, kuma duk shi yasa ake shakkar ita wannan ɓangare, saboda irin ƙarfin da ita Iran take da su da kuma goyon baya da take bayarwa, don ba wanda ya zaton suna da makamai da tasirin da za su iya kai har wannan tsawon lokacin.
0: To a baya-bayan nan mun ga yadda Saudiya da mayakan na Houthi suka tashi tsaye, wajen kaiwa juna harare kuma huti na kaiwa na kaina ta hararan ne kan biranen Saudiya da dama musamman kan kayayyakin da suka shafi kamfanin hakar man kasar na Aramco a daidai lokacin da ƴan hutun kamar yadda na faɗa a dazu sun samu nasarar kusan kwace kusan kaso fiye da 90% na yankin da ke zagayen mashigin ruwa na Bab al-Mandab wanda yana da muhimmanci kamar mashigin ruwan Hormuz me ake tsammani zai faru Dr. Abdulhakim bayan gashi tattalin arzikin duniya bai gama murmurewa daga datse mashigin ruwan Hormuz ba
1: abinda zai faru idan kasar Houthi suka kama wannan wurin ba karamin illa bane ga kasar Saudiya saboda me ai in kan lura tunda aka fara yakin nan ba su iya bi da man su ta wajen Strait of Hormuz sai suka dawo suna bin ta wajen bututun mai wanda ake cewa East West line na pipeline din su sannan ko jiya na gani daga daraciwa kasar ƴan Houthi sun kaima wa'annan bututun wajen bangare guda 6 sun hukuda su so idan kasar Saudiya ba za ta iya rika fidda mai ba kuma mai za ta ci gaba da tashi a kasuwar duniya yanzu ka kamanta ajiya a lokacin da aka kulle kasuwa ajiya wajen $109 ne duk wani gangan mai kuma dama su Iran da kuma Houthi duk abinda suke son su yi kenan yadda za su yi su kada shugaba Trump America yanda za kaman
0: daidai lokacin da ake tunkarar zaben tsakiyar wa'adi kenan
1: yawa wanda bai kai ma kwana 60 ba yanzu ai sun dade da suke yin wannan abun kuma sun ce za su ci gaba da yi har sai ya rasa rinjaye a majalisar sa wanda zaka ga cewa an tunkari haka din saboda me ai kullun suna kokari ne su kunyatar da shi shi yasa zaka ga yanzu banda wannan a ci gaba da asymmetric warfare din nan zasu making sure cewa zasu sa dole mai ya ci gaba da tashi a duniya ai dalilin kenan kasar Saudiya ba za ta iya hidda mai ba
0: to professor wata fargaba da ake da ita shine fadadar wannan yaki na men zuwa ga watakila janyo shigar wasu kasashe domin taimakawa bangarorin da suke marawa baya domin ba da jimawa ba Saudiya ta kullar jijiyar tsaro da Pakistan irin wanda ke tsakaninta da Turkiya ya kuke kallon wannan al'amarin
2: to wannan ta fuskar diplomasiya shi ma dai idan har kaman yanda Pakistan da musamman Pakistan inda take fitowa take barazana cewa in an kai wannan harin ita ma za ta shiga to kaga in ba sa ta ci ba da ingizawar ita America da kuma ta karkashin kasa ta Iran za a iya tsinduma wasu kasashen a fadada shi tuni zaman kaga wannan yaki na yafi karfi a wajen tattalin arziki wanda zai sa kasashen duniya hankalinsu ya tashi saboda irin tasirin da yake da shi da kuma idan aka samu ta wannan diplomasiya din zai kara jigwalgwala al'amura saboda yawa saboda zai zamanto an samu shigar kasashe koda ba wai sun shigo da soja bane amma ta diplomasiya idan har za su ba da goyen baya da wani tallafi iri daban-daban to zaka ga abun ya fadada kuma zai kara rincadewa a fiye da yanda ake zato sai dai ta wata fuska in ka lura zaka ga su kansu da Iran da su ƴan Houthi din ai ba sa kai hare-hare kan birane kama a ce Makka da Madina saboda tasirin da suke da su a tsari na addinin musulunci isa aka fi ba da ƙarfi ga bangaren tattalin arziki kuma domin wannan ne zai ba su damar kamar yadda doctor yake faɗa su kunyata ita America kuma su tilastawa America ta janye jiki
0: To da yake mun zo gaba ta ƙarshe Dr. Abdulhakim wace hanya za a bi wajen kawo ƙarshen wannan yaki da ya shafa shekara da shekaru ko dai sai an kai ga tsaga ita wannan ƙasa ta Yemen zuwa gida biyu kamar yadda take a bangaren arewaci da kuma kudanci ko kuma yammaci da professor ya faɗa shekaru da dama kafin ta dunkule a shekarar 1990
1: ba sai an kai wannan munzalin ba cewa sai an sake raba ƙasar zuwa gida biyu ba ai mun ga abin da kokarin da majalisar ɗinkin duniya suka yi 2022 wanda suka samu sasanci tsakanin bangarorin guda biyu
3: duk da ba wai an samu zaman lafiya bane dindindin amma sai da aka yi wajen shekara 4 da watanni sannan aka sake koma ruwa haka mai yawa to ya kamata a bar majalisar ɗinkin duniya su sake shiga sake ganin wani gudunmuwa za su bada kuma kakkamanta 2014 ai an ga Abdullah Sale da ya hada kai da yan hutu din in banda wai son kansa da suka zo suka murkushe mutanansa a lokacin ai an ga sun hada kai akwai bangarorin da za su yi hada kai har za a iya kawo munzalin da za a ce a raba a formin gwamnati a raba makamai tsakaninsu a samu zaman lafiya ina ganin in aka bar majalisar ɗinkin duniya wannan abin za su iya yi na biyu kuma ai mun ga abin da ya faru 2023 lokacin da kasar China ta shiga ta saku kari ta sasanta tsakanin Iran da kuma Saudi Arabia a ganin wurin in China ta bada aka bar China za ta iya kokari ta iya yi saboda za ka ga yaƙi ne wanda aka yi ba wai ma mutanen ƙasar suke da matsala ba sosai saboda matsalar su da ake yi kan a Yemen kusan kowace ƙasa ana samun shi ai zanga-zanga aka yi 2014 aka samu aka yi forcing ɗin gwamnatin da wannan ke ma legacy Mansur Hadi aka yi forcing ɗin shi har ta fita ta ce ta yi resign gwamnatin ta yi resign har aka dawo aka zo ake wannan kusan ko ina ana samun irin wannan so kaga rigima ce wanda ba wani mai karfi bane wanda ba za a isa zanta amma shigowar kasashen waje suke rigima sai sake dagula magana manyan daga can sama idan aka sasanta su za su yi hakuri da wasu abubuwa saboda a zauna lafiya amma wai cewa a koma wai a sake rabawa guda biyu a raba kasar gizo a gida biyu kusan ba zai yi ba ko a wancan ma din su ma yanzu za su dinga samun matsala to abu ne wanda za a ga idan aka bi wa'annan bangarorin guda biyu particularly majalisar ɗinkin duniya na biyu kuma abu amfani da ƙarfin da China take da shi wajen sasanta a Saudiya da Iran in aka bi wannan maslahan sosai aka amfani da wa'annan hanyar guda biyun za a samu maslaha mai ƙarfi akan aikin da ake yi a Yemen
0: to professor daga ƙarshe a takaice majalisar ɗinkin duniya kana ga tana da ragowar ƙarfin jagorancin kulla wata yarjejeniyar sulhu irin yadda ta yi a baya a ƙasar ta Yemen
4: tana da shi a dokance a tsarin ƙasa da ƙasa amma dai inda gizo yake sakar shi ne wato wannan musamman ita Amerika da take da wato bukatu na musamman a guri musamman kuma yanda take wa daurewa kasar Isra'ila gindi a cikin wannan matsala da haka duk abun da za a yi muddin dai Isra'ila tana nan da ra'ayin nan nata na Greater Israel to ba za a fata bar wannan guri ya zauna lafiya ba kuma muddin Amerika za ta ci gaba da kome aka zo za ta sa kafa ta shure shi ta hauka kujerar naki to wannan abun zai wahala sannan abu na uku kuma abun da shi doctor yake faɗa ma in ka ce za ka bar China yanzu ita Amerika tana ganin China wata aba ce da take tsone mata ido nan ma za ta yi kokari ta ruguje al'amarin ma'ana dai abun zai iya yiwuwa muddin ita Amerika ta yadda a warware shi ta diplomasiya sannan kuma idan kai maganar rabawar ba lalle ya kawo warwarewar matsalar ba kamar inda ya faru a Sudan kaga raba kasar bai warware matsalar kasar ba da haka diplomasiya dai gaskiya ita ce ta fita in ka ce wai wani bangare ruya murkushe wani bangare wannan ma ba mafita ba ce domin duk bangaren da ya rushe inda an ya rushe ɗaya bangaren kowanne yana da goyon bayan ƙasashe na waje wanda kuma ba sa ga maciji da wa'annan misali idan bangaren Houthi ne Saudi Arabia da Isra'ila ɗin da Amerika ba za su babar gurin ya zauna lafiya ba haka kuma idan bangaren wannan ne dai to su kuma Iran da ita kanta abu ba za su bari ba
0: to saboda karatuwar lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri na duniyar mu a yau a madadin bakin namu Professor Kamilu Sandafage muna godiya Professor
4: to ni ma ina godiya
0: sai kuma Abdulhakim Garba Funtuwa Dakta
5: Allura muna godiya Allah ya bazu munci
0: to Dakta muna godiya to a madadin abokan aiki na Nura Ado Suleiman daga sashin Hausa na Radio France International RFI kewa kuma su sauraro fatan alkairi.
6: Tanga shida Nura Ado Suleiman, sai kuma mu shakata.

daga kuma labaran a zagaye na biyu shugaba Donald Trump na Amurka yayi ikirarin cewa mayakan yan tawayen Houthi na Yemen ba sa bukatar shigowar Amurka a yakin da yanzu haka suke tsakaninsa da gwamnatin kasar mai samun goyen bayan kasashen duniya a cewar Trump yan tawayen da kansu suka kira Washington akan cewa kar ta shiga tsakani a sabon fadin bangarorin biyu yana mai cewa har yanzu ba su hana zirga-zirgar jiragen ruwa ba dan haka babu bukatar shigowar Amurka In tawayen na Houthi tun a jiya Juma'a suka kwace iko da mashigin Bab al-Mandeb dake kan tekun Maliya yayin da suka zafafa hare-hare kan dakarun gwamnatin ta Yemen gudake sojoji na cigaba da mayar da martani daga yammacin gabar ruwan wannan jirgin kasa da ya hada rigi sakamakon sauka daga layin sa a arewa maso yammacin Faransa ya jikata mutane 44 ciki har da wani mutum guda dake cikin yanayi na rai kwakwai mata kwakwai hukumomin kula da safarin jiragen kasa a Faransa da ke tabbatar da faruwar lamarin sun ce jirgin na dauke da fasinja 186 ne kuma ya taso ne daga Rennes zuwa Caen inda hadarin ya faru da misalin karfe 7:45 na daren jiya Juma'a Wakilcin taron kasashe yana cigaba da halartar taron kungiyar BRICS da India ke daukar nauyi a bana. Taron da mambobinsa suka faro tabo yadda za su dakatar da rikice-rikice don cigaba da kasuwanci da zaman lafiyar duniya. A wannan karin taron ya karkata kacokan kan kasuwanci a fannin fasahar AI don karfafuwar kasuwancin kasashe mambobin hadakar. A yau Asabar ne shugabannin da ke zauren taron za su yi wata liyafa ta musamman wadda za ta ba su damar tattaunawa. Kan kawancin kasuwanci da zuba jari da kuma tsaro har ma da fasahar ta AI wadda batunta yafi mamaye taron BRICS wadda ta faru a shekaru 20 da suka gabata ta fadada zuwa mambobi 11 ciki har da Masar da Afirka ta Kudu baya ga kawaye 10 wadanda ke wakiltar fiye da rabin al'ummar duniya Kwamitin tsaro na Majalisar Dinkin Duniya ya sanar da tsawaita haramcin cinikin makamai kan gwamnatin yammacin Darfur na Sudan a wani yanayi da ake ci gaba da tattaunawa kan yiwuwar sanyawa kasar baki daya makamancin takunkumin. Dukkanin mambobin kwamitin 15 sun amince da tsawaita wa'adin kan Sudan dangane da yakin basasarta da yaki-cin yiwuwa wanda majalisar ta bayyana da mafi muni da kasar ta taba gani kuma mafi cin zarafin bil'adama. Alkalimin gwamnatin Jamhuriyar Kongo na nuni da cewa adadin mutanen da suka harbu da cutar Ebola zuwa yammacin jiya Juma'a ya kai 722 adadi mafi yawa da aka gani a baya-bayan nan a wani yanayi da annobar ta fansama zuwa lardin kudancin Ubangi wato lardi na 7 da yanzu haka ke fama da wannan cuta. Mahukuntan Gambia sun sanar da haramta duk wata nau'in zanga-zanga a kasar ta yammacin Afirka har sai tare da cikakken izinin hukumomi matakin da ke zuwa bayan zanga-zangar da aka gani a makon jiya wadda ta juye zuwa tarzoma sakamakon arangama tsakanin masu gangami da jami'an tsaro inda jami'an suka yi amfani da hayaki mai sanya kwalla wajen tarwatsa taron jama'ar wadanda ke gangami kan katse lantarki da duk lokacin da ake fama da yanayi na zafi zanga-zangar wadda galibi matasa suka tsandawa a yin shafi dararraki ana yin ta wadda ke nuna fusatar jama'ar kasar ta Gambia da salon kamallu da yin shugaba Adama Barrow daidai lokacin da

0: Jama'a masu saurare assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, sannunmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin dandalin nishadi daga nan sashen Hausa na Radio France International. Sunana Ruqayyah Abba Kabara. A cikin shirin na wannan rana za ku ji mu dauke da yadda tasirin gidajen kallo ko kuma sinimu ke ci gaba da zirarewa duk da tashi da suka yi a shekarun baya. Muna tafi da tattaunawa da Mamman Lukumanu Sule, wani fitaccen makadin jita a Jamhuriyar Niger. A sashen mu na Kannywood kuma mun duba yadda ake ci gaba da ciccikar ƴaƴan masana'antar da yin biris da juna idan wani ya fada cikin matsala bayan rasuwar jaruma Z Diamond. Waɗannan da ma wasu labaran na nan cikin wannan shiri, sai a biyo mu. Madalla. A shekarun baya, alal misali 1960 da 1970 ya zuwa 1990, gidajen haskaka fina-finai wato sinima sun yi tashi a matsayin guraren ɗaukekewa da shakatawa wajen kallace-kallace na fina-finai akasari na India, Kabuyi da China. A wancan lokaci dai akan gwamutsu ne tsakanin matasa da magidanta don yin wannan kallo ko kuma tafiyar da gidajen na sinimu. Duk da irin rawar da wannan sana'a ke takawa wajen ɗebewa jama'a kewa, sanya nishadi da kuma samar da kuɗaɗen shiga, sannan a hankali gidajen sinimu sun mutu muris sakamakon dalilai da dama. Wasu daga cikin manyan dalilan sun haɗar da yadda akwatin talabijin ya yawaita a gidajen jama'a, don haka babu buƙatar zuwa gidan kallo da sauransu. Umaru Olu, guda ne daga cikin mutanen da suka yi fice a yawon gidajen sinimu a waɗancan shekaru, ya ce fasahohin zamani sun taka rawa ainun wajen yi wa sinima ƙanshin mutuwa.
1: To lokacin da nake samantaka na shiga sinima, abin da ya kama daga New Era, Scala, Rex, sai Kwararrafa su ne gidajen sinima da nake fiye zuwa.
2: Kamar sau nawa a rana ake nuna hotunan fina-finai a sinimo a lokacin?
1: Lokacin da ana nuna sinima da daddare ne. To daga baya kuma aka koma nunawa ƙarfe 3:30 to 6. To bayan haka kuma ana nan ya zama ranar Lahadi za a yi 10:30 10:30 da rana kuma ƙarfe 3:30 zuwa yamma bayan na dare.
2: A lokacin wani fina-finai ne suka fi jan hankalinka da yake sa kake shiga?
1: A wannan lokaci muna kallon fim ɗin Room da India da kuma Cowboy, don a wannan lokacin su ne suka fi abin nan shakatar da mutane.
2: Gashi a wannan zamani a ganinka ne dakile kallon sinimomi?
1: Abin da ya dakile kallon sinima yanzu gidan kowa da shi, a hannuma da shi, inda yanzu zamani ya canja na waya duk fitin da kake bukata, inda ka danna ka bukace shi za su turo maka da shi ta waya. Akwai wannan kwando da ake amfani da shi na satellite yanzu, shi ma a gidaje ko ina duk tacen da kake so ka kalla za ka yi zumin ɗinsa ka samu ka kalli abin da kake so.
2: Akwai sinimomi da ka kirga mana kamar su Kwararrafa, Rex Cinema, New Era da Scala. Yanzu tunda kana garin Jos, kana ga waɗannan wuraren me aka maida su?
1: Duk kamar Scala shi an riga ma an maida shi coci, Rex Cinema shi kuma sun maida shi kasuwa, New Era Cinema shi ma yanzu sun maida shi wani ma'aikata ne. Kwararrafa ne yake nan a rufe yanzu, ba a san masu shi me za su yi da shi ba.
0: Wakilinmu na jihar Plateau Tasi'u Zakari ya zanta da wasu matasa don jin mahangarsu game da gidajen kallo.
3: Sunana Muhammad Ibrahim, mazaunin garin Jos. A zamanin yanzu da na taso, abin da na dogara da shi kamar amfani da waya ne da laptop, saboda komai yanzu ba kamar kallon fim ba sai na tafi gidan sinima na kalla ba. Mutum in ya riga ya sa data kawai a wayan shi ko laptop, zai iya downloading fim inda ya ga zai kalla, wani sabo ko tsoho ko wata waka in za ka ji ko karatun Qur'ani, duk wannan ba sai ka je gurin turawa ko ka je sinima kalla ba. Kawai in ka sa data a wayanka akwai application kala da iri wanda za ka sauke abin da kake so, iyaka kawai aikin da aka yi ka sa data ne.
4: Sunana Umar Ibrahim, ni mazaunin garin Jos ne. Gaskiya a yanayin yadda zamani ya juya a lokacin da kafin mu yi kallo mu sai mun saka CD da video tape kafin ake kallo ko kuma sai an yi renting in kuma aka saki abu sai ka jira har wata shekara kafin ma ya iso gare ku to amma yanzu da zamani ya zo da sababbin abubuwa zaka iya streaming kana daga gurin da kake ko waka ce kake so zaka iya ka downloading din ta ka aje yanda ka suka ji lokacin da kake so kuma su wayannan CD din ba sa baci saboda komai ya koma na zamani digital inda tura suke kira to ko a yaushe kake so ka kalla abu zaka kalla kuma in ka zo ka ci gaba daga inda aka tsaya ga clear kuma ba irin na da da yake skipping ko yake baci ba
5: sunana Hafiz Muhammad a ci gaba da yanzu a wannan zamani ba zai ki dayo ba ko wani angle ka duba kamar misali da sai ka jira wata ka je ka sayo status ka ga labaru in a film ne da ya shafe shi ka kalla ka ji ai ta abun nan ai ta jira ko kuma waka ne kake so sai ka je ka yi selection ayi maka yanzu duka zaka yi downloading sannan musamman Radio France wani program da suke yi tarihin Afrika mun samu ilimi ba ka je library ba komai ba kawai da kada downloading ko ka shiga app din su kawai zaka ji tarihi komai cikakke 100% wadatarwa kana zauna a ɗakin ka ba za su ki dayo ba ci gaba da aka samu na wannan na

0: tara daidai agogon Najeriya da jihar Kamaru Chadi takwas kenan agogon Tiyo da Ghana sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 32
1: Azima Bashir Aminu
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran Ofishin jakadancin Najeriya dake Afirka ta Kudu ya zargi ƴan sandan kasar da kisan ƴan Najeriya fiye da 30 Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana shakku kan yiwuwar iya gudanar da zabe a wato a Sudan ta Kudu India da China sun amince da warware rikicin kan iyakar dake tsakanin su tare da bunƙasa alaka yanzu kuma ga cikakken labaran bayan kisan wasu karin ƴan Najeriya biyu a Afirka ta Kudu wasu bayanai da jakadan Najeriya a kasar ke wallafawa a shafin sa na Facebook na nuna da cewa alƙaliman ƴan Najeriya da ƴan sanda suka kashe a kasar ta Afirka ta Kudu daga 2022 kawo yanzu ya haura 30 jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu Femi Fani Kayode ya ce hatta yadda jami'an tsaron kasar ke azabtar da ƴan Najeriya idan an kama su koda da kankanin laifi ne a wasu lokutan kan kai ga asarar rayukan su a cewar Fani Kayode adadin na ƴan Najeriya fiye da 30 na dauke ne da iyakar waɗanda ke da takardu ko kuma waɗanda suka mutu a hannun jami'an tsaron kasar yayin da a jumla ce adadin ka iya haura 100 ciki har da wasu mutum 8 a shekarun nan kadai a cewar jakadan cikin adadin mutanen 8 na bana kadai hudu daga cikin su ƴan sandan Afirka ta Kudu ne suka kashe su Rundunar sojin Najeriya ta sanar da kisan ƴan ta'adda 18 a wasu hare-haren sama da dakarunta da ke cikin rundunar Operation Haɗin Kai ko kuma OPHK suka kaddamar kan maboyar bata garin a jihar Borno. Kakakin rundunar Muhammad Gani cikin wata sanarwa da ya fitar ya bayyana cewa da sanyin safiyar jiya Juma'a ne suka kaddamar da hare-haren a yankin Tumbunsa na jihar ta Borno hare-haren da ke zuwa bayan shafe makonni suna tattara bayanan nasara game da maboyar ƴan ta'addan kuma sun yi nasarar lalata tarin shirye-shiryen su makonni biyu bayan dakile yunkurin kifar da gwamnatin sojin Niger shugaban kasar General Abdraman Tchiani ya sanar da nadin sabon babban hafsan sojojin kasar a watan jiya ne wasu tsirarun sojoji suka kai hare-hare sassa masu muhimmanci na birnin Yamai fadar gwamnatin a kokarin kifar da sojojin da ke mulki sai da jami'an tsaron kasar da taimakon sojin hayar Rasha sun dakile yunkurin tare da murkushe su da tun kafar talabijin ta Telisa Hel Abari Amiti da ke tabbatar da nadin da shugaba Tchiani yayi a jiya Juma'a ya ce an nada Brigadier General Mamani Sani ke a matsayin babban hafsan tsaro sai kuma Brigadier General Abdurrahman Abuza Taka a matsayin babban hafsan soji Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadin cewa babu alamun samun sauyi a yiwuwar wanzuwar zaman lafiya ko daidaituwar lamuran siyasa a Sudan ta Kudu a daidai lokacin da kasar ke tunkara zabe na farko a tarihin kafuwarta. Gwamnatin Sudan ta Kudu ta sanar da aniyar shirya babban zaben kasar a ranar 15 ga watan Disamban shekarar nan. Sai dai Majalisar Dinkin Duniya ta bayyana fargabar gaza yiwuwar hakan sakamakon rashin samun daidaito ko kuma sauye-sauyen da ake bukata gabanin iyakiran zaben. Shekarar 15 kenan tambayan da Sudan ta Kudu ta balle daga Sudan tare da samun cikakken yanci sai dai har yanzu bata samu zaman lafiya ba bayan da rikici tsakanin tsagin shugaba Salva Kiir da mataimakin sa Riek Machar ya ta'azzara zuwa rikicin kabilanci Eritrea ta zargi Habasha da wargaza zaman lafiyar yankin gabashin Afirka kalaman da ke zuwa a wani yanayi da yakin cacar baka ya barke tsakanin kasashen biyu makwabtan juna da ke kuryar shin Afirka ma'aikatar harkokin wajen Eritrea da kanta ta fitar da wata sanarwa da ke cewa Habashan na son tayar da yaki a yankin dakarun Eritrea sun taimaka wa sojojin Habasha yaki da ƴan tawayen Tigray har kusan shekaru biyu sai dai tun bayan nasarar kawo ƙarshen yakin a ƙarshen shekarar 2022 alaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami bayan da Eritrea ta zargi Habasha da yunkurin kwace mata tashar jiragen ruwan Asaf Alƙaliman gwamnatin Jamhuriyar Congo na nuni da cewa adadin mutanen da suka harbu da cutar Ebola zuwa yammacin jiya Juma'a ya kai 2022 adadi mafi yawa da aka gani a baya-bayan nan a wani yanayi da annobar ta fantsama zuwa lardin kudancin Ubangi wato lardi na 7 da yanzu haka ke fama da annobar cutar Kasashen India da China sun amince da aiki tare wajen warware rikicin da suke da juna akan iyakokin su inda a wata ganawar Prime Minister Narendra Modi da takwaransa shugaba Xi Jinping suka alkawarta wanzar zaman lafiya a tsakanin su. Ma'aikatar harkokin wajen India da ke sanar da wannan aniya ta ce shugabannin biyu sun yi ganawa ta musamman a gefen taron kasashen kungiyar BRICS taron da New Delhi ke daukar nauyi a wannan karo, wanda ne karan farko da shugaba Xi na China ke sanya kafa a makwabciyar kasar ta tun bayan shekarar 2019 kuma zuwan shi India, manuniya ce ta yiwuwar sulhunta kasashen biyu. Shugaba Donald Trump na Amurka ya yi ikirarin cewa mayakan yan tawayen Houthi na Yemen ba sa bukatar shigowar Amurka a yakin da suke tsakaninsu da gwamnatin kasar mai samun goyon bayan manyan kasashe. A cewar Trump, yan tawayen da kansu suka kira Washington akan cewa kar ta shiga tsakani a sabon fadan bangarorin biyu, yana mai cewa har yanzu ba su hana zirga-zirgar jiragen ruwa ba, a don haka babu bukatar shigowar Amurka. Yan tawayen na Houthi tun a jiya Juma'a suka kwace iko da mashigin Bab al-Mandeb da ke kan tekun Maliya, yayin da suka zafafa hare-hare kan dakarun gwamnatin Yemen, kuma yake sojojin na ci gaba da mayar da martani daga yammacin gabar ruwan. Wani jirgin kasa da yayi hadari sakamakon sauka daga layin sa a arewa maso yammacin Faransa ya jikata mutane 44 ciki har da wani mutum daya dake cikin yanayi na rai kwakwai mutu kwakwai. Hukumomin kula da safarin jiragen kasa da ke tabbatar da faruwar lamarin sun ce jirgin na dauke da fasinja 186 ne, kuma ya taso ne daga Rouen zuwa Caen, inda hadarin ya faru da misalin karfe 7:45 na daren jiya. Na zuwa muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ga kuma shirinmu na gaba.
2: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka, wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, waɗanda suka hada da sauyi ko dumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo, wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli. Shi dai gandun daji keɓantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi, kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu. Gandun dazuka na ba da gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli, musamman a fannin tsarkake iska, daidaita yanayi da kuma kare ƙasa daga zaizayewa. Haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da haɗiye gubar carbon dioxide, kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji. Sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun haɗa da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon, hana ruwan sama ko iska wucewa da ƙasar noma, da kuma tace ruwa a cikin ƙasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai. Dr. Muhammad Nasir Yusuf shi ne shugaban hukumar bunƙasa yawon bude ido na jihar Bauchi, kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari, ya yi mana ƙarin bayani kan gandun dazuka da gudunmawarsu ga muhalli.
3: Nigeria tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dazuka iri-iri, kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dazukan da muke ciki. Yanzu misali idan mun ɗauke kudancin Nigeria, da mu samu mafi yawanci kurmi ne, abinda Bature yake kira basement complex. Idan mun duba kuma tsarin arewacin Nigeria, da mu samu sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can, wato wanda ake kira chat formation. Idan muka duba a Nigeria, muna da dazuka daban-daban. Yanzu na ɗauko misali, zan fara da nawa, shine Yankari. Gandun daji ne wanda tana da faɗin muraddabi 2,244.10 a wannan dajin kawai. Idan mun duba gefenmu Lamebura, mun yi iyaka da Falgore, ita ma babban daji ne. Sannan bayan Falgore a nan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa, wanda ita ma tana da faɗi sosai. In muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa, idan muka duba ta Cross River akwai sauran dajujjuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dajujjuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dajujjuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke dawainiyan su kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
4: Menene gudunmawa su ga muhalli irin waɗannan dazuzzuka?
3: To wayannan dazuzzuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhalli da kuma mutanen rayukan da suke cikinta. Misali kamar gandun daji, in ka je da ka ga yanayin iskan sa ya sha bamban da na cikin gari sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalanmu kamar abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kamar a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, abubuwan murhu in an dafa abinci hayaki zai tashi. Motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su ma suna ba da nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100% wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan.
4: Kama za mu iya cewa akwai kalubale da waɗanda zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
3: Akwai kalubale. Na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan waɗannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassare bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
0: Muhallinka, rayuwarka.
2: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaƙa da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
5: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabudin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri idda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban. Ballantana a ce gandun dajin Yankari inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, sai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takardu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gan su ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gan su ka dan ji murna, ka dan yi farin ciki, kaga dan wani abin da ke faruwa. To dan wani abin da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine gandun daji, zaka ga ji, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatan ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nutsuwa cikin wato kokolwar mutum har kaga ya ji dadi. Sannan na uku a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito sai ka ji ka daban ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci wato in ka tashi sai ka ji ka zazzabin ma kaman babu gajiya babu wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi sai ka ji saka yau kake sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu kwakwalwarsa yafi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa cikin dazuzzukan sannan again akwai wasu tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutum yake samu wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi.
4: Yau me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun ɗauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido so abin da yasa ne wannan tambayar saboda akwai waɗanda sukan ji kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai amma ya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji
5: ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suka ga dama misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare.
1: Muhallinka rayuwarka.
2: Daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
6: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana.
4: Kamar ya kenan kake nufi?
6: Yawa shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka gan shi yana shawaginsa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya faɗaɗa maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awan yin kiwo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagaya ta kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awan kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan ta je ta kiwo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawagi cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan ga ta nan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwan sa ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita su namun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kake so ka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka gan sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka wai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne ba tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani har yana dan kamancece ne ya da na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba zaka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su aka yi ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwa gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke won shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa daban yake yanayin lafiyar sa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
1: muhallinka rayuwarka
2: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ɗan adam ke tsangwamar dabbobin nadawa a cikin muhallin su ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin mai guraban nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka da ke Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takaicinsa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
7: na zo Yankari kuma na zo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokaci da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamanin sai dai ban sani ba ko haka wataƙila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
8: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse baka ga kamar wataƙila wannan yana daga cikin abun da ya kawo koma bayan dajin
7: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Mala Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobi in sun shiga cikin sarkakiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi ke tafiyar da zamani
0: hallinka rayuwarka
2: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna Mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu.
9: Barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana ɓannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo, dankali, tumatur da dai sauransu. Lallai kuwa
8: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
9: sosai muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu kuma mu ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun dajin gaskiya muna da babban matsalar mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin ne dan yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abun nan. To yanzu alhamdulillahi a wannan gwamnatin an samu kayan aiki, masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro. Yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su, muna da giwayen da sun kai da 350, amma yanzu sai sa'a muna da 70.
4: Me jawo haka a ganin ka?
9: Yawa, masha Allah. A lokacin akwai karancin tsaro, a wancan lokacin kenan sun kaura.
4: Su kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan.
9: Sosai, dabbobin mu suna kaura suna fita. Ko da an sun fita in za su yi ta Yobe, mukan je duku mu dawo da su. Hakan za su fita su yi Taraba, su yi ta Cameroon, mukan je daga yankin Taraba mu koro su mu dawo, irin su giwaye da sauransu. Dabbobin mu suna kaura, su kan fita kuma suna dawowa.
4: Kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji?
9: Zahiri, akwai dabbobi daban, more especially sashen tsuntsaye, waɗanda ba 'yan nan bane. Ko sukan zo su ci rani ne a nan, sannan sai su koma. Kamar alal misali akwai tsuntsaye da ke zuwa daga England, ana ce da su white top. Su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can, sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu, sannan sai su koma. Dan in sun zauna a can, kankaran yakan kashe su, snow kenan.
2: Amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji, a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a, musamman a fannin inganta rayuwarsu, kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci,

0: Maudida ta koransu shugaba Xi Jinping suka alkawarta wanzar rasamar lafiya a tsakanin su ma'aikatar harkokin wajen India dake sanar da wannan aniya tace shugabannin biyu sun yi ganawa ta musamman a gefen taron kasashen kungiyar BRICS taron da New Delhi ke daukar nauyi a wannan karo wanda ne karan farko da shugaba Xi na China ke sanya kafa a makwabciyar kasar tasa tun bayan shekarar 2019 kuma zuwan shi India manuniya ce ta yiwuwar sulhunta kasashen biyu shugaba Donald Trump na Amurka yayi ikirarin cewa mayakan yan tawayen Houthi na Yemen ba sa bukatar shigowar Amurka a yakin da suke tsakaninsu da gwamnatin kasar mai samun goyen bayan manyan kasashe a cewar Trump yan tawayen da kansu suka kira Washington akan cewa kar ta shiga tsakani a sabon fadan bangarorin biyu yana mai cewa har yanzu ba su hana zirga-zirgar jiragen ruwa ba dan haka babu bukatar shigowar Amurka yan tawayen na Houthi tun a jiya Juma'a suka kwace iko da mashigin Bab al-Mandeb da ke kan tekun Maliya yayin da suka zafafa harare-harakan dakarun gwamnatin Yemen kure ke sojojin na cigaba da mayar da martani daga yammacin gabar ruwan wani jirgin kasa da yayi hadari sakamakon sauka daga layin sa a arewa maso yammacin Faransa ya jikata mutane 44 ciki har da wani mutum daya dake cikin yanayi na rai kwakwai mutukakwai hukumomin kula da safarin jiragen kasa dake tabbatar da faruwar lamarin sun ce jirgin na dauke da fasinja 186 ne kuma ya taso ne daga Rouen zuwa Caen inda hadarin ya faru da misalin karfe 7:45 na daren jiya Barana zo muku daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Ga kuma shirinmu na gaba.
1: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka, rayuwarka, wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli, wadanda suka hada da sauyi. Kod mamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar a wannan makon shirin ya mayar da hankali ne kan gudunmawar da gandun dazuka ke bayarwa ga ci gaban muhalli shi dai gandun daji ke bantaccen waje ne da aka ware domin shuka bishiyoyi kare dabbobin daji tare da samar da itacen katako da makamantansu gandun dazuka na bada gudunmawa mai tarin yawa ga muhalli musamman a fannin tsarkake iska daidaita yanayi da kuma kare kasa daga zaizayewa haka kuma bishiyoyi na fitar da iskar oxygen tare da hadiye gubar carbon dioxide kana kuma suna samar da wurin zama ga namun daji sauran gudunmawar da muhalli ke samu daga gandun dazuka sun hada da iska mai kyau ta hanyar rage gubar carbon hana ruwan sama ko iska wucewa da kasar noma da kuma tace ruwa a cikin kasa tare kuma da samar da mazauni ga dabbobi da tsirrai Dr. Muhammad Nasir Yusuf shine shugaban hukumar bunkasa yawon bude ido na jihar Bauchi kuma tsohon janar manajan shahararren gandun dajin nan na Yankari yayi mana karin bayani kan gandun dazuka da gudunmawar su ga muhalli
2: Najeriya tana daga cikin ƙasa wanda Allah ya albarkace ta da gandun dajijjuka iri-iri kuma a kowane yanayi ko kuma kowane irin tsari na muhalli akwai irin dajijjukan da muke ciki yanzu misali idan mun dauke kudancin Najeriya da mu samu mafi yawanci kurmi ne abinda Bature yake kira basement complex idan mun duba kuma tsarin arewacin Najeriya da mu samu Sahara ne wanda akwai bishiyoyin amma ba su da yawa kamar na can wato wanda ake kira chat formation idan muka duba a Najeriya muna da dajujjuka daban-daban yanzu na dauko misali dan fara da Nawa shine Yankari gandun daji ne wanda tana da fadin muradda 2244.10 a wannan dajin kawai idan mun duba gefen mu Lamebura mun iyaka da Falgore ita ma babban daji ne sannan bayan Falgore anan arewa maso gabas akwai wannan daji wanda ake kira Sambisa wanda ita ma tana da fadi sosai in muka shiga akwai dajin Sarauniya da yake jihar Jigawa. Idan muka duba ta Cross River akwai sauran dajujjuka kamar su Okomo National Park, akwai Gashanka Gunti da take Taraba, akwai Kayinji, akwai dajujjuka gaskiya da dama da Allah ya albarkace mu da su a Najeriya, wanda har ila yau muna alfahari da su. Ko kwanan nan ma an kirkiro wasu sabbin dajujjuka wanda kwanan nan gwamnatin tarayya da ta dauke dawainiyan su kamar a jihar Niger da Zamfara da sauran wajaje insha Allah.
3: Menene gudunmawa su ga muhalli irin waɗannan dajujjuka?
2: To wayannan dajujjuka kai tsaye tana taimakawa muhalli wajen inganta rayuwar ita muhallin da kuma mutanen rayukan da suke cikin ta. Misali kaman gandun daji, in ka je daka ga yanayin iskan sa ya sha bamban da na cikin gari, sakamako kyawawan bishiyoyi da muke da shi wanda suke gogayya da irin mu'amalan mu kaman abin da ya shafi shakan numfashi, canjin yanayi da sauransu. Kaman a cikin gari da ka samu akwai inda hayaki yana nan, ƙara yana nan, a abubuwan murhu in an dafa abinci hayaki zai tashi, motocin da muke amfani da su da injina da muke amfani da su su ma suna bada nasu gudumawa wajen samun abubuwa daban-daban. To saboda haka duk wa'innan tsare-tsaren har ga Allah suna taimaka man 100%, wanda kuma suna ba mu goyon baya da haɗin kai da nasarori wanda sun inganta yanayin, kuma yanayin tana da kyakkyawan sakamako wanda muna samun dame ido sakamakon wannan.
3: Kamar zamu iya cewa akwai kalubale da waɗanda zuzzuka a Najeriya suke fuskanta a yanzu?
2: Akwai kalubale. Na farko shine maganan da ya shafi canjin yanayi. Wannan canjin yanayi kai tsaye yana shafan waɗannan dajujjukan sakamakon ɗabi'u da irin tsari namu da muke da shi. Na farko shine akwai mutane wanda suke sassa da bishiyoyi, akwai mafarauta da suke matsawa namun daji, sannan kuma akwai kamfanoni wanda suke fitar da dogono ya gurɓata mana ruwa da yake kai wa dabbobinmu ruwan sha da kuma kifayen da suke ciki. Shine babban kalubalen da muke fuskanta.
0: Muhallinka, rayuwarka.
1: Wasu ƙarin amfani ko kuma gudunmawa da gandun dazuka ke bayarwa ga muhalli sun hada da samar da matsuguni ga dabbobi, tsaftace iska da halittu irin su ƴan adam ke shaƙa da sauran fa'idoji. Sai dai masu shiga gandun dazuka da dama na ɗaukar gandun daji a matsayin wajen shaƙatawa ko buɗe ido kawai, ba tare da sanin sauran amfani da muhalli da sauran jama'a ke samu daga gandun dazuka ba. Malam Ɗanlami Adamu jami'i ne a ƙungiyar jakadun kare muhalli ta Najeriya, ya taɓo mana wasu daga cikin fa'idojin ziyarar gandun daji da amfanin hakan ga muhalli.
4: Da yawa mutane suna ganin zuwa yawon buɗe idanu da shakatawa kamar wani abu ne wanda kawai mutum yakan yi tunani kawai don yana da kuɗin banza, ko kuma yana da kuɗin da ba zai amfani da su ba, ko kuma yana ganin ya samu kuɗi da yawa zai iya wannan ba. Akwai addinance canjin wuri da kuma tafiya mabuɗin ilimi ne. Ka canja wuri zuwa wani wuri inda baka saba rayuwa ba, sai ka kai kaga ka zama wani abu daban, ballantana a ce gandun dajin Yankare inda ya kunshi abubuwa da dama. Na farko akwai dabbobi da kai baka ganin su a kusa da kai, sai ka gan su a talabijin ko ka ji labarin su a takardu ko a waɗansu mujallu, irin su giwa, irin su zaki, irin su gwammaza da dai shauransu. Wasu gwaggaye da biroyi duk gabaki da akan same su a wannan wuri, wadda ba safai kakan gansu ba a inda kake rayuwa. So kaga nan dan canjin rayuwa, yau ka gansu ka dan ji murna, ka dan yi farin ciki, kaga dan wani abun da ke faruwa. To dan wani abun da kake samu, kwakwalwarka yana jin daɗi, kwakwalwarka na samun nutsuwa, kwakwalwarka yana samun hutu. Sa'annan abu na biyu shine gandun dajin Yankare, zaka ga daji, kaga bishiyoyi kala-kala, kaga ganyayyaki kala-kala, kaga tsirrai kala-kala. Dama idanu yana buƙatan ya ga abubuwa kala-kala, ba abin da ya saba gani kullum ba. To wannan yakan kawo nitsuwa cikin wato kokolwar mutum har kaga ya ji dadi sanan na uku a gandun dajin nan akwai ruwa wanda idan ka shiga wannan ruwan kai wanka ka fito sai ka ji ka daban ka zo ka kwanta ka ci abinci ka yi bacci wato in ka tashi sai ka ji ka azzabin ma kaman babu gajiya babu wani tunani da kake yi yasa kanka yayi nauyi sai ka ji saka yau kake sa'annan daga nan ma zaka iya gane cewa yaro idan ya ga wani abu kokolosa yafi kamawa wannan bishiyar kaza ne wani biri goggo ne wani zaki ne bai taba gani ba sai in malam ya gaya masa a makaranta ko in darasi ya biyo wannan giwa ce akwai iskan da kake shaka da babu baya gurbata da yawan ababen hawa a cikin dazuzzukan sanan again akwai su tsirrai waɗanda suke kawo wani irin sanyi da wato natural sanyi da mutum yake samu wanda jikin mutum yana amfanuwa da wannan yanayi
3: yawa me ya kamata a ce mutane masu sha'awar zuwa irin waɗannan wurare sun dauki fa'idar zuwa irin waɗannan wurare na yawon bude ido so abin da yasa ne wannan tambayar saboda akwai waɗanda sukan je kawai a matsayin holewa ko shakatawa kawai amma yaya kamata a ce a kalli fa'ida ko muhimmancin zuwa gandun daji
4: ba shakka kwarai da gaske ai kowane irin yanayi sai ka samu mutane sukan fassara shi ko sukan dauke shi da yadda su suka ga dama misali a wuka zaka iya yanka kaza a ci da shi amma kuma sai wannan wukan kuma zaka ga waɗansu sun yi amfani da shi ta hanyar da bai dace ba wajen wato cutar da waɗansu saboda ka ya danganci yadda mutum ya kalli ko ya ɗauki zuwa gandun daji ko kuma irin wannan ziyartar wurare
5: muhallinka rayuwarka
1: daga cikin mutane akwai waɗanda Allah ya halicce su da sha'awar ganin dabbobin dawa a cikin muhallinsu na asali da yadda suke gudanar da rayuwa ta zahiri. Musa Muhammad Dambam, wakilin tarihin masarautar Dambam a jihar Bauchi, yana daga cikin irin waɗannan mutane da ke sha'awar kai ziyara don ganin yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa a cikin daji. Kuma a cewarsa, ziyartar dabbobin dawa a muhallinsu na taimakon mutane a fannoni da dama.
6: Duk wanda ya bar cikin gari ba ni ba kawai ko ya bar garinsu ko ya bar ƙasarsu ya zo gandun daji to ya zo ne na farko ya ƙara tabbatar da a girma irin na Ubangiji sannan kuma ya ga ikon Allah daga jikinsa kuma ya samu wani nau'i na lafiya da kwanciyar hankali da kuma seta kwakwalwarsa ta yadda za ta dawo fresh kamar na yara ƙanana
3: kamar yake nan kake nufi
6: yawa shi wato dabba wanda yake zaune a gandun daji ka ganshi yana shawajin sa kadai to wani abu ne da zai burge kai kwantar maka da hankali kuma ya fadada maka tunaninka domin kamar yanzu ni irina a gida kawai ina sha'awar yin kiyo to dabba na gida ma da ake kiwonta idan ta shiga ranka zaka ga ko da daddare ne zaka taso kana zagayata kana ganin lafiyanta kuma baka sha'awan kai ta daure ta wani lokaci ba kawai kana daure ta dan taje ta kiwo bane a kana daure ta dan ka ganta tana shawagi cikin yanci sai abun ya kwantar ma da hankali ya burge ka to balle kuma aka ce damun ita wannan dore ne kiwon Allah damun tana nan gata nan a cikin jeji tana yawanta ba ruwanta da kowa kamar yadda kowa ba ruwan sa ita kuma wani ikon Allah zaka ga bishoyi kala kala wanda ita suna mun dajin nan suke rayuwa a cikin su kuma in har ilimi kace suka samu musamman akan abin da ya shafi magunguna to idan zaka na bibiyan mummen na wannan namun dajin to zaka iya gane wannan bishiyan tana iya bada maganin kaza kaza kaza kaza saboda zaka ga dabbobin a lokacin da suke jin yunwa sun taru a jikin wata bishiya a lokacin da suka koshi kuma zaka ga sun tafi wata bishiya a lokacin da basu da lafiya zaka ga sun je jikin wata bishiya a lokacin da suke jin ishiruwa zaka ga sun je wani ruwa amma lokacin da suke son yin wanka ko da ruwan guda ɗaya ne zaka ga kuma ba ta can inda suke sha za su shiga su wanka bai kaga sun kewaye sun koma ta can a lokacin da kuma basu da lafiya sai kaga sun sake zuwa ta can sun shiga a lokacin da kuma wata dabba ta aihu in mai aihuwa ne ba tunda akwai mai koyi akwai mai aihuwa to lokacin da wata ta aihu zaka ga kuma yanayin jegon su ta wani hun har yana dan kamancece ne ga na dan adam to wannan in baka je ka gani ba ba zaka tabbatar ba kuma shi gandun daji yana da bambanci da gidan zu saboda gidan zu killace su akai ake musu training kamar yanda kake yi wa gidanka a dabbobinka na kiwo a gida amma shi na gandun daji ko tsuntsu ne ka gani kawai in ka tsaya ka ganshi yanzu a gandun daji ne fa zaka ga wani tsuntsun yanda ka san jirgi haka yake sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tashi in zai tsaya sai yayi gudu in zai sauka sai yayi gudu a ƙasa kafin ya tsaya so saboda haka wannan wasu abubuwa ne da in baka je ba ba zaka gani ba duk kuma inda aka gaya maka ba zaka gane amfanin sa ba kuma wallahi kaman mu din da muke won shiga gandun dajin ko zaka ga jikin mu ma daban yake yanayin jikin dan adam din da yake shiga gandun daji yanayin jikin sa daban yake yanayin lafiyar sa daban yake da bambanci da wanda kawai yake zauna a waje ɗaya kullun yake shan lemon kwalba da man gyada da magi da sauransu
5: muhallinka rayuwarka
1: sai dai kuma matsalolin rayuwa da suka hada da yadda ƴan adam ke tsangwamar dabbobin na dawa a cikin muhallin su ta hanyar farauta da rashin ba su kulawar da ta dace tare kuma da rashin mai guraban nau'o'in waɗanda adadin su ke raguwa sun sanya ana samun koma baya sosai a mafi yawan gandun dazuka dake Najeriya Malam Ahmad Muhammad Saka ya yi rayuwa tun yana yaro a kewayen dajin Yankari ya nuna takeicin sa kan yadda dajin ke samun koma baya sakamakon karewar dabbobi masu yawa a dajin
7: na zo Yankari kuma nazo a wani irin lokaci da Allah shine zamani saboda mu ta wannan kasar muka yi karatu da haka yadda muka san Yankarin ya saba da yadda mutane suka san Yankarin a yau gaskiya lokaci da idan muka zo shigowa Yankari akwai abubuwa da dama da muke gani muna haduwa da dabbobi musamman kananan dabbobi irin su gada su bareyi su gombaza wani lokaci har bauna ma ana ganin su anan sannan kuma zaka ga biruri musamman jambiri da zabbi har ma ana yi mazabbi da lakabi ƴan matan Yankari to amma yanzu in ka zo ka kamo hanya tun daga can wato karamin mashiga da ake shigowa kofar da ake shigowa sai ka ga kai ta tafiya har ka zo kusa da Yankari din sai ka ga sabanin da zaka ga kashin giwa da kashin dabbobi yanzu kwalta ne kawai zaka ganshi fallau haka Allah ubangije ya kawo wannan zamanin sai dai ban sani ba ko haka watakila su dabbobin sun dade shiga cikin daji a can nesa inda za su samu damshi wanda wajen ne zai fi musu amfani wani lokaci akan samu irin wannan abu
8: akwai korafin da ake cewa masu farauta ta bayan gida suna kutsowa suna yiwa dajin kutse ba ka ga kamar watakila wannan yana daga cikin abin da ya kawo koma bayan dajin
7: wannan dai ana iya fada amma definitely Yankari dajin Allah ake cewa Malam Ibrahim idan ka dubi fadin dajin nan bayan ka dubi fadin dajin nan ka san yadda girman sa take a da ka san yadda ciki take ban sani ba ko ka taba tafiya ciki da kafa mu mun yi tafiya akwai koguna wajen guda biyar da wuraren damshi da wurin da kwata-kwata ma baya ma kafewa don haka akwai inda dabbobin in sun shiga cikin sarkakiya ne ba za ka iya sanin ma inda suke ba in ba da na'ura ba don haka wallahi a ce maka farautar da zai karar da dabbobi a Yankari gaskiya wanda ya san dajin zai ce maka wannan abun ba gaskiya bane sai dai Allah da shine take zamani shi yake tafiyar da zamani
9: hallinka rayuwarka
1: ko da yake dai gandun daji na da alkhairan sa ga muhalli da sauran jama'a amma a gefe guda kuma halittun da ke ciki na cutar da mutanen da ke makwabtaka da dazuzzukan Ismail Ibrahim Haruna mazaunin wani ƙauye ne da ke kusa da dajin Yankari a jihar Bauchi ya yi mana bayani kan irin cutarwar da dabbobin ke yi musu
10: barazana na farko dai dangane da dabbobin gandun daji suna mana bannan amfanin gona nake irin kamar giwa in suka fita suna cin rogo dankali tumatur da dai sauransu lalle kuwa
8: amma kukan an karar da su hukumomin dajin kan halin da kuke ciki
10: sosai muna sanarwa kuma suna da informa nasu waɗanda in hakan ya faru akan taho a gaya musu kuma mun ma da yake suna wayar mana da kai ana iya kokari a zo a kori dabbobin ba tare da an musu lahani ba su koma cikin gandun dajin gaskiya muna da babban matsalar mu na farko ma kenan mafarauta da ke shigo gandun dajin ne dan yadda in ka duba da dabbobin suke da yawa yanzu akwai karancin su saboda karancin tsaro mafarauta sun shiga suna kashe mana irin tsakanin su giwaye da abun nan to yanzu alhamdulillah a wannan gwamnatin an samu kayan aiki masu tsaron daji sun samu kayan aiki sosai sosai a sashen tsaro yanzu kamar da can according to 2010 2010 muna da giwayen da an kirga su muna da giwayen da sun kai da 350 amma yanzu sai sa'a muna da 70
3: me jawo haka a ganin ka
10: yawa masha Allah a lokacin akwai karancin tsaro a wancan lokacin kenan sun kaura
3: su kan fita daga daji su koma wani bangaren duniya kenan
10: sosai dabbobin mu suna kaura suna fita ko da an sun fita in za su yi ta yobe mukan je duku mu dawo da su hakan za su fita su yi taraba su yi ta Cameroon mukan je daga yankin taraba mu koro su mu dawo irin su giwaye da sauransu dabbobin mu suna kaura su kan fita kuma suna dawowa
3: kukan ga wasu nau'in dabbobi na wasu kasashe misali da suke shigowa cikin wannan daji
10: zahiri akwai dabbobi daban more especially sashen tsuntsaye wadanda ba ɗan nan bane ko su kan zo su ci rani ne anan sannan sai su koma kamar alal misali akwai tsuntsayen da ke zuwa daga England ana ce da su white top su galibi sukan kaurato ne domin kafin saukan dusan kankara daga can sai su zo nan su yi wata uku zuwa hudu sannan sai su koma dan in sun zauna a can kankaran yakan kashe su snow kenan
1: amma kuma duk da illolin makwabtakar gandun daji a gefe guda kuma yana da ranarsa a wajen jama'a musamman a fannin inganta rayuwarsu kyautata yanayin muhallinsu tare da samar da nishadi da ɗebe kewa ga jama'a. Mai sauraro da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman Ibrahim Malam Goje wakilinmu na jihar Bauchin Nigeria da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
0: Tumadala da fatan an ji daɗin wannan shiri sai kuma mu shakata.